0: 5.1. Maana ni!
1: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Oo na ni.
2: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong Favorite Music Radio 93.1 Kabay.

Kababes, nalapas na tayo sa atong atun. Para, mauna ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni?
2: Kabay! Kabay!
3: Kung palaubog ka, kabibes ka.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa wanan.
5: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabibes.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung maestra ka, kabibes ka!
5: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

Kababes, nalapas na tayo sa atong atun. Para, mauna ni.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Mauna ni!
2: 93.1 Mauna ni!
3: Mauna na siya.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni?
2: Kabay! Kabay!
3: Kung in love ka, kabayabs ka!
4: Vibes, kabayabs, kasama sa awanan.
5: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong Favorite Music Radio. 93.1

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

Kung hilig ka, video kay, ka-vibes ka.

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Kala nyo, hindi pa kami papasok, no? Huli na, no? At dito pa rin kami. Magandang hapon, Team Teras. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Attorney Dino De Leon.
3: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Carlo Flores.
4: Kaya paikutin na ang roulette at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. At mapapanood nyo din po kami sa DZMM Radio Patrol sa East 30 Facebook Livestream at PRTV Prime Media YouTube Livestream. Ako po, si Cheska Persia. Lahat lang yan dito sa...
5: With June
6: Richard Haydarian.
7: So fighting corruption, it's systemic corruption.
8: Carlo Flores.
3: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
8: Cleve Arguelles.
9: Seryoso, sincero, at yung buong...
8: Dino De Leon.
2: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
8: No? At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
8: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarilpa.
8: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
2: Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang satisfaction rating ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa gitna ng gulo hinggil sa liderato ng Senado. Kailan ba mareresolba ang tensyon sa pagitan ng mga senador?
4: Yes, Attorney. Hihimayin din natin ang naging testimonya ng 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico. May kredibilidad ba ang akusasyon ng mga tinagoreang Maleta Boys?
3: At kasama pa rin natin sa pag-uusapan ang utos ni Davao City Mayor Baste Duterte na pagtapon ng basura sa harap ng opisina ng DNR sa lungsod. Napakasalaula naman talaga. May pananagutan ba ang alkalde dahil sa kanyang aksyon?
2: Kaya naman, mawalang galang lang po at simulan na natin ang
5: Vibe Check!
3: My energy levels
4: na
5: guys.
8: Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check!
3: Natin patagalin pa. O, simulan na natin ang talakayan sa pagbaba ng mga kontento sa trabaho ng dalawang kapulungan. Yan ay Kongreso at Senado at Korte Suprema. Sa survey ng Social Weather Stations noong Marso, nakakuha ang Senado ng positive 11 na net satisfaction rating na mababa kumpara sa plus 14 rating noon nung Nobyembre nung 2025.
2: Pero Carlo, isinagawa ang survey bago pa nagsimula ang gulo sa Senado noong Mayo. Nako, bubulusok pa yan.
3: Mm-hmm.
2: Unang nagkaroon ng tensyon nang lumutang si Senador Ronaldo football player. Ronald De La Rosa.
3: World Cup ganyan eh.
2: At nahanal na Senate President si Alan Peter Cayetano. Pero makalipas lang ng halos isang buwan, nahalal na si Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President.
4: Kaya nga, Attorney, kaya pero bukod sa Senado, bahagya ring bumaba sa positive 13 ang satisfaction rating ng Kamara mula sa positive 14. 6 puntos naman ang ibinagsak ng rating ng Supreme Court mula sa positive 17. Sa inyong palagay, ano ang dahilan sa pagbaba ng rating ng tatlong institusyon?
3: Pagbaba na pagbaba. Akala ko nasa Senate lang yung baba.
2: First time, no? Sa matagal na nating history na mas mataas ang approval rating, trust rating, mm-hmm, no, ng Kamara versus sa Senado. Kasi dati, di ba, ang tingin sa Kamara, ito yung mga very parochial.
3: Oo, distrito kasi.
2: Ang tingin dito, hindi maganda yung institution. Ang tingin dito, parang hindi sila independent-minded.
3: Mm-hmm.
2: Pero sa nakakaraang mga buwan at taon, nakita natin na parang mas ginagampanan ng camera yung pag-fulfill ng national interest. Yeah. Diba? Mm-hmm. Yung mga investigation sa extrajudicial killings, mm-hmm. nakita natin yan. Yung dito sa pananagutan ni VP Sara, di ba, mm-hmm. sa intelligence funds, no? So kitang-kita natin na para bang mas matatapang at mas tinatawag natin, di ba, mas statesmanlike, mm-hmm. yung mga congressman versus dun sa circus na nakikita natin sa Senado. At saka bigyan natin ng pugay yung mga matatalino at magagaling diyan sa kamera, di ba? Mm. Andiyan sila Chel Jok, no? Mm. Andiyan sila Laila De Lima, mm. andiyan sila Jervin Luisro. Na para bang kitang-kita mo andiyan si Congressman Percy, di ba? Kitang-kita mo na mas ginagampanan at mas matatapang at mas malalakas ang loob, no? Diretso lamang sa trabaho, no? Versus wala ka masyadong makita dito sa Senado. In fairness, nung pinag-uusapan yung Pogo, di ba? Yung pinag-uusapan sila Alice Guo, di ba? Yung pinag-uusapan yung kay Kibuloy.
4: Yes.
2: Nakita naman natin yung dalawang particular na senador pero under the leadership of Risa Hontiveros.
3: Mm-hmm. Oo.
2: No? Yes. Pero nung nakaraan pa yun eh. Nag-election na lahat eh, di ba? In fact, may kasamahan na tong si Risa Hontiveros na sila Bam Aquino, 'di ba?
3: Sen Kiko,
2: mas okay na rin ngayon na dumarami sila diyan, pero parang natatabunan pa rin ng pagkasalahula ng mga ilang mga senador na para ba tayo nasa circus.
4: Mm-hmm.
2: So hindi nakakagulat sa akin yung pagbaba nitong approval rating nitong Senado.
3: Tsaka kung titingnan din natin, no, para sa mga nakikinig, tanda natin na ginawa itong survey na ito noong Marso.
4: Mm-hmm.
3: Ano ba yung pinagdaanan natin bilang sambayanan niyan? Yan yung peak ng energy crisis, buhat ng gera sa Iran. Tandaan naman natin na inaasahan sa mga institusyon na yan ay yung panukalang batas na talagang magbibigay ng tulong sa mga kababayan natin. Ang problema, naipasa na yung ilang mga batas, kagaya ng Kalinga Bill na nasa Kongreso na. Pero ngayon, dahil meron ng sirko na nagaganap sa Senado, inabutan na tayo ng CNED, wala pang mga naipapasang mga panukalang batas na dapat talagang magbibigay tulong, no, sa mga kababayan natin sa panahon na mukhang nagkakagipitan na naman sa Strait of Hormuz ngayon, di ba? So ibig sabihin, talagang magtatak tayo na kapag isang bahagi ng ating sanga ng ating pamahalan ay hindi gumagalaw, kailangan maintindihan din ng mga ibang bahagi ng kamera na damay-damay tayong lahat. Diba? Hindi naman tinitignan ng mga taong bayan. Ang mahalaga sa taong bayan, resulta. No? Napiibsan ba ang kanilang pagdurusa sa araw-araw? Hindi na tinitignan kung ano ba ang epekto ng mga nakabindi ng mga panukalang batas dahil sa pagdadraba at panggugulo ng mga tao sa Senado.
4: Yes. Yun nga talaga, Carlo, yung kaibahan. No? So, talking about yung mga dating pangyayari sa Senado like last year, kahit na may politika na nag-exist, they have different colors, may iba't ibang political leanings yung mga senador natin, mataas yung satisfaction rating kasi nakikita ng mga tao nagtatrabaho sila. Kahit magkakaiba yung mga opinion nila patungkol nga sa issue, tungkol sa kay Alice Guo, etc., nakikita ng mga tao na at least nagpa-participate yung mga senador natin at ginagawa nila yung trabaho nila sa kanilang komite. Hindi katulad ngayon, puro kaguluhan, puro drama, and dito mo iisipin, bakit ba nagkakagulo? Sino bang pasimuno ng gulo na to? Kasi dati naman, kahit na namumuliti ka sila sa isa't isa, nagbabangayan sila when it comes to press briefings or their social media, pero patuloy silang nag-work as a collegial body to pass the laws that are important for their constituents. So ngayon, Attorney Dino, Carlo, bakit ba nagkakagulo at sino ba sa tingin natin ang nanggugulo dyan sa Senado?
3: Kung tutusin natin, mas malaking chamber, di ba? Kaya nga ang tawag sa lower house o sa Kongreso ay the bigger chamber, di ba? Pero yun mo, 200 mahigit na mga tao ang titumunin mo para makabuo at makabalangkas ng batas.
4: Yes.
3: Versus yung sa 24 ng mga national elected na mga senators natin. Talagang tinan mo kung paano nga naman magkakasundo ang isang bahagi ng legislation. Pero sige, Dino, may gusto kayatang sabihin.
2: Tinan mo, itong survey na ito, Marso. Wala pa si Alan Peter Cayetano dyan.
3: Yeah. No?
2: Wala pa yung takbo-takbuhan sa Senado. Yeah. Wala pa yung baril-barilan sa Senado. Mm. Lalo nang talaga magiging masama ito afterwards. Pero tingnan nyo ha, pagbaba dun sa camera, 1% eh. So sa aking palagay, pwede yung masabihin na nasa margin of error.
4: Yeah.
2: Pero yung sa Senado at yung sa Supreme Court, di ba?
3: Mm-hmm.
2: Nakakalungkot na malaki yung binaba at hindi winning the margin of error. Kung titingnan mo, ano ba yung nangyaring malaking rason kung bakit bumulusok pati sa Supreme Court, bumulusok yung sa Senado, hindi ba yung fourth win?
3: Lumabas ang panahon
2: na ayaw aksyonan ng Senado, 'di ba? Few months after, six months after, lumabas itong resulta na ito, 'di ba? So ayaw aksyonan ng Senado yung fourth win at unfortunately, and I maintain my opinion that the Supreme Court was mistaken. Malaking-malaking pagkakamali ng Supreme Court na nang himasok sila sa supposedly sole authority ng House of Representatives to initiate the impeachment proceedings and to try dun sa Senado. Nung pumasok doon sa aking palagay, in my humble constitutional opinion, hindi linya ng
3: Korte Suprema.
2: And alam nyo ha, ang House at saka ang Congress, meron yung power of the purse. Ibig sabihin, ang kapangyarihan niyan budget, no?
3: Gumawa ng budget.
2: Pinaka makapangyarihan niyan kasi lahat ng mga ehensya kailangan mag-submit ng budget at pwedeng i-approve o disapprove ng Kongreso. Ang executive may tinatawag tayong power of the sword. Ibig sabihin, siya ang commander-in-chief and chief executive. Siya mag-i-implement. Mm. Ano kapangyarihan ng judiciary? Power of judicial review, ha? Ibig sabihin, re-reviewin lang at umaasa ito na wala naman kasi siyang wala naman siyang ibang mga kapangyarihan kundi judicial review. Umaasa ito because of its moral authority na gawin itong mga desisyon na ito. So ano ibig sabihin niyan? Pagdating sa Supreme Court, napaka-importante ng trust.
4: Tama.
2: Ng taong bayan. Diba? Wala na silang ibang armas kung hindi ang trust, no? At unfortunately, because of, I think, the recent decisions of the Supreme Court that are controversial, law school deans have spoken, yung mga legal luminaries have spoken, no? Na maling-mali, na parang yung procedural, ginagawang retroactive, na wala naman doon sa rules,
3: dapat.
2: Mali pa yung factual application. Tapos, nung lumabas yung bagong resolution, hindi na diniscuss yung pagkakamali na yun. Na kinote lamang doon sa isang news, di ba? News article. Sa akin palagay, no, it's unfortunate na pati yung Supreme Court bumababa yung approval rating ng taong bayan. No?
4: Yun nga sasabihin ko, attorney, para naman sa mga ordinaryong tao, bilang ako kabataan at kahit yung mga kananayan sa amin, sa totoo lang, dati wala namang pakialam yung mga tao sa rating na ibibigay nila sa Supreme Court. Kasi for them, napakataas ng tiwala nila dyan, napakataas ng tingin nila. Pero dahil nakikita nga nilang nakikisaw-saw sa politika yung mga, syempre, human factors in the Supreme Court, dun siguro nagkaroon ng opinion din yung mga tao na parang, hindi pala talaga to infallible institution.
2: Hindi siya insulated from politics.
4: Hindi siya insulated from politics.
2: Dapat kasi insulated itong Korte Suprema as much as possible. Kaya nga hindi dyan pinagkatiwala ng saligang batas ng konstitusyon yung political process as well of impeachment. It is constitutional, it is quasi-judicial, but it is political first
3: in nature,
2: and foremost.
3: Yes.
2: Oo. Kaya nga nung binaliwala ng Supreme Court yung 200 plus na boto,
4: yes.
2: 215 last year, na tumaas pa ulit ngayon, buti nga ngayon, yung Supreme Court, hindi na nang himasok. Mm-hmm. Siguro naman, natuto rin yung Supreme Court na na-realize rin nila na talagang as an institution, masasaktan sila sa pagtitiwala ng taong bayan kung yung will, yung espiritu, yung spirit ng Constitution ay hindi naayos. And malinaw sa Constitution, labas sa Korte Suprema ang proseso ng impeachment.
3: Parang grades lang ng mga estudyante yan. Diba? Pakso ka na ulit. Yung mga anak nyo po, gusto natin mataas ang mga grades, di ba? Ganun din ang tingin namin sa with due respect dito sa mga sangay ng pamahalaan. Masaya kami pag mas mataas ang mga ratings nilang lahat.
4: Yes.
3: So sana makinig po tayo sa taong bayan. Pero syempre, hindi naman kami pwede lang ang dumaldal dito. Maaari kayong makisali sa huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment kahit wala si Cleve na Take It or Cleave It.
2: Ay, Senator Cleve!
3: Senator Cleve!
2: Kailangan babalik. Sa ating pagbabalik, baka maunahan ka ni Senator Richard na bumalik ka. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang testimonya ng mga nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaniko. Itong 18 na sinungaling, dito lang yan sa
5: With Due Respect!
2: Ayan na naman yung 18 na sinungaling. Kailangan pag-usapan ang daming developments.
3: Ay, naurin po.

0: nagsaserve siya Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwang po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
3: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
4: Masdan po nating bayan, anong iyong...
5: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
6: Paano po natin mas paigtingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan.
7: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
8: Mali makinig sa The Secret of Health.
5: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.

0: Nag-usap pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa mga naging testimonya ng 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico. Humarap ang tinaguri ang Maleta Boy sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block. At inakusahan din po nila ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may perang kickback.
1: Pero marami ang kumwestiyon sa pahayag ng mga 18 sinungaling at tinawag pa silang 18 basurero ng mga ng Malacañang. Sinita rin kung bakit hindi binanggit si Senator Loren Legarda, gayon din ang magkakapatid na Camille at Mark Villar kahit dati nang napasama sa affidavit ng mga 18 na sinungaling.
2: At nagsampa na ang ilang mambabatas ng reklamong cyber libel labin sa mga nagpakilalang bagmen pati sa kanilang abogadong si Attorney Levito Baligot. Matapos si dawit sa pagtanggap ng kickback mula sa flood control projects. Kaya ang tanong ng marami, may kredibilidad pa ba ang mga nagpakilalang bagmen? O parang may motibo ang kanilang mga akusasyon?
0: Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa
3: Deep Dive!
0: With Richard Haydaria.
4: Ready ka na ba? Deep Dive!
2: Ay ako, unang tanong ko na lang. Attorney, sa usapin ng pagbibigay ng mga affidavit tsaka sa siguro sa linya na lang ng batas. Pag nagbabago ka ng testimonya mo o yung mga statements mo, lumalakas ba yung kaso mo?
1: Alam mo hindi kaya, 'di ba? Ano sabi? Teka lang ah, itong si Attorney Baligod, ha? Hindi ang meron na pala yan dating ginawang ganito.
0: Yes.
2: Ano?
1: No, yung may mga sinama na siyang mga senador dati na nakadawit o yung mga tao tapos biglang nagbago ang kanyang isip. No, dito sa pork barrels.
2: Napoli scandal.
1: So hindi na bago yung ganitong ano na pabago-bago yung kanyang mga ino-offer na testimonya. Having said that, 'di ba last week sinabi ko papailan natin si Loren Legarda?
0: Yes.
1: And the next day biglang sinungaling na yung hindi na totoo, nakasali siya, di ba? Nakakatawa lang na selective yung forum. Una, selective kung sino ilalagay nila o hindi. Hindi ba binibigyan natin ng masyadong malaking kapangyarihan itong mga sinungaling na ito? Na kung sino lang ituturo nila, automatically nasisira ka na. Di ba? Kahit na halatang kasinungalingan. Pati yung kay Mark Villar. Di ba? Si Mark Villar, nakakapagtaka lang ha, na si Loren Legarda, biglang winidraw nila pagkatapos nating sabihin na fafilan natin si Loren Legarda. At hindi pa rin na just because winidraw nitong mga bagmen na ito
2: right.
1: O mga sinungaling ito doesn't mean na nakawala na itong si Loren Legarda dito sa plunder or sa graft and corrupt practices act. Yun yung una. Pangalawa, imaginein mo si Loren winidraw pero si Mark Villar hindi.
2: Pwede ba yun?
1: Oo nga. Hindi, ano ibig sabihin?
2: Oh.
1: Di ba? Si Mark Villar ba inahawakan nyo sa leeg? At nilimake sure ninyo na sumama pa bago magbotohan.
2: Para luminya.
1: Para ang next yun namang iwi-withdraw, itong si Mark Villar. No? Tapos si Vicente Soto, sinabi ninyo, binigyan. Hindi naman siya Senate President, hindi nga siya legislator. Si Manay Laila, yung pare. Diba, sinabi na natin ito lahat last week. Pero ang nakakainis, yung development is, sinamon sila nung legitimate na Blue Ribbon Committee. Hindi nagpakita. Ang ginawa na naman, nag-press conference sa office ni Robin Padilla.
2: So ibig sabihin, nandun din pala ilang mga senador, pero hindi lang sila pumunta sa plenary para matuloy ang
1: Blue Ribbon Committee. No? Ang nakakainis, again, ang ginagawa na namang forum is
2: Facebook Live.
1: 'Di ba? Kasi alam nila na hindi it will not withstand the scrutiny of somebody who is serious in taking a look at the credibility of these people, no? Pag tinanong mo na maayos 'yan, 'di ba? Sabi ko nga, mas maayos pa yung mas magaling pa yung testimonyo ni Marcoleta kasi habang tinatanong niya, kino-coach. 'Di ba? Kabisado pa at saka para bang leading question na nga, sabi mga abogado, hindi pwedeng mga ganyang klase leading question.
2: Objection 'yan pag ganyan.
1: So si Marcoleta, ikaw na lang kaya magkwento. No? Ikaw na lang magkwento, mas alam mo eh. Diba? Ikaw ba kumamada? Ikaw ba gumawa niyan? Noon pa man, noong unang presenta ito, mas alam mo pa, kinokorek mo pa yung testimony eh. No? So, meron akong suggestion sa'yo, Marcoleta. No? Magpanggap ka na lang, tuloy ka, sunungalingan naman lahat na pinagsasabi niyo, magpanggap ka na rin lang na nag-double ka as bagmen ni Saldico. Diba? Kasi parang hindi naman malayo yun sa kwento ninyong kutsero.
2: Oh.
1: Diba? Kwentong kutsero talaga eh. So malinaw sa akin na namimili sila ng forum. Hindi inamimili sila kung sinong pwede magtanong at saka kung sakasakali gumising na umaga, pinabili ng suka, No? Tapos na-feel nila, ayoko na si Loren. Parang gano'n eh, no?
2: Hindi
1: pa rin siya. Ayoko na si Loren. Bukas siguro, sama ko naman siguro si Amy. Diba? Kung anong feeling?
2: Si Tulpo sinama, hindi pa si Nador.
1: Oo, hindi pa si Nador. Si Tulpo rin daw, dinaliberan. Kasi kung anong ang feelings nila eh, diba? Ano lang to eh. Kung ano yung feel nilang kasinungalingan bukas, total, captive na audience naman yan, ang sambayan ng Pilipino. Total, nabibigyan naman sila ng forum. Total, nabibigyan naman sila ng relevance. So, kung ano, kung masama ang gising nila, napunta sa kanan yung pagtulog nila, eh lahat ng mga nasa kanan ng mga tao, i-withdraw nila. Yes. Pag sa kaliwa, lahat naman kayo dawit. Parang ganun eh, medyo kalokohan na itong 18 sinungaling sa ito. At saka, siguro tama na na pinag-uusapan sila kasi wala naman tayo napupulot na katotohanan dito sa mga sinungaling na ito.
2: Itong tingi-tinging, kasi sabi mo yung sari-sari store kanito, itong tingi-tingi na pagbabago ng mga opinion at mga salaysay ng mga 18 bagmen, gusto na natin taong bayan malaman ng katotohanan. At kung ang magiging kampyon na magsasabi ng katotohanan nyo, eh mga taong pabago-bago ang pananalita batay sa ihip ng hangin, eh wala namang kredibilidad. Talagang parang sinasadyabang ilayo sa katotohanan at para lang maipasok sa certain na naratibo o kanyang, kanilang konklusyon. No? Kasi kung gusto lang talaga ng mga nasa minority ngayon na lumabas ang katotohanan sa flood control, eh sana pala pinirmanan nila yung Blue Ribbon Committee na nakabinbin bago pa magkaroon ng sigalot dyan sa liderato ng Senado.
0: At usually, ang nangyayari, pag may mga lumilitaw na witness who are exposing corruption sa ating gobyerno, pinapaniwalaan agad yan ng sambayanan. Pero isipin natin, lahat ng mga quote-unquote mga nicknames for the 18 ex-Marines, yung mga tao mismo yung nagbibigay, 18 Maleta Boys, 18 Marites, ibig sabihin, wala na pong naniniwala sa inyo, kahit ang mga ordinaryong Pilipino. So, yung mga kasama nga nila dyan sa Senado, sa ibang block, diba, hindi kayo pinapaniwalaan, tas lalo pa yung mga sambayanan. So, makikita natin dito, we all hate corruption, pero we also hate liars. Kung puro kasi nung alingan lang naman po yung sinasabi nyo at hindi ka panipaniwala at tumigil na po kayo dyan. Pangalawa, attorney, katulad sa sinabi mo kanina, si attorney Baligod, tungkol sa PDAF scan, when he got involved, nakasama sa listahan na yun dati pa si Senator Loren Legarda. And then, may history na nga na tinanggal na niya ulit din sa listahan si Loren Legarda. Ngayon, binalik na naman niya. Dito sa 18 Maleta Boys, sinulat niya si Loren Legarda tapos tinanggal na naman niya. So, ano ba to? Merong existing relationship si Attorney Baligod at si Loren Legarda na love and hate or involves something about power or money? Hindi natin
1: alam. Alam pa kung sino sinama niya dati.
0: Sino pa? Sino?
1: Si Senator Miriam Defensor Santiago. Ang sabi ni Miriam, talagang sinungaling ito kailangan filean ng disbarment. Diba? Tapos, biglang the next few days, hindi na raw kasama si Miriam Defensor. Ano
0: ba yan?
1: Ba itong mga niluluto ni Attorney Baligod? Alam mo, para sa akin ha, dapat tingnan na talaga mabuti kung ito ay karapat-dapat maging abogado.
2: Oo nga, wala mong ethical standards. Diba? I'm sure merong ethical violation yung ganyan.
1: Right from the moment, kung ikaw ang abogado, ikaw nagtetestify, nagulat ako na si Baligod mismo ang nagtetestify dito sa Peking Blue Ribbon Committee. Siya din tinatanong, tapos nagka-calculator sa kamay, mga 800 billion, mga 200 plus million a week. Diba? Walang categorical statement na kung magkano talaga, ano talaga, kahilan talaga, alam mo naman yan, Attorney Baligod, na hindi yan papasa sa korte.
0: Yes.
1: Kaya nga nagsashopping ka ng forum eh. Diba? Ang nangyari na nga noon, diba? In-execute nyo ito, sinabit nyo sa ombudsman. So, bakit hanggang ngayon, nagpe-Facebook at nagpa-press conference pa kayo, pero yung tamang mga katanungan, hindi na dapat, yung dapat tamang mga forum, hindi nyo ina-attendan. Sa aking palagay lang ha, whoever is the Blue Ribbon Committee, ano ba yan? Gatchalian Blackman yan, Erwin Tulfo man yan, or si yung Calamar Coleta man yan, I think the Senate should stop investigating this.
0: Mm-hmm.
1: Bakit? Kasi you cannot investigate your own.
0: Yes.
1: Diba? So tama na, sayang ng oras ng taong bayan, kahit na sino ka pang Blue Ribbon Committee ka, kahit sino pang under leadership, stop making a mockery of our Senate. Senado po namin yan, pera po namin, ang ilaw, ang aircon, ang mga pinapasweldong staff dyan. Tapos, in-allocate ninyo doon sa 18 na sinungaling, and then the Senate is really incapable of investigating its own. Ang mga kasama dyan, sina Jinggoy Estrada, ang kasama dyan, sina CLTG Builders, ang kasama dyan, di ba, ang mga dinadawit dyan, yung mga tao, katulad nila Loren Legarda. So, why are we investigating our own? Hindi naman kayo investigative body talaga eh. Di ba, ano ba talaga yung pakay ninyo kung hindi politikahan dyan? So, I appeal to the Senate, kung sino man, kahit na sino man yan na leadership ng Senate, stop investigating the flood control scandal. Ibigay nyo na po sa prosecutorial service, ibigay nyo na sa ombudsman.
2: May last question ako. Attorney Dino, ang lahat ng common denominator lumalabas ngayon, nagbabago kung sino inaabutan.
0: Mm-hmm.
2: Itong mga 18 bagmen ba ay maaari ding makasuhan? Kasi parang yun lang hindi nagbabago eh. Sila nag-aabot, sila nangungulekta.
0: Bago sagutin ni Attorney Yan, dagdag ko lang yung sinabi ni NBI Director Matibag na may isang kamag-anak ng isa sa mga 18 Marites na ito na pumiyok na sinabi na napangakuan po itong 18 Maleta boys ni Congressman Mike Defensor ng tigpa 5 million pesos para magbigay ng false testimonies. Si NBI Director na nagsabi niya na based sa kanyang source.
2: Mm-hmm.
0: So isang ano rin yun, factor na dapat pwede silang kasuhan at investigahan.
1: Eh, sa akin palagay, baka indispensable sila eh.
2: Mm-hmm.
1: Sila yung nag-aabot eh. Pero nakakapagtaka lang, sabi ko nga, na sila lang ang nakakaalam sa balat ng lupa na 800 metric tons ng 800 tonelada ng pera ang mga pinagdedelay deliver mo. No? So medyo kalokohan talaga to. Pero dapat kasuhan rin talaga sila kung indispensable sila. Alam mo, kahit na Marines ka, kahit na sino ka pa, mayor ka, congressman ka, senador ka, hindi mo kailangan sundin ang illegal na order.
0: Yes.
1: At alam mong illegal yung inaabot pala yung mga pera na yan, eh talaga may kasalanan rin itong mga Maleta boys, itong 18 sinungaling. Last na, gusto ko lang sabihin dito sa 18 na taong ito ha, ginagamit po kayo.
0: Yes.
1: Huwag po kayong magpagamit.
0: Mm-hmm.
1: Isipin nyo na lang po yung mga kapamilya ninyo. Isipin nyo na lang po yung mga kaanak ninyo. Isipin nyo na lang po yung taong bayan na tinitingnan kayo at yung buong pamilya ninyo. Ang sa akin lang, no, huwag po kayo magpagamit dito sa mga masasamang elemento na to. For what? For temporary compensation, no? Marami po sa inyo, sinabi nyo nga, may ex-Marines kayo, may pagmamahal kayo sa bayan. Yun ang tingin natin, may pagmamahal kayo dati sa bayan. Diba? Sana alalahanin nyo po yung mga oras na minahal ninyo ang bayan at hindi nyo sinisira ang bayan dahil lang sa mga kasinungalingan sa ngalan lamang ng pera. Kung totoo yung sinasabi nitong si Director Matibag na nabigyan kayo ng pera, tama na, pwede nyo, you can still go back. Diba? You can still go back and you can actually tell the truth. Not for just your own benefit, pero for the benefit na rin of our nation.
0: Tama. So sa ating Senado at sa 18 Maleta boys, alalahanin po natin, ang taong bayan po ang dapat pinaglilingkuran. Pero time out muna tayo dahil sa aming pagbabalik, samahan niyo po kami sa kuryentahang puno ng bangayan. Dito lang yan sa
3: With Due Respect!

0: ng diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Isi ka naman dyan.
0: At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
3: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
3: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
4: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
8: Masdan po ng ating bayan, anong iyong...

0: kung aawain pa.
1: Ayan na naman siya.
0: Puro kakain.
1: Saan na naman nauna?
2: Unahan lang yan.
1: Si Carla talaga lagi nauna. O, si Adelina.
2: O, makikita ka na, Cheska.
0: O, Cheska, ayun na yan. Mag-host
2: ka na.
1: Ako na muna. Welcome pa rin. Welcome pa rin po. So, with due respect, tingin nyo, tatatlo-tatlo lang kami dito, pero ang taas pa rin na energy. Now, magmumukbang tayo with a twist. Kasama ang Team Pinas. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
3: Mukbangayan!
1: Kahit kumain na sila, ako
0: na lang. Jandro, gawa mo ba to?
2: Galing naman ni Jandro.
0: Ayoko na.
1: O, hindi na pinlay yung mukbangayan.
4: Maamis, maasim, mabait. Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
1: Anong kinakain natin?
0: Mali!
2: Ang tawag dito ay... Eh, sikat to sa Bulacan.
0: Ito?
2: Oo, ang pangalan nito ay...
0: Linipit! Sa Bulacan!
2: Yes. Sa Bulacan! May nag-live, may naipit yata sa Bulacan. Na nag-live. Nagkaipitan.
0: Kailan nag-live?
2: Ha? May nag-live.
1: Parang 3 hours ago lang.
2: Three hours ago si Senator Joel Villanueva.
0: Ano sabi pagka?
2: We will be there. Hindi ko alam kung anong pagkataon yung pupunta doon, but we will be there na pag nagparoon ng Senate, ng special session, ang Senado.
0: Nananawagan na tayo noon pa, di ba? Last week pa eh. Nananawagan na tayo na magkaroon ng special session kasi lumindol sa Mindanao. Nakikiramay po tayo sa 61 na nasawi dyan, sa pamilya ng mga 61 na nasawi. At least nakikita naman natin na mabilis naman ang response no, ng national government dyan sa Mindanao. Pero dahil nga nangyari yan, inananawagan tayo na special session kasi ang daming mga batas na nakabinbin dahil sa drama sa Senado. At ngayon, meron na namang crisis na kailangan siguro ng special aid package para makarespond tayo. No? Pagka nagkaroon ng special session, syempre, magkoconvene. Kapangyarihan kasi ng presidente na magpatawag ng special session kahit na nakasinedye adjournment itong both houses.
2: At walang, no? Kailangan lang ng specific basis para magbandang dahilan ba kung tutusin?
0: Well, syempre, ang presidente kasi nagde-determine nung, nasa wisdom ng presidente yan eh. No? At meron kasi mga information yung presidente na wala sa lahat. No? So kung kinakailangan ng special response, an urgent response, the president can call for a special
2: session. Tama ba, no? Attorney Dino, nangyari yun huli nung pandemic. Di ba bilang nagpatawag ang special session?
0: So, special session para, di ba, pag-usapan niyang bayanihan to heal as one act before, no? So, malinaw na I think there is basis. At para rin ma-confirm, let's say, for example, yung mga members ng Armed Forces of the Philippines na hindi nako-confirm dahil dyan sa drama, baril-barilan, kung ano-anong kalokohan sa Senado, no? It's high time na magkaroon ng special session. Pero, and sabi ni Joel Villanueva, inipit, diba? From Bulacan, eh darating daw siya, no?
2: Parang nahuli na naman ako, ah.
0: Meron kasi tayong ano, naririnig, di ba? Marami daw sa social media na merong babaliktad. Isang senador, no? Eh kailangan naman makakita ng tama, no? At pumanig sa nararapat, di ba? You know, Jesus is Lord.
2: Agree. Diba?
0: And I think the sovereign Lord wants us to go to the right direction.
2: Di ba yung ambassador ni Lord Jesus Christ siya kausap mo?
0: Yun naman yung nakakatakot na luluhod-luhod pa kung no, na Senate President. Pero sabi nga, may babaliktad, no? In relation to inipit, naipit yata ito. No? Kinabahan yata kasi hindi pa ito nakakaramdam yata ng rehas eh.
2: Hindi ka kayo nung isabi with prior experience.
0: With prior experience yun, di ba? Experience na yung mahawak sa rehas na yun eh. Di ba? Paulit-ulit nga ito si Jingo Estrada eh. Pero ito si Joel Villanueva, hindi pa ito nakakahawak ng malamig na rehas.
2: Aba!
0: At saka involved dito sa flood control. At mukhang lalabas lang warat o pares. So dahil ayaw humawak ng malamig na rehas, gusto siguro, di ba? Gusto siguro lumipat.
1: Yes.
0: Sa majority, baka mapagbigyan. Pero sa akin lang ha, Joel Villanueva, I appreciate the fact na pupunta ka na, no? Pupunta ka na doon sa... pupunta ka na sa majority. Kung totoong pupunta ka na sa majority. Pero tandaan mo, ha? hindi mo dapat pinupolitika ang hustisya.
2: Tama!
0: So kahit na pumunta ka sa majority, I tell you, yung batas, tutugising ka.
1: Yes.
0: Tutugising ka ng batas. Majority ka man, minority ka man, ano man ang simbahan mo, ano man ang relihiyon mo, ano man ang kulay ng balat mo, ano man ang political beliefs mo, kung sangkot ka talaga sa plunder na ito, tutugising ka ng batas. Tandaan mo yan, ha?
2: Maski, maski test daman ka man.
0: Kahit test daman ka man, di ba? Alam mo, medyo nakawala ka na noon eh. Diba, ano yan, sinuspend at tinanggal yan.
2: Diba nga may secret decision?
0: Oo, oh,
2: naalala na naman.
0: Naalala na naman, pinag-iinit mo na naman ulo ko eh. Villanueva. Diba, tinanggal ka na dati ni Conchita Carpio Morales.
2: Oh.
0: Diba? Tapos biglang nagkaroon ng kung ano-ano mang delay doon sa implementation. Tapos all of a sudden, wala na.
2: Pero may hawang daw siyang, ano, di ba, reversal order.
0: Reversal, tapos walang nakakaalam, kahit na public interest case yan, kahit na minamanmanan ng taong bayan yan. In fact, there was a special session na hindi na nga ni-recognize basta-basta yan kasi hindi pa final, supposedly. Tapos bigla na lang may desisyon, nakawala ka na noon eh. No? Pero paulit-ulit ka. Pero sige, fine. Baka naman may redemption eh. Baka naman may redemption eh, Joel Villanueva eh. So kung may redemption at may konsepto ka ng redemption, gawin mo yung tama sa mga oras na senador ka pa. Kasi baka hindi ka na maging senador eh. Kasi baka makulong ka na eh. So yung mga oras na senador ka pa, do the right thing. We appreciate the fact na mag-a-appear ka. Ang question, sasama ka ba sa sindikato? Sasama ka ba sa mga kawatan? O sasama ka sa totoong majority?
2: Ako, hindi ko na-appreciate din eh. Utang na loob. Mm-mm. Utang na loob pa namin na magtatrabaho ka at you will be there. Na parang bagang hindi mo in-applyan na trabaho magiging senador. Na parang ka-Facebook live pa yung papasok ako. Di lahat pala nang papasok bukas, mag-live po kayo. Sasabihin nyo sa mga boss nyo, utang na loob nila na papasok po kayo bukas. No?
0: Lunes! Isintahan daw ng with due respect lahat ng sambayan na lahat ng papasok mag-Facebook live.
2: Sabihin niya pa, we will be there.
0: We will be there. Oh, thank you, ha? Joel Villanueva. Tapos hype po sa 2,100 namin na live followers. 2,200 na! 2,000.
2: Iba talaga nagkagawa ng inipit.
0: Ang sabat kasi, di ba?
1: Pero habang kinakain ko itong inipit, inisip ko, bakit kailangan pang maipit ng isang senador para lang umappear at umattend ng session para sa kanyang trabaho. So, Senator Joel Villanueva, at bakit hindi mo sa sariling Facebook page pinost yung Facebook live mo?
3: Tama.
1: Bakit sa yung simbahan ka pa nagtatago ng yung pag-release ng statement na a-attend ka pag nagpatawag ang presidente? Hindi ba yung sasabihin mo sa amin, a-attend ka ng session dahil trabaho ko yun at gusto kong tulungan ang ating sambayanan, lalo na yung mga naapektuhan nating kababayan sa Mindanao ng Lindol.
3: Tama.
1: Na hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin bumangon.
0: Okay, so sa akin palagay lang ha, hindi ka inipit. Inipit ka. Oh. Hindi ng mga tao, hindi ng mga political institutions, no? Inipit ka ng sarili mong mga kagagawan.
1: Kagagawan.
0: Malinaw lang yan, ha? Kaya nagkaganyan, no? So, kahit anong paikot-ikot mo ng lamesa dyan.
2: Uh-huh.
0: Ha? Paikot-ikot mo. Halalala! Halalala!
2: Ayan pala kaya pala, we will be there, no?
0: Ha? Ano, kahit ano mangyari, ha? Matutugis ka ng batas. Tandaan mo yan. So, abangan sa aming pagbabalik, alamin natin kung sino ang lucky
2: winner
0: ng ating ruleta. At bakit sila ang naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Paborito na maraming tao itong ruleta. Eh. Dito lang yan sa
5: With Julius Fest!
1: Ruleta na
0: kami. Okay. Ruleta na. Joey, nasa ruleta ka ulit. Tingin ko na.
6: Nagseserbi siya Ninya Corpus at Migs Bustos po para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
9: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
10: Masdan po nating bayan, anong iyong...
11: Sorry na lang sa natamaan.
1: Halata!
0: Ayun. Okay. Kasama ng Unay Kabsat, Diyos Mabalos. Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli po, ako si Atty. Dino De Leon.
1: Yes, marhay na hapon po. Kakamarian dala mga manoy. Ako naman po si Cheska Persia.
2: At wala na ako sasabihin. Kamusta mga Oma? Ako naman po si Kasi. At excited
1: yung sana. Naman
2: kung sino ang ikutan ng ating ruleta. Tulad ng dati, dapat quick comments lang sa matatapatan ng mahiwagang ruleta. Pero sumuko na po kami, no? Sa mga nanonood at nakikinig.
1: Tatlo lang naman tayo.
2: Pwede kayong makijoy. Ay, huwag niyong hinahamon ng tadhana. Pwede kayong makijoy for your thoughts sa live stream sa ating GZMM Radyo Patulan sa Estrenta Facebook page. Ito ang
3: Magic Ruleta!
2: Tandaan niyo kami.
0: Mababawasan kami. Wala si Clive. Wala kami. Si Clive. Siya pinakamadaldal.
1: Kami ang tres na last.
2: Maski mag-isa si Atty. Dino, kaya niyang ubusin yung ruleta. Pero parang nasa yung graphics natin ng ruleta. Wala na ba?
1: Wala.
2: Wala. O sige,
1: okay, go ruleta. Let's go, go ruleta.
4: Time! Paikutin ang Magic Ruleta.
2: Naka-work, naka-work from home po kasi medyo may konting delay lang po sa Zoom.
1: Parang kailangan ng inipit ng ano natin, check mo.
2: Eh, sige po natin patagalin pang go ruleta.
0: Go ruleta.
1: Si Carlo ngayon.
2: Sa mga
1: Lumabas
2: sa unang stop ng ating ruleta ay si Senator Senator Risa Ontiveros at Acting Senate President Win Gatchalian.
1: Akala ko
2: mas kilala bilang hashtag
0: Winry.
1: Akala ko Senator Risa Gatchalian.
0: Pero di ba? Ito rin si Senator Win Gatchalian ang most eligible bachelor
1: yes.
0: sa Senado. Bachelor pala yan?
1: Oo, never been married, walang kids.
0: Oo nga, yeah. No? Di ba?
1: Abang si Senator Risa Ontiveros naman, syempre, she's a widower with children.
0: In fairness dito kay Win Gatchalian, medyo nag-i-improve talaga yung kanyang ano.
2: At alam nyo ba, nung nagsalita si PBBM dun sa grandstand nung June 12, ay pinalakpakan yung pagbanggit niya, pagbati sa kanya ni Presidente na Senate President pro tempore, malakpak ang audience. Kinikilala talaga.
0: Pero ano ba talaga yung Winry ba? Kasi hindi ko nakita yung hashtag eh. Pero ano ba ito? Lab team ba ito? Political tandem ba ito?
2: Ano ba ito?
1: Update lang natin. Bilang Gen Z, update natin ang mas nakakatanda.
2: So ganito ba sila?
0: Ako ba yung sa ruleta?
2: So ganito ba sila?
1: Bakit ikaw? Sabi ko yung mga audience, yung mga mas nakakatanda.
2: Pagkaunang pumatak, alam mo na.
1: Bato-bato sa lagi.
2: Sige, DJ Cheska.
0: DJ Cheska.
1: Recap lang natin.
0: Kaya ko lumaban dito.
1: Suko na mo. Ayan, may mga fan edits kasi at Dino about Senator Win Gatchalian and Senator Risa Ontiveros. Bilang nakikita na sila yung dalawa sa pinaka- grounded and pinaka-vocal ngayon sa mga nangyayari sa Senado. So sabi, napakagaling naman itong dalawang senador na to. Pinaglalaban nila kung ano yung tama, ang sipag magtrabaho. Pero, mga walang love life. Alam naman natin na medyo nakakatulong sa pagtrabaho ang pagiging inspired. So sabi ng mga tao, iship na kaya natin silang dalawa at marami pa silang selfies together. So marami tuloy na-edit ang mga Gen Z. So kung gumawa na sila ng love team, kumbaga kung may mga Jadine, Katniel, meron ng Winry ngayon. At si Senator Win Gatchalian, siya rin naman na entertain niya.
0: Ano sabi?
1: Nire-share niya yung mga edits ng mga kabataan. Ano sabi niya? Na parang
0: nakakakilig.
1: Na
0: ma-associate sa isang napakatapang at napakagaling na senador, yes. na pinaka-hardworking na senador, no? Ang ganda rin ng tandem nila doon sa Alice Guo hearings kasi,
1: yes.
0: no?
2: Diba? Pero may problema ako sa Winry.
0: Ano?
1: Ano problema mo?
2: Pero nagkatuloyan sa hindi, dynasty na rin sila doon.
0: Ano?
1: So sabihin natin,
2: pero nag-graduate na sa Senate si silang dalawa.
0: Nag-graduate na rin ba si, ano?
2: Kaya yun lang naman yung dahilan kung bakit hindi ko sila sinishare. Kasi mali naman natin, magkaroon sila ng ibang elective post sa 2020.
0: Eh, tsaka huwag tayong malakit sa tunay na pagmamahalan kung meron man. Oh. Diba?
2: Okay, at deleted, happy Valentine's Day mula sa With Due Respect. At dahil dyan,
3: Go Ruleta!
2: Nakakaris kasi yung matinong magtrabaho. Masarap yung portahan.
1: Correct. May mga ibang love team din eh.
2: Oh, speaking of ito. Ito lang din dito kasi mag-ina. Senator Loren Legarda at si Congressman Leandro Leviste from parang medyo organic love to toxic kind of love.
1: Oo nga. With regard sa ano, Blue Ribbon Committee. Oo,
2: diba?
0: Ano sabi ni, well, una, si Loren, hindi ka pa safe ha? Kung akala ni Radante Barcoleta safe na si Jinggoy, eh hindi pa rin safe.
1: Hindi pa safe.
0: Ito, just because binawi ka na tinawag mo ng hero, tanda mo, tinawag mo sila ng hero nung hindi pa binabawi ha? So,
2: whoops!
0: Sabi nga sa aming pag-aaral sa batas, eh, strongest form of evidence is declaration against interest. Mm-hmm. No? Tapos biglang binawi, nung naraman na fina-file lang ka, drafting na po ang mga grupo dito sa inyong Anti-Graft and Corrupt Practices Act tsaka Plunder. Mm-hmm. No? So, tingnan natin, di ba, kung ano kasakasakali. Pero, di ba, hero naman sila. Mm-hmm. Pero anong sabi nitong si Papansin, toddler, spoiled brat na nepo baby
2: solar boy
1: di nagbabayad ng utang.
2: Ito nakakatawa dyan. Utang ba siya sa'yo?
1: Parang naniningilan taong bayan sa utang mo.
2: Akala ko sinabi Mars may 500.
1: Kaso 24 billion ang inutang sa Pilipinas. Hindi ang 500.
0: Ang atraso yan. Ang atraso.
2: Ito, sumulat itong si... Dahil nga papampam, di ba? Sumulat sa...
0: Papampam. Kulang, parang kulang sa aruga. Papansin na lang sa lahat.
2: Sumulat sa... Ano, lihitimong blue ribbon ni Mickey Chair na si... Senator

0: email address, yung nasa Senate website lang ni Senator Tulfo.
1: Through him, so, through his own mother under the bus.
0: Yeah.
1: The mother who, based on accounts, was instrumental in lobbying for his franchise.
0: Correct.
1: When she was in Congress.
0: And his victory as a congressman.
1: Oo nga eh.
0: He would be nothing without his parents.
2: Ano ba kasing characteristics ng mga nepo baby na parang ine-expect lang nila na gagawin nila yung kapritsuhan nila. Mm-hmm. Na lagi nilang hinihingi sa mga magulang nila yung mga gusto nilang makamtan. Diba? Inaabot na lang sa kanila. Parang yung vice president natin, diba? Nepo baby din yun.
1: Oh.
0: So ang ginagawa pala nila nitong mga nepo babies na to, tantrums, no? Pag di nila nakuha yung gusto nila, kaya sila nagpapapresko, nagpo-post sa Facebook.
3: Tama.
0: They're throwing mantrums, sabi nga nila.
2: Pero hindi kaya itong kapamaraanan ng Legarda partnership, na mag-inang Legarda na mamangka sa dalawang ilog?
1: Kasi pwede. Pero ako, posible yan. Kaya sabi ko, meron kaya silang GC? Coordinated kaya ito? Kung coordinated ito, bakit wini-weekend mo yung position ng nanay mo doon?
0: Yes.
1: Para nararamdaman na rin ba nila? Kasi na parang paiba na, no? Magiging 13 or mahigit pa. Hindi ba, hindi lang daw isa ang tatawid, ha? Pagka-open ng session. Pag nagkaroon ng special session, or pagka-open ng Senado ulit, no? Para doon sa SONA, di ba? May mga tatawid pa raw na iba. Pero, balik ako kay Loren, ha? Si Loren kasi, sobrang, there was a time na I really admire her.
2: Oh.
1: Oo, no? Isa sa mga most prolific legislators, solid waste management. Nakita mo yung
2: kalikasan.
1: Yung luntian
2: indigenous
1: niya.
2: Peoples.
1: In fact, sa indigenous peoples, yung luntian kalikasan, luntian Pilipinas siya nun, kasama pa ako. Bata pa, high school pa tayo nun.
2: Nagtatanim sa aming expressway ng mga puno, di ba?
1: Oo, no?
2: Hindi pa yata pinapanganak siya. Noong araw, super hungry pa ang tawag.
0: I'm just a baby.
1: So sobrang ano no, sobrang okay yan dati. Sa akin palagay, no. In fact, sabi ko nga nire-regret ako nung natalo siya kasi nung natalo siya parang iba. Nung natalo siya sa vice president and ano no, nung mas mataas na posisyon na, no. Pero I think there is still good in Loren Legarda remaining, and hopefully we can tap on to that good to remind her na talagang once in her life ang iniisip niya genuinely yung interest ng Pilipinas. I know that it's tough kasi nanay siya, no?
0: Yeah.
1: Pero alam niyo po, matanda na po yung anak ninyo eh. Yung anak niyo po may sarili na po siyang choices na minimake. Hindi niyo na po siya kailangan proteksyonan. At ang kailangan po is gampanan ninyo yung sworn oath ninyo before the Filipino people and before the Lord na you will always prioritize national interest over and above anything else.
2: And
0: Senator Loren, stop digging a deeper grave for yourself. Kasi every time na may nilalabas na statement si Senator Alan Peter Cayetano, lagi niyang binaback upan eh, with a Facebook live or with a Facebook post. Na sabi ko nga, one time nag-share si Senator Loren Legarda ng 1 a.m. Sabi ko, senior ka na, Loren Legarda, 1 a.m. nagpo-post ka pa para lang ipagtanggol si Senator Alan Peter Cayetano. So hayaan nyo na yung ibang mga senador to make their own mistakes. Huwag nyo na silang back upan kasi may sarili kayong integridad at may konti pa kaming respeto na natitira sa inyo. Stop digging a deeper grave for yourself. Climb out of that cave. You still have time to redeem yourself.
2: Natanso na nga siya first time ni Alan Cayetano, di ba?
1: Oo nga.
2: Okay, willing na ulit magpatanso ulit.
0: Correct.
2: Kung willing ka na, kasalanan mo na yun.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? Sige, dahil dyan.
1: Leta.
0: Ay, may iba pa pala.
2: Isa naging guest natin si Attorney Ligutan ng UP College of Law at si LPK, Attorney Lorna Kapunan. Sila ay pinakilala bilang mga private
1: prosecutors. Kabilang pa ng mga ilang mga abogado, no? Mga private prosecutors. We're rooting for them. Magagaling na abogado to. I've worked with Attorney Ligutan, with Attorney Kapunan, no? Nakita ko na kanilang experience, kanilang wisdom. Ang maganda dyan sa mga yan is they think lucidly, despite the pressure, no? So talagang ano yan, calm, collected ito mga ito, at saka experience, magagaling na mga abogado, no? So hopefully they would be an indispensable resource do sa ating mga public prosecutors, no? Nakita ko kung paano sila magtrabaho doon sa prosecution team, habang tayo naman nag-a-assist rin kahit papaano diyan. So excited ako na makita sila in action at makita sila ng taong bayan, no, na kung paano sila mag-abogado. I can say na saludo po ako sa inyo.
2: Kaya natin, ako, palagay ko, Papasok ko lang unti dito ang Bantay Senado na tinutulang ang binuo natin no na network na talagang susubaybayan ng Senado at yes. ang impeachment trial. Gusto natin makuha ang pinakamagaling na mga prosecutors at pinakamagaling na defense mm-hmm. no sa

0: impeachment trial na to, dahil hindi lang naman ang inaakusahan si VP Sara ang nakasasakdal, no? Paalala din natin na tinitigdan din natin ang sinasakdal ng institusyon at ang taong bayan. So gusto natin best of the best, yes, para yung magdedesisyon, sana best of the best din ang kanilang gamitin na basihan kung i-convict ba o i-acquit.
1: Kaya nga, nakita ko yung mga profile na itong private prosecutor. Sana makikita nyo rin po yun sa social media and you can research it, na nilista ng mga different news websites. Makikita mo, napakagaling talaga, no? Ang haba na ng kanilang law career, ng legal career nila, at they've handled multiple cases at they've built their own credibility. So, eto na nga, napakagaling ng mga public prosecutors from Congress, ang galing ng mga private prosecutors. Sana yung mga senator judges din natin, ay galingan din nila and they act impartial based on the evidence. Dahil ang gusto lang naman natin dito, panagutin lahat ng mga kurakot.
2: Naway, maging inspirasyon mo sila, Cheska.
1: Yes po.
2: Dahil
3: We're rooting for you, Cheska.
1: Thank you po. May nila ko advice.
2: Nung unang, nung pangalawang impeachment, yung kay Corona, I was a law student. I was a chairperson of the Association of Law Students of the Philippines noong time na yon sa NCR. And then, nagbabantay kami, nag-release kami ng statement about all the things that were happening during that time. So, bantayan rin ng mga law students itong mangyayari, no? Sa amin kasi mga practicing lawyers, iba rin naman kasi yung mga respeto. Yes. Depende sa anong klaseng specialization, experience na meron ka. Hindi naman automatically, for example, yung kahit yung justice ng Supreme Court, ni ibig sabihin yan, sila na yung may alam ng lahat. Especially when it comes to practice. Mm-hmm. And in fact, even in the judiciary, even in yung mga corporate lawyers, iba rin yung respeto nila doon sa practicing doon sa korte. Yes. In the same manner, yung mga court lawyers, iba rin naman yung respeto nila doon sa mga corporate lawyers. Mm-hmm. Diba? Doon sa mga specialists na mga mergers and acquisitions, na mga special projects, no? In this particular instance, alam mo, magagaling na abogado yung nandoon sa public prosecution team, pero kailangan rin nila ng tulong doon sa mga actual practitioners as of the moment na laging-lagi yung buhay nila labas-pasok sa mga korte. Labas-pasok sa trial. Pero, kaya kailangan niyang private prosecutor.
0: So, good luck sa iyong law school life. Pero gusto lang nilawin, Dino, law student ka nung impeachment ni Erap.
2: Hindi.
0: Lutang
2: doon pero balsa daw, pero hindi ako naniniwala kasi balsa lang yun, eh. Tsaka hindi ako naniniwala ang deliberate yun at iaalaw yun ng China. Di ba? Kasi lagi nga binablock ng China kung merong tayong mga efforts doon, may mga
0: nangingisda nga lang
2: doon, no? Lalong-lalo na siguro ito. So wala itong iba pinanggalingan, sanction ito ng China, no? And nagpadala tayo, di ba, ng reconnaissance na eroplano para makita ko ano ito. Mukha lang siyang balsa, pero hindi ako naniniwala ang balsa ito. Ang tingin nila is may scientific purpose o baka merong ginagawa underground. Yeah. Kasi pwede namang balsa tapos nagbuhukay sa ilalim, di ba? Oo. So, yun ang nakakatakot dyan. Again, itong China, respetuhin ninyo ang arbitral award nung 2016 kasi signatory po kayo ng United Nations Convention on the Law of the Seas. Yeah. At nakalagay doon sa United Nations Convention on the Law of the Seas, ha, may 200 nautical miles, no? Exclusive economic zone. At natalo kayo doon. Huwag niyong sabihin hindi kayo sumali at hindi niyo nire-recognize yon kasi merong arbitration clause yung United Nations Convention on the Law of the Seas. So by the mere fact na pumirma ka doon at party ka doon, pag party ka doon, ha, na-enjoy mo yung 200 nautical miles mo mula doon sa China at nire-respeto yun ang international community. Tapos kayo ayaw niyong rumespeto kahit na merong arbitration clause doon at natalo kayo, unanimous. Unanimous na yung pagkatalo ng China.
0: At magte-10-year anniversary na yan.
2: Correct.
0: No, this July.
2: Oo, this July. 10 taon na kayong talo. 10 taon pa kayo nagpupumiglas. 10 taon na kayong walang respeto sa international law. Walang kumikilala dyan sa 9-line, 10-line kaustang ninyo kung hindi kayo lang.
0: Mm. Ay, tsaka yung mga senador.
2: Yep, tsaka yung mga senador. Tama nga naman. Oh. Tsaka, so, ulitin ko. Pasensya na po, ah. Nagkamali po ako doon. walang kumikilala sa inyo dyan kung hindi kayo lang at si Rodante Marcoleta. Tsaka yung iba pang senador. Kayo lang ang magsama-sama dyan. Diba? So parang awa nyo na. Respect international law. Yes. Alam nyo, itong si China, maraming beses na sila yung nag-a-assert ng international law kung pabor sa kanila. Pero kung hindi pabor sa kanila, eh ayaw nilang respetuhin. So that is a binding arbitral award. Respect it.
0: Tsaka, isipin paalala lang natin, habang nagkakagulo sa Pilipinas, talagang may malign influence talaga, no? Talagang sinisingit nila habang nagkakagulo, biglang may mga ganyang operasyon. So ibig sabihin, tinitake advantage talaga nitong mga kaguluhan na nangyari sa atin para maisingit na naman ang kanilang agenda. Maging mapagbatyag lang tayo, mga kababayan.
1: Tama. Correct. Kung feeling nila enabled sila ng mga pinupondohan nilang mga tsinador at iba pang mga forces dito sa ating bansa, ito na nga, masyado silang nasaktan nung isa sa ating appointive officer ang nagsa-stand up against them. Nag-release nga ng statement ng AFP at Philippine Coast Guard na sinusuportahan nila si Defense Secretary Gibo Teodoro.
2: Correct.
1: Dahil siya ay dineclare na parang persona non grata sa China dahil tinatayuan lang talaga niya yung posisyon natin sa West Philippine Sea. So salamat Sec Gibo, it's a badge of honor to be banned in China.
2: Secretary Teodoro, we stand behind you on this matter. Thank you for defending national interest. I urge the Republic, di ba?
1: Yes.
2: The Philippine government. Hindi pwedeng ginaganyan yung defense secretary natin.
1: Tama.
2: Ha? You ought to tit for tat.
0: Respect yan.
1: Yes.
2: You ought to show na you are behind the defense secretary. Kailangan gawin rin natin yan. I-sanction rin natin yung defense secretary ng China.
4: Tama.
2: Di ba? Kasi tayo po ang nasa tama dito, ha. Hindi po sila. And sa diplomatic relations, kung in-escalate nila ng ganyan, na sinasanction nila ang ating defense secretary, ang alter ego ng presidente pagdating sa depensa, eh kailangan gawin din natin sa kanila yan. No? So, that has to be done at the soonest possible time by the Republic of the Philippines, by the national
0: government. Nakakalungkot lang kasi kaka-celebrate lang natin ng Filipino-Chinese Friendship Day. At kaka-celebrate lang din natin ng araw ng kasarinlan. Independence Day, nangyayari itong mga ganito. So, but anyway, tignan natin kung sino bang lalabas sa
2: Goleta! Ang tunay na kaibigan, hindi po ganyan umasa. Umasa.
1: So, ayan na nga ang kaibigan ata talaga ng maligned influences.
2: Okay.
1: Si Senator Alan Peter Cayetano na honorary guest of honor, no, sa Filipino-Chinese Friendship Day.
2: Siyempre, senador.
0: Ay, gano'n.
2: Senador.
0: Saka lang, ako nagtataka lang ilang weeks na siya ilang weeks na siyang Senate President, mag-3 weeks na.
2: Uh-huh.
0: Unang personality niya, Pokemon Master.
2: Yeah.
0: Second personality niya,
1: Ambassador
0: of Jesus Christ. Ngayon, parang dilawan na rin yata si Alan Peter Cayetano.
2: Oo nga.
1: Yung laban niya, para kay Ninoy, hindi, pero yung laban niya, loser. Uh-huh. He's a loser.
0: Para sa mga miyembro ng August 21 movement, no, isa sa mga movement na kamatayan ni Ninoy, na isang bayani natin na parang kinakaladkad lang ni Senator Alan Peter Cayetano yung pinaglaban ni Senator Ninoy Aquino, no.
2: Tapos
0: gagamitin mo pa para i-mock yung mga tao at pamilya mismo ni Senator Ninoy. Anong masasabi mo diyan?
2: Well, sabi sa August 21 movement na ako'y kasapi, 'di ba? Sinagot namin 'yan at sinabi nila na wag mong kaladkarin ang pangalan ni Ninoy kasi nag-stand up si Ninoy Aquino sa mga despots na pinagtatanggol mo.
1: Yes.
2: Tandaan mo, ha, ikaw nagtanggol bilang Secretary of Foreign Affairs ng malawakang patayan sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Ikaw na lang naniniwala na Senate President ka pa. Wala nang naniniwala sa'yo. Nirecognize na Malacanang. Hindi ka na pinapapirman. May nakita nga akong comics, eh. Parang awa nyo na, pirma din ako. Pirma din ako doon sa payroll. Please.
0: Malaking bagay yun, no? Yung pati yung mga bangko,
2: hindi ka na kinikilala. Inadyo-due diligence yung mga yan, ng mga legal nila, no? Yung Senate staff, hindi ka na kinikilala kasi nga pinapapirma na kay Sherwin Gatchalian. Kung naniniwala ka, ha, na Senate President ka at si Sherwin Gatchalian ang pumipirma ng lahat at ikaw ay Senate President lamang sa sarili mong Facebook page at saka na sinishare ni Lauren Legarda.
0: At one in the morning.
2: At abogado ka, nagtataka lang ako kung bakit hindi ka pumupunta sa Korte Suprema. Bakit? Kasi alam mong walang kwenta yung argumento mo legally. So, ang imbis na pumunta ka sa proper forums, questionin yung leadership nitong si Sherwin Gatchalian, no? Eh, ikaw ay nasa Facebook, no? So, alam mo, there comes a time kasi, tandaan mo ha, may collective wisdom kasi yung Senado. Yung Senado is not all about the Senate President. It's not all about you. No? So, wag mong i-monopolize as if ikaw lang yung may kakayahan na magkaroon ng pag-scrutinize dun sa flood control, sa impeachment, ikaw lang ang pinakamagaling na presiding officer, no? Kasi hindi ikaw. Alam mo tawag dyan? Delulu. Delusyonado ka na masyado. Alan Peter Cayetano, no? Talaga at alam ng lahat ng tao, delusional ka, puwera ikaw.
1: Yeah.
2: Oh. Dahil nakumbinsi mo na sa sarili mong kasinungalingan ang sarili mo.
1: Correct.
2: No? So Alan Peter, please lang, wag ka nang there is no two Senate. No, there are no, diba? Hindi dalawa ang Senado. Meron lang Senate of the Philippines. Ikaw lang nagpapalabas, no? So kung gusto mo, meron naman yata yung meta eyeglasses na
0: VR.
2: Oo, VR, diba? Yung virtual reality. Doon ka na lang gumawa ng Senate of the Philippines mo at ikaw mag-Senate President.
0: Sa Roblox on. Siya gawin.
2: Oh, sa Roblox, pwede. Sa wala Minecraft. Kaming pakialam. Pero wag mo nang palabasin at guluhin pa yung Senado dyan sa delusions of grandeur na meron ka. Yan ang meron ka, delusions of grandeur.
1: Speaking of, this Facebook Live Senator Vlog, sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, padala nyo kami ng stars. Or the low to our
0: 7K viewers, magandang hapon sa inyo.
2: Yung 2.7 viewers naman namin, 2,700 viewers namin. Baka naman pwede po manghingi ng star.
0: Ano ba yun?
1: Sinasabi po ng producer namin
2: Para po ma-extend pa po yung with due respect, no? Kasi baka hindi na po kami ma-extend dito.
1: Kaya nga po.
2: Pakiusap na eh.
1: At magaganda yung mga commercial namin, kaya bigyan nyo kami ng stars.
0: Pero ang hindi maganda yung galing ni Alan Cayetano, kaya go Roleta!
1: Go Roleta!
2: Hoy Alan, kahit anong pakiusap ka namin, hindi ka namin tatantanan sa mga kalokohan mo.
0: Okay, so sa relata natin ang logo ng isang pamantasan sa Katipunan, Ateneo de Manila University. So, siguro sa unahin na lang natin, no? Una, nakikiramay tayo sa mga nasawi nung sa nakalungkot-lungkot na insidente sa Aurora, no? Yes. At isa sa mga nag-dominate ng news cycle natin this week, no? At maraming layers, no? Maraming antas ng pwede natin pag-isipan, no? Una, sinimula natin sa pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi at sa community na sumusuporta.
2: No, nakikiramay tayo diyan sa Ateneo de Manila community. Ang dami nating nakita natin mga kaibigan natin diyan. Alam mo nung ang dami ring hindi nakapagsalita kaagad at naiintindihan mo 'yon kasi naghihinagpis, nasasaktan sila, no. Pero I honestly think ang pinakamagandang opinion na nakita ko diyan yung kay Dean Tony Lavinia na Ateneo through and through, no. Sobrang Atenean niya na ang sinasabi nila, 'di ba, yung konsepto ng cura personalis.
0: Yes,
2: na care of the whole person, in a compassionate way. Naiintindihan naman natin bilang abogado ko, no, na gusto sigurong manahimik muna nung una. Siguro pwede yun kung ordinaryo kang organisasyon eh. Pero we expect more from our leading university.
1: Yeah.
2: Di ba? Ateneo, it's an intellectual lighthouse. It has always been a moral compass of the Republic of the Philippines. No? And nung sinabi doon sa statement na parang ano lang, statement, walang muka. No? Para bang it's more of a PR nung mga oras na yon kesa the real attempt to understand ano nangyari at i-console yung pamilya. Eh, nagsalita yung nanay ng isang biktima na, eh, hindi nga ako sinabihan eh. Hindi ko nga alam eh kung ano nangyari, no? At saka tapos, lumabas rin yung mga kapanayam ng isang alumni na grabe raw pala talaga ito, itong training na ito sa Baler, tapos paulit-ulit na ginagawa at nakalagay doon sa Aurora na may mga sign doon na beware, it's not safe, no? Ang masakit po kasi dyan is yung basketball player ng Ateneo at kung sino man, pinagkatiwala nila ang buong sarili nila doon sa komunidad, pinagkatiwala lang yung career nila. And of course, we have to ask, di ba, ano nga ba yung magiging pananagutan ng university? Nagtataka lang ako kung bakit sabi nila on leave daw yung coach. No? Pero bakit hindi nila preventive suspension? Nagtataka lang ako doon. So yung leave kasi para bang voluntary ano pa eh, act pa eh, own volition pa nung coach at hindi action ng university, no? So nakikiramay tayo. Hopefully makita na natin kung ano talaga yung katotohanan diyan, no? At tingnan rin natin kung may pananagutan yung Ateneo de Manila as an institution, because they are they're expected to also hire yung competent, yung safe, eh nagsalita rin yung coach. Dating asawa,
0: yes. Nung coach, di ba?
2: Tsaka yung anak niya raw supposedly na winner na yung Ateneo de Manila, no? About whether safe ba yung mga bata, o kahit na hindi mga bata, hindi pa naman yung ganyang katandaan, di ba? 18 to 25 yan, no? Yun yung titingnan natin kung okay ba yung pagka-hire dito sa coach na ito.
0: Alam mo, biyakin natin, no? Yung pag-criticize, hindi natin kinikriticize ang Ateneo bilang institution. Yes. Ang kinikriticize ng taong bayan ay yung action at inaction na nangyari. Because the university could have done better. Mm-hmm. At yun naman yung gusto nating sabihin na, at siguro para sa pangkalahatan na din, yung mga taong mahal talaga yung institusyon nila, talagang tumitindig at sinasabing mali yung nangyayari, let's do better.
1: Yeah.
0: Diba? So, sana pagpatuloy na yung pagtugon ng institusyon na sagutin yung mga tanong ng taong bayan. Pero ang hindi nakakatuwa, yung mga nagtitake advantage ng pagdadalamhati ng komunidad, mm-hmm, at ng pamilya. Suotin mo ba naman yung jersey nung Yumao at pumosing ka ng ganito? As a senator.
2: Ano yung ganito para sa mga sa radyo?
0: Eh, naka-Duterte post.
2: Naka-Duterte post. Pinoliticize yung pagdadalamhati, mm-hmm, tsaka yung event, no? Parang awa nyo na wag naman po doon sa oras ng paghihinagpis na gagawin ninyo tong about the Dutertes.
0: Mm-hmm.
2: Ano? About, again, politics, no? Mm-hmm. Hindi ito dapat politika at this is beyond politics, supposedly. Mm-hmm. No? Karir-bari-rabarin ito si Robin Padilla.
1: Mm-hmm. And pakikiramay po sa pamilya ni Rene at saka ni Divine Adili, sa kanilang mga kaibigan at ang kanilang mga kaibigan. Pero syempre, we are calling for justice and accountability. We respect Ateneo as an institution, so ipakita na lang po natin ang true values ng mga true blue eagles. So ayan po, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang utos ni Mayor Baste Duterte na pagtatapon ng basura sa tanggapan ng DENR, dito lang yan sa
2: With due respect! Ang bigat ng huli.
4: Pag may lindol, kalma lang para sa inyong kaligtasan. Duck, cover, hold. Pag nasa labas, lumayo sa mga gusali, poste at mabibigat na bagay. Huwag gumamit ng elevator at maghagda na lamang. May go bag na dapat na laging handa. Manatiling alerto. Paalala mula sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Goodbye!

0: Welcome back sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ha, Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang naging utos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ng pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DNR sa lungsod. Ginawa ang utos matapos pansamantalang suspendihin ang operasyon ng gumuhong New Carmen Sanitary Landfill kung saan dalawa ang namatay.
1: Yes, layon sana ng suspensyon na bigyan daan ang stabilization efforts at tiyaking sumusunod sa requirement ang landfill. Pero sa halip na makipagtulungan, isinama pa ni Mayor Baste sa garbage collection point ang opisina ng DNR. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng DILG ang posibleng pananagutan ng alkalde sa insidente.
2: I mean, allergic pa naman sa pananagutan ng mga Duterte. Uh-oh.
3: Ipinalabas nga ang utos ilang araw bago ang malakas na lindol sa Mindanao. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang ilang biktima ng lindol para magbigay ng tulong. Pero nasaan nga ba ang iba pang opisyal mula sa pamilya Duterte ngayong kailangan ng tulong ng kanilang kababayan sa Mindanao? Sasagutin natin yan dito lang sa
4: Balat Sibuyas!
5: Bawal ang tigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
0: So, ano sa inyong palagay dito sa mga aksyon ni Baste Duterte? O, unahin natin sa'yo, Cheska.
1: I call it a mantrum. A man tantrum talaga. When they don't get what they want, ito mga nepo baby talaga, nagma-mantrums lang talaga sila. Why would you do such a thing? No? Ay, alam naman natin ito, illegal process, there has to be something, stabilization efforts nga to, tapos porket hindi lang nasunod yung gusto mo, agad-agad, o kung ano man, nagtatrow ka lang ng tantrums. I have nothing to say, kasi his personality, his behavior has always been consistent. Yun ang ano mo, sa mga magjojowa nga talaga, ang hinihingi ng mga tao sa kanilang partner, consistency. Pagiging sweet, sa pagiging caring. Pero itong si Baste, nakikita ko consistent siya eh. No, consistent sa bad behavior nga lang. Hindi sa good behavior. So, yan na lang po ang masasabi ko, attorney.
3: Ako, alam nyo, dumaan yung Linggo this week. Yun ay halimbawa ng isang natural disaster. Itong ginagawa ni Mayor Baste Duterte ay human-made disaster in the form of a public health issue or isang malaking banta sa public health. Ano bang ugali ng alkalde mismo ang nag-i-instruct sa mga taong bayan niya na magtapon ng basura irresponsibly sa isang government facility? Imbis na sinusolve mo yung problema, kung matinong alkalde ka, ang unang mong gagawin, paano natin titipunin ang mga basura at malalagay sa pansamantalang landfill? Eh, ang solusyon mo, at sa bagay, Tatak Duterte, ay itambak mo sa opisina na ginagawa lang naman yung trabaho nila. Sa bagay, allergic nga naman sila sa pananagutan at gusto yung mga performative at yung mga ganyang mga aksyon na kunyari, may ginagawa.
0: Tandaan natin ha, si by law, si Baste is the chair of the local waste board, no? Ibig sabihin, ang tatlong dekada na silang namumuno sa Davao. Bakit hindi nila naayos yung problema ng basura? Bakit may gumuguho pa diyan at hindi sila nakahanap ng alternative site? Ito mga Duterte, tapos nagtatapon ng basura kung saan-saan. Sila yung nagde-generate ng public health crisis. Ito mismo si Baste, no? I think ginawa na ito ng ombudsman dati, preventively suspend itong dating mga mayor dahilan sa hindi pag-implement ng Solid Waste Management Act properly. So dapat sa akin palagay, masuspend na immediately, preventively suspend itong si Baste Duterte pending investigation of the illegal thing, legal order niya na itambak yung basura sa harapan ng DENR. Anong klaseng kabastusan yan? Anong klaseng kalokohan yan? No? Yan ay
4: Tatak Duterte!
0: Tatak Duterte talaga yung mga kabastusan, kababuyan, kawalang hiyaan, band-aid solution, brusko-bruskuhan, pero walang solusyon. 30 years na kayo sa Davao. Hindi deserve ng taong bayan ng Davao yung basura na problema na yan, yung ugali ninyong basura. Alam ko ang problema, basura, pero hindi dapat yung ugali ninyo, yung governance ninyo, eh basura rin, no? So sa akin, it can be the ombudsman or it can be the office of the president who can preventively suspend itong si Baste Duterte at gawin nila yan sa lalong madaling panahon because he can intervene in actually suppressing yung ebidensya sa violations ng local waste management act.
3: Balita ko nung kasagsagan nung lindol eh, ano ba yung i-cancel mo yung biyahe mo papuntang Hong Kong ba? O China? Diba? May crisis ka sa basura, lumindol na expected, may normal na ma-expect magkaroon ng aftershock na pwedeng mangyari anywhere. Pero ano ginawa ng isang butihing alkalde ng Davao City? Sumibat. Nawala.
0: Nagpunta sa China ang kaibigan nila.
3: Ah, baka no? Uwi.
0: Oo. Ano ba, Baste, bakit ka pupunta sa China kahit na may crisis dyan sa Davao? Asan ba boss mo? Di ba boss mo? Mm-hmm. Nasa Davao? Yung taong bayan na nakakuha ng isa sa pinakamalakas sa lindol na na-experience ng Pilipinas sa Mindanao? O may iba ka bang boss sa China? No? Bakit ka nagpupunta sa China ng mga oras na yan? Nagtataka lang kami. Eh, kailangan ka supposedly ng taong bayan dyan. Pag dyan, sa Davao, pagkatapos mong utusan na ikalat yung mga basura ng mga Davaoenyo, no? I think yung mga Davaoenyo, kailangan purgang-purga na dito sa ganitong klaseng leadership. Basura lang, hindi nyo pa inayos.
1: Tama.
0: No? For 30 years. 30 years kayo. 30 years na walang kwenta yung governance nyo pagdating sa pag-aayos ng basura. Tapos, nung ginawa ng DNR yung trabaho, dahil kailangan nila i-regulate yung basura, kailangan nila make sure na maayos yung landfill, eh, sasabihin ninyo, pambakan nga ng basura yung harapan ng opisina nila, no? Anong klase yan? So, as much as possible, sa aking palagay, kailangan na aksyonan yung ganitong klaseng leaders, not just by the government should suspend si Duterte forthwith, but yung taong bayan ng Davao, you deserve better governance. Hindi nyo dapat problema itong klaseng basura dahil sa basurang governance ng mga Duterte.
1: Attorney, this is just another proof that the Duterte family are delusional. Kasi ang delulo nila is that they don't think they live in a democratic republic.
6: Tama.
1: I think they feel like they own the kingdom. They are the kings of Davao. They feel like they are dictators, and rightfully so, they are acting as if they are authoritarian and dictators. Kasi kung totoong democratic leader ka, you will be there for people in times of crisis. Kung totoong democratic leader ka, you have compassion for your people. Kung totoong democratic republic ka, you respect equally itong branches of the government who are helping you do your work. So I don't think they believe that they live here in a democratic institution. I think they believe they are authoritarians and kings of their own kingdom in Davao. So kayo, stop with your delulu. Nasa Pilipinas po kayo, demokrasya po to. Hindi po kayo nagahari-harian dyan na gagawin nyo lang yung gusto nyo, at hindi nyo gagawin yung hindi nyo gusto. Correct. Gawin nyo yung trabaho nyo. Pasalamat ka nga, ikaw naging mayor, di ba? Your dad was elected as mayor. Pero ikaw lang nakaupo dahil nakakulong siya ngayon sa dahig.
6: Correct.
1: So, gawin mo po ang trabaho mo sa posisyon mo as mayor.
3: Oh, saka siguro baka panawagan na rin sa mga mamamayan ng Davao City na sa 2028, it's also time to take out the trash.
0: Tama. Alam mo, sa akin lang huli na sa lahat, no? PR move ito. Mm-hmm. Hindi ako naniniwala hindi sinadya ito ni Baste Duterte. Bakit? Hoy, Baste, ang dami mo mga videos dati na pa-English-English ka, iba yung slang mo. Ngayon, Bisaya ka na magsalita na parang tatay mo. No? So parang biglang
3: bumubulong-bulong
0: na rin, tapos sinahawa-hawa ka na rin yung mukha. Oh. Diba itong si Baste? PR yan. Nahuling-huli ka namin dati nung konyo ka magsalita.
3: Bro.
0: So, sinusubukan mo maging tatay mo, okay? Pati ito, ginagawa mo, sinusubukan mo yung mga bruskuhan lahat. PR ito. Pero, hindi bagay sa'yo, una sa lahat, at hindi ka parang tatay mo dahil konyo-konyo ka noon. At pangatlo sa lahat, no, illegal yan. Yung bruskuhan na ganyan, kumita na.
6: Tama,
0: kumita na
6: tama.
0: 10 years ago. Laos na yung ganyan dahil nakita na namin kung paano ang epekto niyan sa taong bayan. So tama na yung pagiging laos mo. Magtrabaho ka, hindi yung PR na PR na lang lang, laos pa.
3: Eh baka naman huwag mo napigilan si Baste, baka gusto rin maging karton.
0: Ano.
3: Basahin na natin ang inyong komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judges, magdedesisyon kami if we will either
4: take it or leave it.
1: Nawala si Cliff.
5: Or cleave it.
3: Okay, so dito natin babasahin digitally ang ating first comment.
1: Yes, go for it, Carl.
3: Asan na ang first comment
0: first
3: natin?
0: Kasulukuyan
3: siyang natatraffic sa EDSA. Okay, from Tinsales, 9500. 3 weeks as SP. APC, 3 weeks of shameful governance. Crisis after crisis. Still not giving up. Leaving the position vacant. Greed or power is an insult to the democratic process. Take it or cleave it.
1: Take it.
0: Cleave it ka? O bakit ka cleave it?
3: Di naman nagtrabaho si Alan kayo, tao. Nagtrabaho lang eh.
1: Correct.
0: Oo, so take it or leave it, ikaw?
1: Take bakit it. Bakit take it ka? Dahil alam niyang dinidisrespect yung democratic process.
0: Correct. Oo, ako talaga si Alan Peter palitan na kaya take it ako diyan. Palitan na. Walang kwenta Senate President na ang nangyari lang, walang legislation na pasa, walang measures na pasa, ang nangyari lang puro controversy and yeah. The first time na nagkaroon ng barilan sa Senado under his leadership tas peke pa.
3: Okay. Okay, ang okay. Next natin.
1: Next comment from Miel Dolce. For me, congressmen today work harder and with more dignity than in the Senate. The people see that the HOR is more courageous against corruption. So for her, take it or cleave it.
0: Take it.
1: Tama na makita naman sa survey rate.
3: Gusto naman sana natin, sana man parehas kayong maging masaya ang taong bayan sa dalawang institusyon.
0: Yeah. Sa House of Representatives, continue to being the bigger house.
3: Congrats. Okay, next comment, attorney.
0: Okay, it wouldn't be surprising if they put 18 liars.
3: Sabi ni Matet!
1: Sabi ni Matet!
0: 7607.
3: Ay, Matet!
0: 7602. It wouldn't be surprising if they put 18 liars in there to deflect the issue from Sara. Imagine Kawatano being a toko too. The trouble also started from him. And he would say the Senate is yeah. under attack, Matet?
1: Matet!
0: Oh, diba? Dramatisa talaga ito eh.
3: Diba?
0: So, ako take it.
3: Take it.
0: Meron pa siyang Chinese character doon sa kanina eh dahil sinador nga itong si Alan Peter.
3: Akala ko si sige. Oh, may isa pa tayong comment.
0: One winner. Gusto ko yung pangalawa. Yeah. Sino yung pangalawa nga? Tingnan nga natin yung pangalawa.
1: Miel Bolche.
3: Sige, ako I agree.
0: Yeah. So Miel, meron kang batag-iisa na lang. With due respect, Mom.
3: Okay.
1: Congrats, Miel.
3: Ayan. Today work harder and more dignity. So sinasabi natin, no, paalala lang natin, sana keep up naman ni ibang ahensya ng kamara, ng legislation. Okay. All right. So, again, no, nagkaroon na naman tayong ha? Okay, may moment of silence tayo ngayon. Ay!
1: Yeah! Congratulations
3: kay Talking Toshi Sports, no? Nanalo from Caloocan City. Uy, autographed yung...
0: Pirma ko po yung nasa upper left.
3: Okay. Ditron, totoong tao. Thank you with due respect sa souvenir na mug. More power to us. Maraming salamat.
0: P.S. Attorney Dino, kalma.
3: Akala ko takbo na sa Senado.
1: Run, Dino, run!
3: Mga kababayan, inig tayo ng lindol at inig tayo ng mga isyong politik. At nienig tayo ng basurang hindi tinatapon sa Davao. Pero patuloy nating pinapaalala sa Team Pinas. Mahalin natin ang Pilipinas, isa lang ang ating bansa. Napakaganda nito. Panorin natin itong video.
6: Naks hindi scripted.
7: Hey!

0: Jedi. Sa Domingo. Domingo Discoran. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mao na ni.
1: This is FM Radio.

0: mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Lang ng mga fisherman natin.
2: We are united and to defend and protect what we have.
0: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya.

0: SCBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa dulo ng mga nagbabagang balita, Metro Manila at ilang probinsya, binaha, pahinante, patay sa pagsalpok ng trailer truck sa wing van sa Pasig City, sa kasagsagan ng pag-ulan. Exclusive, 9 na lalaki arestado sa pagnanakaw ng kable sa manhole sa Quezon City. Ginagawang bypass road sa Laguna, 10 taong natenga dahil sa issue ng right of way at kontratistang mga diskaya.
3: Hindi po po pwedeng puro away na lang. We will be there.
2: Senator Joel Villanueva nagsalita na sa sigalot sa liderato ng Senado. Nangakong dadalo kapag nagpatawag ng special session si Pangulong Marcos.
4: Witnessing what happened on the beach, a good toll on me.
2: Teammate ni Rene Paterbonia at Divine Adili sa Ateneo Blue Eagles nakasama noong mangyari ang trahedya. Di pa lubos na matanggap ang pagkasawi ng mga kasamahan. PNP at NBI sinusuri naman ang pahayag ng babaeng nagpakilalang asawa ni Ateneo coach Tab Baldwin na nagpapala sa umano'y pagkataon nito. At laro ang dinisenyo ng mga Pinoy bumida sa pinakamalaking Boycon event sa bansa.
1: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa malakas na ulan, magdamag na nagdulot ng baha at disgrasya sa kalsada. Patay ang pahinante ng isang trailer truck matapos sumalpok sa wing van sa kasagsagan ng ulan sa Metro Manila nitong Sabado ng gabi. Nakapangingilabot din ang nabidyohang serye ng kidlat kagabi. Maging ang mga probinsyang tinamaan ng lindol sa Mindanao, pinerwisyo ng flash floods at landslides. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
5: Nakuhanan ng residente sa Barangay Pulong, Santa Cruz, ang serye ng kidlat sa Santa Rosa City, Laguna nitong Sabado ng gabi. Pagbuhos ng malakas na ulan, binaha ang bahagi ng Balibago Highway kaya maraming commuter ang naantala. Pinilit ng ilang motorista na tumawid. Tumirik ang truck na ito kaya itinulak ng mga lalaki hanggang makaalis sa baha. Lumusong sa tubig ang mga commuter kahit umukulog. Inalis ng ilang residente ang mga inanod na basura na bumara sa mga drainage. Ayon sa Santa Rosa CDRRMO, mabilis na humupa ang flash flood at nadadaanan na ang kalsada.
6: Ahigit 1 hour lang po. Sabay naman po lahat naman po ng area dito sa Santa Rosa.
5: Binaha rin ang ilang kalye sa Binyan City. Malakas din ang ulan sa Metro Manila kagabi. Sa Barangay Ugong, Pasig, binaha ang bahagi ng Julio Vargas Avenue. Nasawi ang pahinante ng isang trailer truck matapos na sumalpok sa likod ng tumirik na wing van sa southbound lane ng C5 Ortigas Flyover sa kasagsagan ng ulan. Ayon sa MMDA Traffic Aid, sinubukang iwasang bumangga ng truck driver pero kinapos na ng buwelo at preno.
7: Ngayon pong madulas ang kalsada, dapat po magdahan-dahan lang po tayo dahil sa hindi po tayo makakarating po tayo sa pupuntahan natin kahit mabagal po.
5: Sa Paso de Blas, Valenzuela City, binaha ang ilang negosyo matapos bumulwak ang mga drainage sa P. Santiago Street. Gutter deep naman ang baha sa G. Lazaro Road na humupa rin makalipas ang ilang oras.
8: Taon-taon naman po dadanakin nyo to.
5: Mag-iisang linggo naman matapos yanigin ng lindol, niragasa ng baha ang Barangay Lumasal, Maasim, Sarangani. Ayon sa uploader, umapaw ang tubig sa sapa dahil nasira ang tulay. Binaha rin ang ilang bahagi ng Coronadal City at Barangay Lamlahak sa bayan ng Lake Cebu pero wala namang nasaktan. Ayon sa PAGASA, easterlies ang nagpapaulan sa Mindanao, Visayas at eastern section ng Southern Luzon habang localized thunderstorm sa Metro Manila. Pinag-iingat ang publiko sa mga flash flood at landslides. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
1: Sa ulat panahon, walang bagyong binabantayan na ang pag-asa, pero nagpaulan sa maraming lugar sa bansa ang easterlies. Ang easterlies ay ang mainit at basang hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko na umiihi pakanluran patungong Pilipinas. Dahil dito magiging maulap ang papawirin na may kalat na pag-ulan o thunderstorms ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may paminsang pag-ulan o thunderstorms ang aasahan sa Bicol Region, Eastern Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao. Dito naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, dalhin palagi ang inyong payong at jacket dahil magdudulot ang localized thunderstorms ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may paminsang pag-ulan at kulog at pagkidlat.
2: Arestado ang siyam na lalaki matapos umanong mahuli sa aktong nagnanakaw ng dandang pisong halaga ng copper cable wires sa isang manhole sa Quezon City. Exclusive nagpapatrol, Liza Aquino.
9: Nasa loob pa ng manhole na ito ang ilang lalaki nang abutan ng mga rumorondang tauhan ng Batasan Police Station sa Commonwealth Avenue, Quezon City, Sabado ng madaling araw. Huli sa akto ang siyam na lalaking nagnanakaw ng mga copper cable wires sa lugar. Ayon sa PNP, nagtaka sila dahil nakahazard sa innermost lane ng Commonwealth Avenue ang isang malaking truck. Doon nila napansin ang kahinahinalang ginagawa ng mga suspect.
10: Nakita nila yung mga grupo ng kalalakihan na lumulusot sa Imbornal. Nagkaroon na po sila ng pagdududa. Kaya inalam po nila yung job order ng mga kalalakihan. At yun nga po, napag-alaman namin na wala silang mga kaukulang dokumento at nakita rin po base sa mga kanilang mga aksyon ay nagnanakaw po sila ng mga cable ng sa ilalim ng lupa.
9: Narecover ng mga otoridad ang 1,500 pieces ng mga nakaw na copper wires na nagkakahalaga ng 163,000 pesos. Ang truck na gamit ng mga suspect, bolt cutter at iba pang kagamitan nila sa pagputol ng mga cable. Nabuko rin sa investigasyon ng pulisya na bukod sa underground cables, tirador din ng mga nakalaylay na kable ang mga kawatan.
10: Ang kanilang target po ay yung mga cable na tanso dahil na ibebenta nila ito ng mahal. Ayon sa kanila, tumitira din po sila ng mga nakalaylay na mga kable. Iniikot po nila. Base rin po sa aming investigasyon ay dadalin po nila ito sa Nueva Ecija ayon sa kanila. Doon po nila ibinibenta.
9: Gate naman ng truck driver na kasama sa mga naaresto, binook lamang siya ng mga suspect gamit ang isang TNVS app para umano mag-deliver ng mga produkto pero hindi umano niya alam na magdanakaw pala ng kable ang mga kasamahan. Aminado naman ang isa sa mga suspect sa nagawang krimen.
11: Kasi po, biglaan lang po yun eh. Na-hire lang po kami. Hindi po alam yun sa ma'am. Pero nasangkot lang po kami. Parang nakasama na rin po kami doon dahil nandun po kami sa pangyayari na yun eh.
12: Opo, nagnakaw po kami.
13: Bakit po nagnakaw?
12: Sa kahirapan po, ma'am. Sa pamilya, ma'am. Pangkain din sa araw-araw.
13: Nakanak po?
12: Meron, ma'am.
13: Ilan po ang anak
12: niyo? Dalawa.
9: Pasado alas 12 ng tanghali nang sumailalim sa inquest proceedings, ang siyam na mga suspect na ngayon ay nakaharap sa reklamong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013 at ng theft. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: May mga bagong ebidensya o manong ilalabas ang House Prosecution Panel sa pre-trial brief na isusumite nito sa Senado sa Lunes bago ang nakatakdang pre-trial conference sa Huwebes para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng mga hindi umano na ideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng bise at ng kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. Nagpapatrol, Alison Co.
14: Ibinunyag ni House Prosecutor at Bicol Saro Portales Representative Terry Ridon na may karagdagang ebidensyang ilalakip ang House Prosecution sa pre-trial brief na isasumite ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court sa Lunes. Nakalista umana rito ang mga ari-arian at ibang assets ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasa Scarpio na hindi lumitaw sa mga isinumiting SALN ng bise mula 2007 hanggang 2024.
15: Yung mga particular na ebidensya po na ito, mayroon pong mga pag-aari ang pangalawang pangulo
16: at ang kanya pong asawa doon sa listahan po ng mga pag-aari ng mga partikular na mga ahensya ng gobyerno, pero hindi po ito nakatala sa kanya pong statements of assets, liabilities, net worth submissions sa kahit ano pong taon.
14: Nakasaad sa pre-trial brief ng prosekusyon ang mga ebidensya, dokumento, testigo at iba pang detalye na ihahain ng panel sa pre-trial conference na nakatakda sa Huwebes, June 18. Para pagkasunduan ang tinatawag na stipulation of facts, pagmarka ng mga dokumento at iba pang ebidensya, pagtukoy ng mga testigo at iba pa para mapabilis at masigurong patas ang paglilitis. Dahil hindi umano direktang sinagot ng kampo ng bise ang articles of impeachment, inaasahan ni Representative Joel Chua, isa sa mga House Prosecutor, na maghahain ng katakot-takot na objections ang depensa sa paglilitis ng Senate Impeachment Court.
17: Kaya nga napakahalaga po kung sino po yung uupo bilang presiding officer. Dahil yun po yung pupukpok ng gavel at magrurule sa mga objection na gagawin po ng both camps.
14: Batay sa lumang Senate impeachment rules, kailangang humarap sa pre-trial conference si Duterte o ang kanyang abogado.
17: Kung hindi man, yung mag-submit sila ng answer, otherwise, ng enter ng not guilty plea.
14: Pero habang hindi pa nakukuha ng House Prosecutors ang kopya ng bagong impeachment rules, kung mayroon man, umaasa ang tagapagsalita ng prosecution team na si Representative Zia Alonto Adyong na hindi maantala ang takbo ng impeachment proceedings. Hindi din anya dapat malihis ang Senado sa tungkulin ito bilang impeachment court, kundi ito pa rin ang tungkulin itong dinggin ng kaso, suriin ang mga katibayan at pagpasyahan ang kaso batay sa ebidensya at sa ligang batas. Sinikap ng ABS-CBN News na kunan ng pahayag ang abogado ni Vice President Duterte na si Attorney Michael Poa, pero hindi pa siya tumutugon. Nauna nang sinabi ng kampo ng bise na handa silang humarap sa paglilitis. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: 10 taon nang nakatenga ang Alamino San Pablo Bypass Road sa Laguna na dapat sana ay magpapabilis ng biyahe patungo sa Quezon Province at Bicol Region. Bukod sa problema sa right of way, ayon sa DPWH, ang mga Diskaya ang may hawak ng kontrata sa naantalang proyekto. Nagpapatrol, Dennis Datu.
18: Halos 13 kilometro ang haba ng Alamino San Pablo City Bypass Road sa Laguna. Taong 2016 nang simula ng proyekto na may pondong higit 2 bilyong piso. Pero inabot na ng 10 taon, hindi pa rin tapos ang kalsada. Tiis-tiis lang ang ilang motorista sa silang daan dahil malayo naman kung sa Maharlika Highway pa sila dadaan.
19: Eh, binatawa ako. Ganito na to eh. Ngayon, may asawa na rin ako.
20: Ilan anak mo?
19: 2 po. Sana mas maganda kung matatapos na to para maayos ng daanan. Para maalwan sa aming mga taga dito.
21: Pag umuulan, maputik, ganun. Tas hirap pa kapag halimbawa yung sa biyahe. Pag maputik, hindi makapasok dito. Kaya kailangan tapusin to.
18: Umapila na rin ang mismong mayor ng San Pablo City na si Naji Gapangada Jr. kay Pangulong Bongbong Marcos at DPWA Secretary Vince Dison na aksyunan ang problema.
22: Nananawagan kami sa inyong tulungan nyo kami pagkat grabe po ang nagiging traffic dito sa aming Maharlika Highway. Balang hindi magamit itong alternate route na ito na ginastusan ng pamahalaan ng bilyon-bilyong piso na hindi pa kinabangan.
18: Nasa 350 metro pa ng bypass road na bahagi ng Barangay San Miguel sa San Pablo City ang hindi sementado dahil sa problema sa right of way. Reklamo ng ilang may-ari ng lupa, hindi pa sila binabayaran ng DPWH.
23: Sabi babayaran, pangako. Ganyan lang, abot lagi ang meeting lang at sukat-sukat.
24: Magbabayad na tayo ora mismo ng mga lupang yun. Tatapusin natin ito once and for all. After 10 years, Diyos ko.
18: Hindi naman itinanggi ni Diso na isa sa dahilan ng pag-antala ng bypass road ay dahil ang mga Diskaya ang kontratista ng proyekto.
24: Terminated na, ngayon, mag-a-award na tayo ng bagong kontratista. Wala na yung Diskaya, wala na yan. So, bago na, maayos na yung kontratista ang gagawa nito. At sisiguruhin ko mismo, ako mismo magbabantay dito, Mayor, na maayos at mabilis yung gawa.
18: Inaasahan sa buwan ng Disyembre, madadaanan na ang Alamino San Pablo Bypass Road. kung saan nasa isang oras ang mababawas sa biyahe ng mga patungong Quezon at Bicol Region. Dennis Dato, ABS-CBN News.
2: Sineryohan na ng New York Knicks ang kampiyonato sa NBA matapos nilang talunin ang San Antonio Spurs sa Game 5 ng Finals. Tambak ang Knicks sa unang quarter ng laban at unting-unting na ibaba ang lamang pagsapit ng second at third quarter. Sa huling quarter, nakuha na ng Knicks ang kalamangan hanggang sa nagtapos ang laban sa score na 94-90. Ito ang unang titulo ng Knicks sa nakalipas na higit 50 taon. Si Jalen Brunson ang hinirang na 2026 NBA Finals MVP matapos magdala ng makasaysayang 45 points sa huling laro ng serye. Naging kauna-unahang fill-in player naman si Jordan Clarkson na nagwagi ng kampiyonato sa NBA. Sa kanyang Instagram Live, hindi naitago ni Clarkson ang saya. Sulit anya ang sakripisyo.
1: Susunod, baybayin na sakop ng Glan sa Rangani natuyo kasunod ng malakas na lindol. Dagat, umatras nga ba? At anim na kapatid ng nasawing basketbolista na si Rene Baterbonia binigyan ng full scholarship sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele

0: masayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes ang umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
3: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Sa sports, kumapit ang nasawing basketballistang si Rene Paderbonia para may pagpatuloy ang pag-aaral at may ahon sana sa hirap ang pamilya. Ngayon, bubuhayin ang pangarap ni Paderbonia para sa pamilya sa pamamagitan ng alok ng full scholarship ng Ateneo de Davao University para sa anim niyang kapatid. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
5: Mula Agusan del Sur, nakipagsapalaran sa Davao City si Rene Clert Paderbonia noong 2022 para maipagpatuloy ang pag-aaral. Sa sports kumapit ang pamilya para sa libreng edukasyon ni Paderbonia. Ang Ananda Marga Special Academic Institution ang unang nagtiwala sa kanyang kakayahan. Naging full scholar sa junior high school ang dating benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang malaking bato na ngayon nasa tabi na ng kanyang mga alaalang larawan, dating weights na binubuhat ni Rene. Dahil wala namang barbell doon para makapag-workout.
6: Determined talaga siya na bata. Yung marunong siya makinig, very good in leadership talaga si Rene. Hindi siya yung lumalaki yung ulo.
5: Naging emosyonal naman ang empleyadong si Judy nang maisip na huli na pala niyang makikita si Rene sa homecoming noong Marso.
7: Yung hindi ko makalimutan is te, gutom ang puti, gutom ako pa, yung baka may kanin pa dyan, which is maghingi siya ng pagkain, hindi lang para sa kanya, which is yung sa group ba, yung mga gano'n na mga, all the small little things lang na makatulong man lang siya sa mga kapwa niya, varsity.
5: Bukang bibig din daw ng atleta ang kapakanan ng pamilya.
6: Mag-donate daw siya ng ganito, dami siyang plano yung mga kapatid niya, yung bahay nila, iaahon niya talaga sa hirap yung family. Iba yung goal niya.
5: Pumanaw man, itutuloy ang pangarap ni Rene na maiahon ang pamilya sa pamamagitan ng alok na full scholarship hanggang sa kolehiyo sa anim na kapatid ni Paderbonia ng Ateneo de Davao.
8: Sobrang lungkot po natin, wala na po siya, pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga kinamahal.
5: Ayon naman sa legal representative ng pamilya Paderbonia, hindi sapat ang paghingi ng tawad ni Coach Tab Baldwin at sa halip, inilatag nila ang kanilang hiling.
9: What the families are asking for, number one, a human face, not a press release, a designated named person whose sole responsibility is to communicate with both families. Second, let the players and coaches speak. Number three, a full account, a point by point chronological account of everything that happened during the Aurora stay. Number four, formal acknowledgement of institutional responsibility. Number five, proactive unconditional support for both families.
5: Bukod sa posibleng negligence, tinitingnan din ng legal representative kung may paglabag sa Memorandum Circular No. 63 Series of 2017 ng Commission on Higher Education na nagsasaad sa mga patakaran sa mga off-campus activities ng higher education institutions ng bansa. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
10: Humihingi ng maayos at malinaw na paliwanag ang pamilya ng yumaong Nigerian student-athlete ng Ateneo na si Divine Adili sa nangyaring trahedya. Susuriin naman ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang ilang pahayag at panibagong detalye kaugnay ng pagkamatay ni Adili at teammate na si Rene Baterbonia. Nagpapatrol, Paige Javier.
11: I'm sorry.
12: Wala nang saysay ang paghingi ng tawad ni Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin ayon sa pamilya ng nasawing atleta na si Divine Adili. Para sa magulang ni Adili, hindi sorry ang kailangan nila mula kay Baldwin.
11: You see, in this time of this kind of thing, apology cannot do much because the damage has already been done.
13: It is negligence and carelessness because when such thing happens, only sorry, apology, and the deed has been done. There's no amount of apology that will bring Divine back.
12: Pati ang nakababatang kapatid ni Adili, hindi matanggap ang sorry ng Ateneo coach.
11: I don't know what I'm feeling, honestly. There's no order and no amount of apology is going to reverse the deed that has been done.
12: Tanong ng pamilya, bakit hindi sila personal na kausapin ni Baldwin?
11: I have got supposed to reach us personally and then tell us, because right now we are still in state of official to know the situation. We are seeking for justice.
13: It doesn't make sense. They're supposed to tell us before the news start flying on social media.
12: Mula nitong Sabado, may candlelight service para kay Adili at Baterbonia sa Ateneo College Chapel sa Loyola Heights campus.
14: So through the mercy of God, we gathered together.
12: Nagtipon din ang Ateneo community para sa isang memorial mass. May bigat sa pusong inalala ni Ateneo player Kiefer Alas, ang teammate na si Adili, na huli na pala niyang makakasama sa Dipakulaw Aurora. Si Adili ang tumulong anya sa kanyang mag-adjust sa Ateneo.
15: Divine, witnessing what happened on the beach took a toll on me and the whole Ateneo community. God knows how much you mean to us, not only on the basketball court, but in life as well. There's a part of me that still can't fully accept that you're not with us anymore. It doesn't feel real.
12: Sabi ni Kiefer, iaalay nila ang lahat ng laro para sa namayapang teammate.
15: One thing's for sure, we're gonna dedicate it for you. We carry you with us every day, every game, every step forward. And we'll keep going.
12: Hindi rin malilimutan ni Ateneo volleyball player Donna De Leon ang kabaitan at pagiging masayahin ng Nigerian student athlete.
16: Divine was more than just a friend. He was someone who made people feel welcomed, valued, and cared for. And although our time together was cut short, I'm so grateful for every minute spent with you.
12: Mananatili muna ang labi ni Adili si Ateneo Loyola Campus para sa candlelight service at viewing. Ayon sa pamilya ni Divine, hinihintay nilang matapos sa mga papeles para maibalik na siya sa Nigeria. Samantala, susuriin ng PNP ang mga pahayag ng babaeng nagpakilalang asawa ni Baldwin na nagbabala umano sa Ateneo sa pagkataon ng coach. Kinumpirma rin ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na titingnan din nila ang mga nasabing pahayag. Patuloy na hinihingi ng ABS-CBN News ang reaksyon dito ng Ateneo at ni Baldwin. Paige Javier, ABS-CBN News.
10: Samantala, hindi na maglalaro ang Ateneo Blue Eagles sa nalalabing mga laro ng 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup ayon sa Executive Committee. Sinabi nila na dapat pahintulutan ang hiling ng Ateneo kasunod ng nangyaring trahedya sa kanilang mga atleta. Samantala, tinutugis ngayon ng mga pulis ang isang menor de edad na tumangay umano ng cellphone sa cafe sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa kuha ng CCTV, nagmasid-masid muna ang suspect. At nang makakuha ng tiyempo, dinampot niya ang cellphone na nakapatong sa counter at mabilis na tumakas. Nakilala ang suspect na 16 na taong gulang. Natuntun din ang kanyang bahay pero ayon sa kanyang ina, matagal nang hindi umuwi ang kanyang anak. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad para matukoy ang kinaroroonan ng suspect.
4: Aabot sa mahigit 7,500 ang lumahok sa Kapamilya Run 2026 na isinagawa sa Central Park Philippine City sa Alabang, Muntinlupa, Linggo ng umaga. Ilan sa mga celebrities na sumali sa Kapamilya Run ay sina Jameson Blake, Kauri Oynuma, ex-PBB housemates Lela Ford at Inigo Jose. Gayun din ang TV Patrol anchor na si Bernadette Sembrano. Binigyang din nila ang kahalagahan ng fitness at ng pagtulong. Inilarawan naman ni ABS-CBN Foundation Managing Director Roberta Lopez Feliciano ang dami ng dumalo na nakaka-inspire at kahanga-hanga. Lahat anya ng nalikom na pondo sa charity run ay mapupunta sa mga programa at advokasya ng ABS-CBN Foundation tulad ng pangangalaga sa mga bata, kalikasan at pagtulong sa mga biktima ng sakuna gaya ng mga nalindol sa Mindanao. Matagumpay ring itinaos ang makasaysayang marathon sa kahabaan ng EDSA nitong Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng madaling araw. Nasa 25,000 individual ang lumahok sa Manila Marathon na nagsimula sa Pasay City at umikot hanggang sa North EDSA, Quezon City. Karamihan sa mga lumahok ay piniling takbuhin ang pinakamalayong distansya para masubukan ang kanilang lakas at kakayanan. Pansamantala namang isinara sa trapiko ang dalawang linya ng EDSA para sa runners. Bumigat ang daloy ng mga sasakyan dahil dito. Sa huli, unang natapos ni Arlan Arbois ang 42-kilometer stretch ng EDSA sa loob lamang ng 2.5 oras.
10: Kaliwat ka ng pagkilala ang natanggap ng ilang Kapamilya News reporters at anchors dahil sa kanilang dedikasyon sa paghahatid ng mahalagang balita. Kinilala ng Gawad Pilipino sina ABS-CBN News Senior Reporter Zian Ambrosio, Bianca Dava at Victoria Tulad at TV Patrol Anchor Bernadette Sembrano sa kanilang trabaho sa 2026 Duyan Ka ng Magiting Awards. Ayon sa organizers, ang Duyan Ka ng Magiting Awards ay inspirasyon ng walang maliw na pamana ni Emilio Aguinaldo at isang pagpupugay sa mga individual na ang dedikasyon at kahusayan ay nag-aangat sa mga komunidad, nagpapatatag sa mga institusyon at nagbibigay inspirasyon sa pambansang kapuri o kapurihan. Bukod sa mga mamamahayag, kinilala rin ang mga opisyal ng militar at pulisya, mga mambabatas, mga lokal na pinuno ng pamahalaan at mga negosyante. Samantala, panalo naman sa 2026 Pagdasig Awards ng Leyte Normal University sa Tacloban City, sina TV Patrol Anchors kabayan Noli De Castro bilang Best Radio News Anchor, Karen Davila bilang Best Female TV News Anchor at ABS-CBN News Chief of Reporters Jeff Canoy bilang Best Male TV News Reporter. Wagi rin si ABS-CBN News Digital Deputy Editor David Dizon bilang Best Online Male News Writer, habang si Andrea Tagines kinilala bilang Best Online News Female Writer in the National Category. Ang Pagdasig Awards ay ginagawad ng mga communication at media students ng universidad. Layunin umano nito na ipagdiwang ang kahusayan, kilalanin ang natatanging talento at parangalan ang mga nagbibigay inspirasyon sa kanilang tinig na patuloy na lumilikha ng makabuluhang epekto. Congratulations sa ating mga kasamahan. Ikinasal na ang panganay na anak ni na Pinoy boxing icon Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao na si Jimwell sa kanyang partner na si Carolina Pimentel sa Los Angeles, California noong Biyernes. Sa piling ng pamilya at mga mahal sa buhay, ginanap ang pag-iisang dibdib ni na Jimwell at Carolina sa simbahang pinupuntahan ng pamilya Pacquiao sa Los Angeles. Naging emosyonal ang bagong kasal sa kanilang first dance matapos ipakita sa screen ang ilan sa kanilang baby photos.

0: madamdaming mensahe at nag-alay pa ng kanta ang ina ni Jimuel na si Jinky. Present din sa kasal si Manny at mga kapatid ni Jimuel, lalo na si ang lolang, si Mommy Janisha. At syempre ang baby ng newlyweds na si Clara.
1: Grupong Atom itinaan sa protesta ang pagkadismaya sa naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol kay Ninoy Aquino. Cayetano, may pirada muni tungkol sa kabayanihan. Higit 7 dekadang kasaysayan ni Darna tampok sa isang exhibit sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
6: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
5: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ipinadya ng Department of Social Welfare and Development ang Balut Island at Jose Abad Santos sa Davao Occidental na kabilang sa mga napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Kasama rin ang ABS-CBN News team sa lumipad doon. Live mula General Santos City, nagpapatrol, Francis Orsho. Francis, kamusta ang kalagayan ng mga residente doon?
1: Jen, araw-araw pa rin nakararanas ng malalakas na aftershock sa Balut Island na pinuntahan nga natin kanina kasama ang DSWD. At sa pagpunta nga natin doon ay tulad ng iba pang nakaranas na o naapektuhan ng lindol, doble dagok sa mga taga Balut Island na sa isang iglap na wala ang tirahan ng iba. At ngayon, kinukulang na rin sila sa supply ng pagkain, ng tubig, pati na rin ng gamot. Napapadalas ang pagpunta.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Ang asawang construction worker na na-stranded sa General Santos City dahil sa lindol noong June 8. Problema rin ang nagkakasakit ng mga bata dahil sa umano'y maruming tubig sa deep well.
3: Siyempre po, sa ngayon, ang kailangan po talaga namin yung mga pagkain, tapos water po, tapos medicine. Kasi ang mga anak namin minsan sumasakit ang chance.
1: Dito sa Balut Island, limitado pa rin ang supply para punan ang lahat na pangailangan ng mga residenteng nakatira dito sa isla dahil pahirapan pa rin ang pagpunta. Dahil nga ayon sa Davao Occidental PDRMO, sira pa rin ang mga pantalan para makadaong yung barko dito at madala lahat ng kanilang tulong. Gumagamit ngayon ang LGU ng mas maliit na sasakyang pandagat para maihatid sa kanila ang food packs ng DSWD. Kinakailangan ding dalhin pa sa General Santos City at sumakay sa bangka para lang madala sa ospital ang mga residenteng nangangailangan ng tulong medikal. Kaya may apela ang LGU sa gobyerno.
4: Sana po na makatulong po ang national government. Wala po kami masasandalan. Malayo po yung isla namin.
1: Ayon pa sa alkalde, lahat ng 7,000 pamilya sa isla apektado ng lindol. Higit 1,000 bahay ang nasira ng lindol. Binisita ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at iba pang DSWD Region 11 officials ang Balut Island kung saan sumama ang news team. Bukod sa supply ng pagkain, sisimulan na rin ng DSWD ang pamamahagi ng cash assistance.
5: We have to start shifting from food to cash assistance. Kasi yung food, hindi naman lahat doon, hindi lahat ng pangangailangan matatagpuan sa isang relief box. Alam natin may mga iba silang pangangailangan tulad ng pang-ayos ng bahay, pambili ng mga iba pang bagay.
1: Samantala, dahil pa rin sa epekto ng lindol, tila natuyo ang ilang baybayin sa dagat na sakop ng ilang barangay sa Glan, Sarangani. Sa barangay Batulaki, kita na ang mga coral reef at iba pang lamang dagat matapos mangyari ang lindol noong Lunes. Paliwanag ng DOST Fivox, hindi umatras ang dagat kundi umangat ang baybayin dahil ang magnitude 7.8 na lindol ay nagmula sa Cotabato Trench na sakop ng katubigan ng Sarangani.
6: May mga bahagi ng seafloor at kalapit na baybayin sa Mindanao na maaaring itulak pataas within the tawag natin coastal fleet uplift. Kaya may mga dating nakalubog na bahagi ng baybayin na naging exposed pagkatapos ng lindol.
7: Maging permanente na yan, basically that's how many of the mountains in the Philippines are formed.
1: Jen, sa huling ulat ng Office of Civil Defense, umakyat pa sa 40 ang nawawala at pinaghahanap ng mga otoridad habang 61 naman ang nasawi dahil sa lindol. Habang nasa 173,000 families ang naapektuhan na ng lindol dito nga sa iba-ibang probinsya sa Mindanao. Jen.
0: Maraming salamat, Francis Orsho.
8: Handa nang dumalo si Senator Joel Villanueva sakaling magkaroon ng special session ang Senado. Inihayag ito ng senador sa isang video message sa pagtitipon ng Jesus is Lord movement ngayong araw. Nagprotesta naman ang mga miyembro ng August 21 movement kasunod ng naunang pagbatikos ng grupo sa mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na naghahalintulad ng laban ng kanyang grupo para sa Senate Independence, liderato sa Senado at katotohanan sa issue ng flood control sa naging laban ni dating Senador Ninoy Aquino at paggamit niya ng laban sign. Nagpapatrol Harleen Delgado.
9: Sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gagamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. it's worth the fight.
10: Pumalag ang August 21 movement o ATOM sa pahayag at pagmuestra ni Senator Alan Peter Cayetano. Matapos siyang batikusin ng grupo, nagprotesta ang mga miyembro nito sa Makati City ngayong Linggo na umaga para ihayag ang kanilang pagkadismaya.
11: Hanggat hindi po kayo nagsasakripisyo para sa taong bayan, with all due respect, Honorable Senator, you have no right to use it.
10: Giit ng grupo para naman sa lahat ng Pilipino ang paggamit ng laban sign, pero hindi para gamitin sa anilay pampolitikang agenda. Para sa presidente ng grupo, posibleng bahagi ito ng umano'y estratehiya ng kampo ni Cayetano laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Yung kampo po nila, patuloy na binabanggit lagi si Ninoy, patuloy na binabanggit po yung kulay na yellow. Original na yellow nga daw po si Rodrigo Duterte. Pero as you can see, it looks like it is a strategy of their camp, because how romantic it is nga naman to go against Marcos Jr. right now by using the laban sign, which primarily was the symbol of the downfall of the dictatorship na 1986. Laban po ang ibig sabihin nito, hindi po lapastangan. Kasi mukhang kay Senator Cayetano po, baka ganun po ang ibig sabihin niya. At medyo nilalapastangan na po ang institusyon na Senado.
10: May ilan namang napadaan sa protesta na sang-ayon sa pananaw ng grupo.
1: Kasi yung laban sign, para naman talaga yan sa atin lahat eh. I agree na.

0: lakas ng bayan or laban. Nung nagkaroon ng laban, di nagkaroon na ng sign. Kasi di ba mahilig tayo sa mga ganyan. Si Marcos may victory sign, di ba? Tayo naman may laban sign. So, nagsimula talaga yan, yung laban sign na yan, nung panahon na tayo ay nasa ilalim ng diktadura bilang simbolo ng ng katapangan. At nanais natin na lumaya at magkaroon ng demokrasya sa Pilipinas. So yun ang ano, ito ay para sa pakikibaka para sa demokrasya, hindi sa pansariling interes.
1: Sa bagong Facebook post, sinabi ni Cayetano na walang pamilya ang may monopolyo sa pangalan ni Ninoy dahil wala umanong may monopolyo sa kabayanihan na anya'y hindi namamana kundi pinaghihirapan. Hanga rin anya siya sa sakripisyo ng mga Pilipinong nakiisa sa People Power Revolution at sinabing hindi niya inihahalin tulad ang sarili at kanyang grupo kundi nakikiisa siya sa kanilang pinaglaban. Nilinaw din ang senador na hindi umano niya ikinukumpara ang sarili at kanyang grupo kay Ninoy o sa kanyang kabayanihan. At ang dapat anyang tanong ay kung handa ba silang tularan ang pamantayang itinakda ni Ninoy at iba pang bayani. Pero buwelta ng atom.
2: We understand that, again, with all due respect to the good senator, we do not agree with you. What happened in the Senate in the last few weeks is proof enough. Ang panawagan na po namin kay Senator Cayetano is to resign as a senator because he does not deserve to occupy that position any longer.
1: Samantala, matapos ang sunod-sunod na sigalot sa Senado, naglabas ng video message si Senator Joel Villanueva sa pagtitipon ng Jesus is Lord Church ngayong Linggo ng umaga, panahunaan niyang isantabi ang anumang alitan at unahin ang tungkulin sa bayan.
3: Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
1: Senado. Kasama si Villanueva sa grupo ni Cayetano na nag-boycott sa ilang sesyon ng Senado. Kabilang anya sa mga una niyang gagawin ang magpasa ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at lumahok sa kumpirmasyon ng nakabingbing promosyon ng ilang general. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
4: Nagbigay ng reaksyon si Senador Panfilo Lacson sa pahayag ni Senador Villanueva. Anya pinahahalagahan at hinahangaan niya ang paninindigan ni Villanueva na dumalo sakaling magpatawag ng special session ng Senado bilang bahagi ng kanyang sagradong tungkulin. Ito rin anya ang pinanghahawakan ni Senador Francis Escudero nang sumama siya sa minorya para makabuo ng 12 senador na kailangan para makabuo ng quorum at mabigyang daan ang pagbabago sa liderato ng Senado noong June 3. Umaasa siyang ganito rin ang pananaw ng ibang nasa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano at tuluyan nang matapos sa isang special session ang issue ng liderato ng Senado. Ang special session ay kailangang ipatawag ng Pangulo. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagawin niya ito kung formal na hihilingin ng Senado. Nitong June 13, ginunita ang 80th anibersaryo ng pagkakatatag ng Bolinao Electronics Corporation. Ang kumpanyang kalaunan ay nagsagawa ng kauna-unahang TV broadcast sa Pilipinas at naging ABS-CBN. Sa malaking bahagi ng nakaraang 8 dekada, itinaguyod ng mga engineer at technician nito ang pagsasahimpapawid sa mga palabas sa telebisyon. Nagpapatrol, Anjo Balgawisan.
5: This is ABS-CBN Broadcasting Corporation Channel 2.
6: Hindi man kilala ang kanilang mga mukha, maririnig naman ang mga pangalan nila sa tuwing sign on o sign off ng ABS-CBN. Pumasok sa ABS-CBN si Frank Mira noong late 80s at kalaunay naging head ng Network Engineering Division. Si Bernie Acosta naman ang namumuno ngayon sa broadcast engineering. Nasubaybayan niya ang maraming pagbabago, pati ang lalong pagtaas at pagpapalakas ng transmitter tower nito.
7: Siya yung pinaka-sentro ni ABS-CBN during the time.
6: Malaki ang responsibilidad ng kanilang team na masigurong tuloy-tuloy at walang aberya ang broadcast.

0: mula sa baba, inaisa-isa namin yan kasi nakikita sa baba doon sa may system niya, may problema sa taas. Kami dumaan dito sa hagdanan.
1: Para sa publiko at maging sa marami sa aming nagtatrabaho rito sa ABS-CBN, larger than life ang tore na ito. Pero para sa mga engineer at technician na nakakapiling ito ng mas malapitan, ito ang kabuhayan nila at calling sa buhay. Halos araw-araw nilang sinisilip kung maayos pa ang mga equipment sa itaas o kaya magkakabit at magmamando ng mga microwave antenna na siya namang nagpapadala o tumatanggap ng mga audio at video signal sa field gaya ng mga live report sa balita.
2: Kailangan mo siyang akyatin, iset up sa taas dito para ma-receive mo siya. Kasi kahit na umulan siya, madaling araw umulan, kailangan mo siyang umakyatin.
3: Hindi alam ng tao. Pag nasa taas ka, sobrang lakas ng hangin. May mga times na pati yung sarili mong balas, magdududa ka na. Although hindi ka naman na ano, pero kakapit at kakapit ka.
4: Pag natutulog kayo sa taas, di saan? Sa loob ng dugout?
2: Hindi. Mainit. Tsaka masikip.
4: Diyan lang, sa lapag din. Kaya saan dyan sa lapag?
3: Hindi, wala kayo silong.
2: Wala. Pagka umulan lang, diyan ka sa loob. Pero pagka ganito, diyan lang.
0: Happy ka pag nasa taas ka. Diyan yung makikita. Hindi ka, mawala ang pagod mo.
5: It's ABS-CBN Corporation Channel 2. In the service of the Filipino. Now signing off.
1: Nang mawala ang prangkisa ng ABS-CBN noong 2020, nanahimik ang mga tore nito at nabawasan ang mga pagkakataong umakyat. Napunta na rin sa ibang kumpanya ang maraming ABS-CBN engineer. Pero nagtitiwala pa rin sila na gamit ang makabagong teknolohiya at sa diskarte at pagsisikap na taglay ng mga kapamilya, mananatiling matayog at umaangat ang ABS-CBN. Gaya ng tore na minsan nilang inakyat. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.
6: Abangan po ang iba pang kwento sa likod ng ABS-CBN Millennium Transmitter Tower at mga taong naging bahagi ng paghahatid nito ng hindi malilimutang mga programa at pangyayari sa bansa. Sa dokumentaryong Huling Akyat sa Tore ni Anjo Bagawisan, sa Lunes na po yan, June 15, sa ABS-CBN News YouTube channel at malapit na sa iWant at ANC.
7: Binigyan pugay ang Pinay superhero na si Darna sa kanyang ika-75 anibersaryo. Isang Darna exhibit ang binuksan sa isang mall sa Tanza, Cavite, kung saan isinilang ang tinaguriang King of Pinoy Comics at lumikha sa Pinay heroine na si Mars Ravelo. Tampok dito ang mga memorabilia at artworks na nagpapamalas sa mahabang kasaysayan ni Darna na tumawid mula comics patungong pelikula at telebisyon. Layunin din ng Lipad Darna from Panels to Legacy Exhibit na ipakilala ang pop culture icon sa mas nakababatang henerasyon. Susunod mga kolektor at fans, dinagsa ang pinakamalaking Toy-Con event sa bansa sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: unang magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano ba update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Inarayo ng mga toy collector at enthusiasts ang tatlong araw na ToyCon event sa Pasay City. Tampok dito ang ilang toys na dinisenyo mismo ng Pinoy art toy designers. Nagpapatrol, Rico Hizon.
5: Opening day pa lang noong Biyernes, dinagsana ng toy collectors, hobbyists at fandom ang 23rd ToyCon Nexus Pop Life Festival 2026 sa Pasay City. Bida rin na mga Pinoy art toy designers.
6: So this is the biggest pop culture gathering in the Philippines because we are our big highlight is really the toys, di ba? Yeah, people are going to be coming here to catch toys that will only be released in this event. An entire row of local toy designers, mga 150 plus.
5: Pinilahan at inabangan ng fans ang limited edition Barong Tech 63 ng art toy designer na si Quix Maikes.
7: And we wanted to do something different and new na super Filipino pa rin, hyper local, na pasok na pasok dun sa June 12 Independence Day. Diyan pa rin yung hip-hop culture namin and parang reimagined yung paano magsuot ng barong.
5: Tatlong beses kinilala si Quix bilang Artist of the Year sa Designer Toy Awards sa New York mula 2018 hanggang 2020. Paraan na rin ito ng pasasalamat ni Quix sa mainit na pagkilala sa galing ng Pinoy.
7: Super nakaka-proud kasi kahit una kaming nakilala abroad, through the years, sobrang lakas ng reception ng mga Pilipino sa amin. Kaya in a way, regalo na rin namin ito na pasasalamat na right now, karamihan ng collector namin, puro Pinoy.
5: Fully packed ang 3-day ToyCon event na sinasabing ultimate pop culture fan experience. Exclusive na mabibili rito ang mga limited toys and collections. Gaya ng limited edition Devil Toys na paboritong koleksyon ng mga Pinoy mula pa Hong Kong.
8: Philippines is really important for Devil Toys. Well, I think Philippine market is expanding a lot every year.
5: Dito rin ang first drop ng Thrill Joy Asia, ang latest Funko Pop. Headliner ang nagdisenyo ng Final Fantasy characters, ang Japanese art legend na si Yoshitaka Amano. Pay cosplayers, gaming tournaments, exhibits, interactive activities at concerts para sa pop culture fans. Ang singer-songwriter na si Jed Badella, ginawang stress reliever ang pagkolekta ng art toys.
9: Well, I've been drawing and sketching since I was a kid pa. And that's what I do pag, alam mo yun, the waiting time when I'm backstage. One day, I just came up with an idea of sketching a self-character. You know, why don't you make it into an art toy?
5: Sa ToyCon, unang nilabas ni Jed ang blind box ng V-Boys, ang kanyang personal line ng art toys.
6: We are really championing our toy designers as a brand new creative industry. We want to showcase talaga the best talents of Pinoys.
5: Pararangalan din ang ilang artists bilang pop culture icons gaya ng

0: National Artist for Visual Arts, Larry Alcala, at ang nation's girl group, Beanie. Bukas ang Toycon hanggang Linggo. Rico Hizon, ABS-CBN News.
1: Hinarana ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Concert King Martin Nievera ang First Lady na si Ginang Liza Araneta Marcos noong nakaraang Bond d'Honneur nitong June 12, Independence Day.
2: Be my lady.
1: Inawit ni Martin sa programa ang kanyang signature hit na Be My Lady, pero pinalitan niya ito ng Be My First Lady at nilapitan ang unang ginang. Kasabay nito, niyaya niya si Pangulong Marcos na sabayan siya sa pag-awit. Idinaos ang tradisyonal na Bond d'Honneur sa okasyon ng 128th araw ng kasarinlan sa Ceremonial Hall ng Malacañang noong Biyernes. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng diplomatic community at matataas na opisyal ng pamahalaan.
3: Thank you, Mr. President.
1: Pwede
4: pala tumapat si Pangulo. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalina.
1: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu,
5: Cavite, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
5: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

sa Domingo. Domingo Disco Run. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Pagi Ai Gedai. Sansan sa Domingo. Domingo Biskuran. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1 Ka Vibes.
1: Mao na ni.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: 93.1. Maana ni.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu Kabayt. Mauna ni.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu Kabayt. Mauna ni.
5: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

Ki ay giday. Sansan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.

Adoras magkakabayan sa Lasayas, Baintina. Oy, magkakabayan sa Law. Kumusta nga itong kagabi o nining adlaw nga? Domingo, magkakabayan sa nga itong programa Usab ka Domingo Descural. Ay, mustamos, magkakabayan sa mga higala na ito na karunaminaw. Ay, kapag sikay-sikay sa adlaw nga Domingo, magkakabayan sa adlaw Domingo. Domingo gayon, ha? Og pizza 14 magkakabayan sa bulan sa Hunyo tuwing 2026. Oy, og mga lawas sweldo na po na ino, no? Og mga lawas sweldo na po magkakabayan sa adlong Lunes, unya pizza 15 na. Sa mga magsweldo 15, hala sige, murag gaan na kayong paminaw nga og magsweldo na. Apan karon sa mga nagtagay-tagay, wa pa ikaw akoan, wa pa ikaw nang sa ganin ni, wa pa ikaw apil og palit. Wa pa ika chief in, wa pa ika chief in kay ugma pagunong sweldo mga kabay. Ayos mga naminaw karon hantod ta sa Las Nuevi mga kabay sa ningan tong programang Domingo Descural ato gaoban garong hapon na gabi una mao gining si DJ Rica o ingon man usab si paring DJ Jong mga kabay sa ngato ang interactive DJs. Ingon man usab si DJ Rica ang ato vibe mix DJs mga kabay. Mga naminaw, syempre, live da karon sa itong FB page. Ito ang main account, mga kabayabs, DJ Rico Mambo, ang itong live karon. O niya, siya nga nini. Ito mga kabayabs, nga naminaw sa itong mga radio, ang itong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. O niya, syempre, sa mga naminaw karon sa mga nagtanaw sa itong live, mga kabayabs, mayong gabi ika na tugtanan ang ininom po mag-aoban, DJ Rico Mambo. Ini nga itong programa, Domingo Descural, sugad sa alas 6 hapon, gabi mga kabayab sa tuta sa alas 5. O niya, din ay nagtanaw mga pagpaminaw ni Angel Me Cardillo. Ano siya ka pa shout out from, shout out Cardillo family, Dapdap Compostela. Hi sa mga taga Dapdap Compostela karon. Ingo man ang si Kunsya Luagas, ano siya watching from Lupa Compostela. Uy, dagandaghan kita ka Compostela de ha. O niya si Junwar Lisondra, ano siya nga wash out ni Jericho Mambo. Naglanog na, naglanog na po. O, naglanog-lanog na po diriron ang 93.1 FM Radio Cebu. There is my Piape Bulado, Gihol nga Negros. Oy! Salamat kayo ha Junwar Lisondra, hamay nga gabi ini mo din haon siya man.

0: cuwap.
1: Ay, sumaga kabahim. Pasalamat na ikaw ng kagabiin. Hatas may barangay Doldol Dumanhog Cebu, mga kabahim. Kita'y nilingaw sila mga bisita. Tungod kay nagsaulog sila sa tinuig kagapiyastahan. Oh, dinas may barangay Doldol Dumanhog Cebu, mga kabahim, sa kagabiin. O niya, salamat kayo no, sa mga kabahim, sa mga kuan. At mga kabahim nga kanaang nakifarty na ito kagabiin dinas may barangay Doldol, no? Kauban usap si DJ Rica kagabiin. Sige niyo mga kabahim, hantot ta sa alas na 9. I-comment ang inyong mga greetings sa request din sa ito ang FB page sa kuang main account ng DJ Rico Mambo. O niya, sa mga naminaw sa ito mga radio, ang atong numero is 0995-472-0802. Dinhilang sa ito paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabahim, mauna ni welcome ang tanan sa itong programa Domingo Descurang.

0: Apo.
1: Ay, sumaganda ni Hapon. Sumaganda gandam sila mga panihapon at long Domingo mga kaba. Ang nag-ukay splaka karon DJ Rica na po na. Kailangan ito nga programa ang Domingo Descoral mga kabayam sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Hoy! Mga kabayam! Sumagan din! Ay, so mga kabayam, sinaminaw karon naglantaw sa itong FB page sa Team Bunal. Team Bunal, Dagkog Bunal. Ay, so mga Team Bunal, Dagkog Bunal. Alam siya rin, lingaw kayo ang Team Bunal. Team Bunal, gabi ikono, og nilayat sa disco. O niya, sa kanang dol-dol dumanhog kay jamming kayo mong pagka-DJ. O niya, pagka-shout out naman dyan. Hi, ma'am, Ronaline Kagas. O, sakto ba? Hi, ma'am, Ronaline Lina. Ma'am, Ronalina. Ano ba? Mabay nga pagpaminaw ninyo, ma'am, ha? Sa committee, sa mga barangay kagawad, barangay captain. Diyas may barangay dol-dol dumanhog Cebu kagabi. Okay, di hata nag-kuanta, nagkanaang siya nga nini. Kitay ni Okay's Plaka kagabi tungod kay nagsaulog ang barangay dol-dol. Nagsaulog sa ilang kapiyastahan ang barangay dol-dol dumanhog kagabi. Sumuna, kagahapon. O niya, syempre, sa to awesome ni Boss Kuan, Boss Larry Abad, no? Ang tag-iya sa Dugdug Audio Lights and Sounds. O ni Sayaha in town dito nga iksuon nga Paskang lamia sa inasal gabi mga kabay. Ukab kayong panits inasal nga Paskang yun akong musunga. Ano mo na, salamat nga niyo sa mga makaingon tao sa hain. Nindot kayo itukar ang mga probinsya. Nindot kayo itukar ang mga lagyo nga lugar. Labi na nga to sa kanaang medyo kanaang kuan ba? Kanaang probinsya mga kabibs. Ganoon! Basta kayo magpiesta, di yung kamapas mo. Paskang nagkuha sa inasal mga kabibs. Ano yung mga pagpaminaw ni Marvin Guna? Si Marvin Guna, so good evening, DJ Rico Mambo. Hi, may gabi ini mo ni Marvin. Ano yung si Idmar, Idmar Imet Anido. Ano siya nga shout out, pre? Oy! May hapon, may gabi pre. Ako na may naon. May gabi ini mo ni pre, Idmar Imet Haon niya, si Kevin Kevin. Ano siya din nga maayong gabi, DJ Rico Mambo. Sani, nagpaka-paka na po diri ang amuang radio sa 93.1 FM Radio Cebu. Ano yung shout out sa mga Alindahaw family? Sa Malolos Barili o ni Konsihal Kuding Alindahaw nga ika number sani sani alright Konsihal dias may barangay Malolos Barili o request kog 90s disco remix. Salamat DJ Rico Mambo o DJ Rica sa pagbasa. Alright, Kevin Kevin, may gabi ini mo diya Kevin Kevin. Hindi kita masipiat ini mong pangan kay Kevin Kevin balik-balik man. O niya, si Edgar Galvi, good evening, DJ Rico Mambo. Niya pa shoutout sa Katiwihan, Katiwihan, Kalabasita, Hagna, Bohol. Salamat, DJ Rico. Alright! Salamat, may hapon. O niya muli, si Ma'am, ganaang Rona. Diyas,

Ani address ato ang text line. Mayong gabi ni Jericho Mambo. O pwede pa tukar ang remix nga Kalimutan Ka by Scosta Clay. Di gina pwede. Dige na po hindi ka vibes Jubel. Kaya nga itong programa Domingo de Escoral 80s, 90s at sa para sa mga kaidaran o para sa mga kanaang inuntampungan na na sa mga kuan ba kanang na nasa sakto panahon kanang na sa manok pa kapila na naputli og tahod. Anya Segren, asa ni kanunay ko nagsunod sa imong programa matag Domingo o ang mga ka-vibes 93.1 mauna gayon ni kay birthday sa akong igsoon. Oy, happy birthday ha sa mong igsoon nga nag-birthday karon ka-vibes kanaang singa na ni Jubel, ha? May gabi ininyo din, ha? Alright, come on, come on, come on, come on, come on! Ay, Norman si Bahon! Norman si Sabihon! Ano sa Kampinsa di Idol? Pa-shout out sa mga amigo na ko diri sa nga nagtagay. Sa mga nag-inom ko ng amigo niya. Halos nga! O diyan sa mga nag-inom sa Adlong Domingo Drink moderately, mga ka-vibes, ha? Nag-o-kais vlog ka Ninja Rica. Nga to 5 Mix DJ sa 93.1 FM Radio Cebu. Hoy, mga kabimes, mauna ni!

0: A todo brazo porque acaba de ser la Suárez 41. ¿No? Alright. Se van a guapo, guapa. Se van a Nani Japón. Se van a taxi drivers. Se van a grab drivers. Se van a bus drivers. Ay, come on to me now. Sa itong paborito radio sa Sumbo 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabimes, muna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Domingo Discoral. Sukad na sa alas 6 hapon na gabi. Hangtod na sa alas 9, mga kabimes. Pre, John, Pre John, na kay mga greetings siya, pre. Na kay mga greetings din na. Okay, that's pre, Didi John. Atong paminawan, basig na siya mga panawagan rong gabi una. Okay, ka na, pre.
1: May gabi yung itong mga kabibes na naminaw din sa Lapu-Lapu din. Nila ni Alexander Lumuntad. Kaupanin ako sa Vertix One na naminaw siya. Okay. Ay, gigisin sa kuha, pre. Ang kanya, Bluetooth niya, pre.
0: Bluetooth yun,
1: ha? Bluetooth yun niya.
0: Baka kayo.
1: Pinalit rin niya. Magi, ang gilihig yun. Naminaw siya sa 93.1. FM. FM Radio Cebu. Siyempre, shortcut naman, pre.
0: Okay.
1: Huwag sa diha sa akong mga kaubanan diya sa Alstom. Sa kuanay, GMM. Vertix One sad sa among mga MR diha. Okay. Nila ni Ma'am Cherilyn Comendador, nila ni Roxan Albarracin, og ni Ma'am Ruby. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa among manager din si Ma'am Lila o si Ma'am Zenit 5 diay sa supply office.
0: Okay.
1: Daghan salamat.
0: Alright, sige. Salamat. Ikaw din, Jerican. Okay, mga kuwan niya. Okay, sige. Ano yan sa itong mga kabayans karong naglantaw sa itong ibibage mga pagpaminaw ni Boss Danilo. Kabayans, Danilo Talas. Ano siya nga shoutout? Kabayans, busing. Shoutout ko na mga pagpaminaw ni mo Danilo, ha? Danilo! Mayong gabi ini mo diyan, Danilo. Kumusta man mo din na karon? Ano si Revenge Azaidi ba ni DJ Rico Mambo o DJ Rica? Please kong play the song 1993 by Lips DJ Rico o DJ Rica Mambo watching here in Riva Ridge ba ni? Tisa, Cebu City. Okay, 1993 kuno na agad din na DJ Rica. Sige, tanda na

og Cebu. Ani ha, si Norman Simbahon na siyang sa kapinsa dapit. Oh, kapinsa kuno dapit ilaha. Dagi ka ni Norman Sabihon. Ani ha, si Rapi Manggubat. O Rapi Manggubat na siyang wash out niya. Kabayans dire sa Butuan City. Ah, Butuan. Ako Butuan. Ay, may nga pagpaminaw sa Butuan City ha. Oh, Butuan. Butuan City. Magkakabayans. Oh, gikan ni kuhan ka na ang Rafi Manggubat, mga ka-vibes. May nga pagpaminaw, Raf. Oh, yes, may ka na ang Butuan. Ha, Butuan, Butuan. Ha? Oh, yeah.

Ora din hi sumay labuon Masin City Southern Leyte. Onya permi na minaw. Oy salamat kayo ha Lola Linora. Ania kitsa pa may lae. Shake. Domingo, the Skural. Sukad das alas 6, saka alas 6 hapon mga ka-vibes. Hagdod das alas 9. Dengan itu programang Domingo di Skural sa 93.1 FM Radio Cebu. Uy, mga ka-vibes, mauna ni. Ay, mauna ni ha, 1993 ha.

Adoras, mga kabayan, sa 6:51 na! Ay, mga pagpaminaw ni Koan Hamam Lynn Marie Muniesa Lanuyosa. Asakto ba, Ma'am Lynn? Ano siya gamaon na ni? Ay, siyempre, si Norman Sabihon. Ano siya nga, grabe, ha, kung bangisa. Bangis ko na tayo. Sige, Norman, hi ni mo, Norman. Ano niya, si parang DJ Rance Garrix. Ano siya gamay gabi, diha, pre? O niya, pa-shoutout, Bunal. O, may gabi, ini mo, diha, pre. Parang DJ Rance Garrix, mayong gabi, ini mo din, ha. O niya, siyempre, si Bonito, Bonito Lombra. Ano siya nga mo, request og dayang-dayang remix sa siya. O, DJ Rica. Sige, karo, taon, ha. O niya, si Ibiza Aban Estila. Ano siya, good names, DJ. Ay, mga pagpaminaw ni mo, mama. Ma'am Ibiza Abad Estila. May gabi is mga namindaw karon. Siyempre, sa mga namati, usap sa ito mga radio, ato ning hatagan o pagtaga diri nga ito ang mga text line, mga kabayan. Ano sa diri, good evening, DJ Rico Mambo. Niya, i-greet ko lang Balundo family diha sa may barangay Buntay, Abuyog, Leyte. Salamat, DJ Rico Mambo. Alright. Sa mga Balundo family, ha, diha sa may Abuyog, Leyte, may kapagpaminaw ninyo sa mga Balundo family. Alright. Ano yan, Dres Picas, good evening ni Jerry Kumambo. Ano yan siyang kanaang mo shoutout ko? DJ mo shoutout ko ni Fredo o ni Bugret nga nag-inom sila o gin bilog ko, no? Ano yan, request o lambada kay Manayaw ang nag-inom. Gika ni Dita Dres sa may tagim team. Tagim team po inabista Buhol. Alright! Karong taon-taon, natong tanaw ni Ningi Pangayong Angwit hanga ganang lambada. Ano para kuno ni mga nagtagay kuno sa ilaha sa may sa ingan ni. Adya sa may tagumit tagumitin at tagumitin Buenavista Bohol. Ano si Ma'am Ibiza Aban Estela, shout out DJ Team Bunal, gabi ilingaw jud kaimi. Oy, salamat kayo, Ma'am, ha. Salamat kay ninyo, Ma'am Team Bunal, di sa may kanaang sa ingan ni. Barangay Duldul Dumanhog Cebu. Sa mga Team Bunal ug sa mga Team Aw-Aw kuno. Gikan ni Ma'am Ibiza Aban Estila, mga kabayans. Okay, sa mga naminaw, mga kabayans, hantun ba ta sa last 9 mag-umanuban, mga karaang sunatang ato'y patukar karon. Iningat nga programang Domingo Descoral, sukad sa alas 6, mga kabayans. Hantun ta sa last 9 din hilamang sa itong paboritong radio sa Subo, 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabayans, mara ni, ang ato'y oras sa alas 6:54 na. Come on, 1, 2, 1, 2, 3, let's go!

sa oras mga ka-vibes. Ano minutos na lang sa di pa mag-alas 7 kagabi on. Hindi ay sa mga naminaw karon sa ito mga ka-vibes. May nga pagpaminaw sa tagian ni Boss GMN Lights and Sounds. May nga pagpaminaw ni mo din ha. Alam siya nga bulan nila, bunali na lang na niya Boss. Bunala lang tanig binog ha. O diba gana ang bakos, mura ganang bata ang gibunalan, gana ito bakos. O diba sa nga sambag mga ka-vibes. Ay, si Norman Sabihon, ano siya nga pa-shoutout, DJ Rick, DJ Ace Bani, Kabaibs Barangay Talisay. Ay, may gabi inin yun, yes, may Barangay Talisay, ha? Ano yan, syempre, shoutout, Larry Pre. O, may kapapaminaw ni paring DJ Larry. O, di as may kanaang kuan, kanaang sa nga niluan. O, pre, DJ Larry, may kapapaminaw ni mo, ha? Kaoban na to din, ha? May nga, agi ka ni paring sa kaniang kuan, paring DJ, DGM Lights and Sounds. So, tanis mga kuan po, banggiitan nga sound system din ni Sugbo mga ka-vibes, no? Pre, mga pagpaminaw ni mo di apre ha? DJM Lights and Sounds, o niya, si Ibiza Abad Estila, ano siya nga pa-request ko, ugsong, ganyan talaga ang pag-ibig. Kurag kuan na ka, kanaang magaingon ka nga, ingon anak, gindi ay, ang gugma. Ingon anak yung gugma, usahay daog, usahay pildi. Amo na siya, ganyan talaga ang pag-ibig. Ano yan, Danilo Talas, ano siya nga pa-shoutout sa Albertos Talamban. Oy, sa mga kabayam sa Tunias, Albertos Talamban. Pagpaminaw ninyo diha, panadimig ko sa kapikas pa. Si Mylene Lichindo. Lichindo no Mylene. Mylene, ano sa DJ, good evening. Ano yan pa-shoutout sa Team Au Au. Ah, Team Au Au na sa... sa mga Team Au Au, di may Barangay Doldol Dumanhog. Ano yan, may nga pagpaminaw, usab ni Kuanda yun, ni kanaang Ma'am Aigrin Arquiza. O, naminaw di ay kano karon. Ano yan, si Lambert Mangyaw, Minaw, sani, Minaw Salvedere sa Sibunga, pre. Ay, may nga pagpaminaw ninyo, pre, ha? May gabi ininyo, di may Barangay Sibunga, ha? Ano siya karon por by por ko dere sayaw Sibunga, pre? So, gasa di ay, ha? Sa ato pa di ay, lanog-lanog di ay, kung tingog di aron sa sayaw Sibunga, di ay. Ako anay ko, kana ang pakapaka, anay kong tingog, di as may sayaw, si Bunga rin pre. Lambert, may nga pagpaminaw. DGM Light and Sounds, ano siya, musta naman, dol, pre. Dol ra, paskang layo, pre. paskang layo as barangay dol-dol, no? Pero sige lang, ana magandang kinabuhi sa mga koan. Kana ang, ingon na anay magandang itong kinabuhi sa DGS mga kabayab, sound industry, no? Nga bisag layo, bisag unsa kalayo mga ka-vibes, ang ganang ang atoa din ha, makahatag tigla, makahatag taglingaw sa mga maniskuhay, makahatag taglingaw sa ganang ilahang mga tao nga mubisita, silang kapiestahan, silang barangay, malipay na lang sa dintown ta, no? Makaingon na lang punta nga, kuha na lang ba, mahog na lang garbo, no? Garbo na lang sa atoa. O niya, Snow White Roble, ano siya nga pa-shout out ni, shout out Kilian Kin o Gabriel, sani, Gabriel Bray, first day of school nila Ugma, pohon, diri sa may Kamingawan, Sibunga, Cebu. Ay, may nga pagpaminaw ninyo ma'am ha, first day of school, paday nila di ay, dihas may Kamingawan, Sibunga, gikan ni Snow White Ruby mga kabayan. Lambert Mangyaw, lanog-lanog pre, kay nindot, kay mga tukar, imuhang lab-lab. kuya, okay na mo nag-line up pre, ako ginagin na tarong nga nag-line up ni na hakay. Minor, badaghar ba kayo namina mga DJ na sa wayon ta? Ay, sa mga kabayabs karon, itong oras alas 7:03 naman. Mabalik na karon tataon mga kabayabs, apan, kay hantod ba ta sa alas 9 nga mag-uban-uban, hindi nga itong programang Domingo Discoral, unya mag-uano sa ta, commercial break o sa ta, ha? Okay, manginabuhi o sa ta mga kabayabs, hindi kahuman sa commercial, balik na yung ta, waydugay-dugay mga kabayabs. Ano sa DJ, taga-barangay Matalaw, ang Team Au Au, naka-disco rami sa Dol-Dol Gabi DJ. Salamat kayo sa pag-atensyon sa mo ang Team Au Au. Okay, dito mo ko ano. Sige, salamat kay Ma'am Hamaylin Lichido Hunggoy o Junggoy Bani. Salamat usab ni parang DJ Lambert. Basta mano, cargo pre, tig lumbag rakos baso. Nindot tayo mo ha pre, nindot ang trabaho ni mga motokar kang tig lumbag rakos baso kay ka na ang naadhang lingaw. Alas 7:04 mga ka-vibes, balik na karoon taon, commercial break o sa ta, siyempre, dinihilang sa itong maboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga ka-vibes, mga ka-vibes!

Ngayon oras mga kabayans, alas 7:14 na sa gabi on ha. Mahapon ginago. Sige! Ay, nato nang ikuha sa mga itong mga taxi drivers. Kumusta man ang itong mga taxi drivers karong gabi on ha? Mga Grab drivers, mga bus drivers, ganami now. Kumusta man mong tanan mga kabayans, sining adlong Domingo. Sa mga nanihapon, sumayon yung sundan sa mga nanihapon karong gabi on ha. Oh, ini mga pagpaminaw sa mga kabayans karon. Siyempre, sa pamandi ay ito baboritong radio 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayans, ano ni? Mga pagpaminaw ni Kuan ha. Ana siya nga agigikan ni Ronald Galano. Ronald Galano, so good evening po DJ Rico. And a shout out from Tagbilaran, Bohol. Oy, ay sa mga kabayans karon sa Tagbilaran. Hi, mga gabi. Gikan ni Ronald Galano. O niya, si Norman Sabihon, kabayos, pa-shout out na ako sa Team Aginod, GRS Disco Mobile, sa Team Gahi. Oh. Ano nila ni Boss Jeffrey Rosales, ano niya, kisa pa man eh. Idola, hindi dyan rin ka nalang makasayaw masada. Haha, grabe kalanog diri. Grabe kalanog po dahil. Salamat kaya ha, kabayos, Norman ha. Norman Sabihon. O niya, si Habido Dong. Ano siya karon pa shout out ni Jerica Idol teka gikan sa team Aw Aw po din eh. Si Habido Dong Habido. Aniya gikan ni Norman Sabihon. Ano siya nga request ko Dr. Jones. Okay karon to taod. Oy si Ma'am Marites Marites Lanuhan Gosila. Ano siya good evening. Aniya pa shout out sa team Bunal Duldul Dumanhog. Alright. Lange pong puminaw ha Ma'am Marites Lanuhan Gosila. O niya, si Mi Manopan. Mi Manayon. So, nagpagaan ay. Si Ma'am Mi. Mi Manayon. May nga pagpaminaw, ha? Ni Ma'am Mi Manayon. O niya, shout out. DJ Edmar. O ni DJ Harvey. DJ Rica. O DJ Rico. Kika ni Habido Dong. Habido o Jabido. O niya, Marites Lanuhan. Ano siya nga pa shout out sa Team Bunal. Duldul Dumanhong. Alright. Ay, salamat ha. Ako balik ko sa magkausa. Salamat kayo sa mga kabayos na sa may Duldul Dumanhog. Kagabi eh, dihat na mga kabayos. Kita'y nilingaw silang kapiyastahan. Oh, tungod kayo. Niya, bilitin happy piyasta usab sa may barangay Duldul Dumanhog kagahapong adlawa. O niya, mga kabayos, DJ Rica on the mix. Ang ito ang Vibe Mix DJs. O niya, karong taon-taon, ini mabandonggan, ini na pong mabatian. Ang ito na pong usak ka Vibe Mix nga mao kaning si paring DJ Jung. O niya, oy! Sa mga naminaw sa atong mga radio, ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Text na mga kabayams, inyong mga greetings o request, maitis, 90s at sa mga kabayams, ang atong Vibe Mix DJs, may bahala sa mga manindot ng mga sunata. Kaya sila ba, okay, mo okay, plaka, karong gabi una. Lambert Pakana, ano siya nga pa shout out, DJ Deris, may barangay Bunbun. Oy, mga paminaw niyo, ma'am, ha? Lindbert, dahil Lindbert siguro ni. Lindbert Pakana, dias may barangay Bunbun. May kapagpaminaw. Alright! Dr. Jones, this is your request. Dara, kabayams Norman, Dr. Jones, dara mong ipangayong awit. Ito ba po nitong Radio 93.1 FM Radio Cebu. Domingo, this

Rami Jean, Rami Banian sa DJ Rica. Vibes kaayo mga DJ Gabi E. Sa Dol-Dol Guy, mudawat yun og baso. Na, maunang ipangita na mo baso. Muna yung mong ipangita ng baso tubig sa Madawi. Gikan ni Jojo Tamusa. Jojo Tamusa, good evening DJ Rico. Basta Domingo, disco ta. Muna siya Domingo, disco ral. Basta Domingo, disco ta. Ani Habido Dong, baga pagpaminaw. Alright. Domingo, Descural 93.1 FM Radio Cebu. Hoy, mga ka-vibes, Marni. Karoon taw-taw, dinimandunggan usap si paring DJ Jong. Oh, maka si paring DJ Jong na po'y musubastas plaka, mga ka-vibes. Ah, siya na po'y bahala sa inyong mga paboritong sunata. Ini nga itong programa Domingo, Descural sa 93.1 FM.

Atau orang sebagai kebayam sila syeti baiti syetina. Ano sebagai kebayam sekarang na minaw. Kumusta ang tanan mana mong panihapon? Ano yan, sige, karong taon mga kebayam. Kaya nga tong oras alas 7:30 naman. 2 minutos lang sa di pa mag 30 minutos. Ano yan, karong taon din yung magkaoban usap ha? At magkaoban si paring DJ Jung mga kebayam. Siya na po yung muukay sa plaka karong taon. Ano yan, si EJ Lariosa. May nga pagpaminang Y Rails Basket ya. Wa na rails na. Ay kebayam si EJ ha. Wa na rails na. Mag-away ganin mo sa basket na yan. Rails na yun. Ano yan si Ray Villa Suha Villa Husa ba ni? Ano siyang shoutout ni Jerica sa taga Balaw? O baga pagpaminaw kuno sa taga Balaw. O niya lingaw Judme gabi sa amo sa ni Nugnug Disco Mobile. Ay bitaw. Ay salamat kayo ha kabayb si Ray Villa Husa Villa Zusa ba ni? Ano? Gabi singan ini. Abang yung pagpaminaw ninyo ha sir Ari. O niya pa shout out ninyo dalan din sa ganaang barangay Balaw. O din sa may barangay Balaw mga kabibes. O niya si Bart Wilner. Ano siya nga burak kabibes si pa. Kayo nga kuang bluetooth dere. O niya pa shout out din ni Nali. O sayahang pag umangkon nga si Ruel. O sama waday trabaho si day Nali karon Bart ha. Way duty day ang saman. Magkuhan way ipis ba? Way ipis baso din. Oh, way ipis baso din ha. Adlaw rabang Domingo karon. Ano si Mi? Mi Manayon na siya nga pa-shout out Naopa City of Naga. Naopa ba ni? Mami Manayon, sa mani, sakto ba akong pagbasa? Kana ang Naopa? Naopa City of Naga. O niya, Rica Mambo, maujud ka DJ. Sige. O niya, sa ito mga kabayam, dari sa ito ang text line. Naghapa mga nag-text. Good evening, DJ Rico Mambo. O niya, pwede mo request o touch by touch. Ang karong taon-taon, sa paring DJ Jong, may bahala ng inyong ipangayong awit na touch by touch, ha? Siya na po yung mukais plaka, o niya siya na bahala sa inyong ipangayong na touch by touch. DJ Rico Mambo, unsay duwa ron sa PBE, o NBE. Sa NBE, mga kabayabs, kaganina, duwa, game 7 na kaganina, no? Ang game 7 or game 6 ba? Basta kayo muna, o niya, daog man kaganina ang kaniang New York. Daog ang New York mauna. Ang New York mauna champion sa ganaang NBA karon nga season mga kabayabs 2026-2025 no? Ganaang siya nga nini. Ang New York mauna champion. Pildi kaganina ang San Antonio mga kabayabs.

I mga kabayab sa nagpadayon usab karon nga kanaang duwa sa final sa PBA mga kabayab, Hinimbra versus Talk and Text mga kabayab. Wala siya. Sige, nas mga naminaw ato oras, alas 7.30 na sa kagabion. O niya, karong taon-taon, pagkaoban na to, si Paring Denji Jong din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, mauna ni

mga ka-vibes, alas 7:42 na sa kagabiyon. Alright, 1, 2, 3, Tana Konganga Konga style. Okay, guys, ito mga ka-vibes, karoon na minaw, alas 7:43 na. Ang nag-ukay splag ka mga ka-vibes, paring DJ Jong na. Bihag buhok ni paring DJ Jong. O niya, mga pagpaminaw, kisa ni na Andre. Si Mami Manayon, ano siya nga nakakita biya ko ni mo, ka-vibes, in personal ko, no? Sa katong na apa, na may pagpiesta sa Kabaklay. Katong na sa inyuhang loyo. Naanay mo dito ni ay. Salamat kayo ha, Mami. May gabi ininod na garon. O niya, si Jondre Cabulana. Ano siya nga pa, shout out, DJ Jungards. Jungards di ay. Shout out, DJ Jungards. Shout out, DJ Jungards. Okay ka ni Jundre Cabalona mga ka-vibes. Oy, bro Jumar Oliverio, magpapaminaw pre ha. Bro, kumusta man imong kagabi o diya bro Jumar Oliverio. Pa-shout out bro, miss you bro. Ano si Ari Villa Suha, Villa Husa ba di? DJ wala dyan na gabi iba. Wala dyan, asan eh? DJ wala dyan na gabi iba. Sige. Sir, sa so, amin taon nga kanaang wapa tuma, wapa mag-itain ko na hurot yun at tutukar gagabi eh. Tungod kayo mga ka-vibes, anahuman magong disco, alas dos pa o niya, kuan ba kayo, kanabitang apiki pa kayo karong mga karaan kung kaiba. No, muna nga, ato sa tungi agad-agad, nagdahom tag mapunan pag yun ang oras nga kita maglabiyog kagabi eh. Apan unsa o mga ni uli magkunog kuan, ana ba nga undangon na lang yun pag alas dos, wala to mapli ang ubang mga tukar nga lami maunta kay isayaw, no? O niya, shout out din Jerica sa Timbuna, lingaw dyan may gabi. Alright! Jojo Tamusa, good evening din Jerico Mambo, palihog ko. Shout out Jim Jim diri sa may dipolog kay Naana, sa ni? Naamani mo karon diri. Shout out sa Naminaw karon, ka-vibes watching from

ninyo, Balaw Baril. Daring na inigwan kaniyong barangay captain na karon di has piestas Balaw di ay. Abasin dahil sa piestas Balaw, kami inyong kwaon din nga DJ nga muling ako sa inyo di. Kaning imong ipangayong sonata na aday. Ito ay sa mga kabayan. Alas 7:45 na nag-ukay sa vlog, DJ Joe.

taga-Naminaw sa itong mga radyo. Ano sa DJ Rico Mambo, unsay duwa ako kay Manani. Ano yung speakers? Good evening, DJ Rico Mambo. Request ko og song Don't Cry from Tipolo, Mandawi, gikan ni Mari Tabo-Tabo. Okay, sige. Agarong taon-taon ba mga kanimong Don't Cry, ato ning pa, ato ni pangayo, ni paring DJ Jong. Agarong taon-taon, di mong ipangayo nga Don't Cry, okay? At oras magkakabive sa alas 7:45 na uban-uban ta, hantod ba ta sa alas 9 nga maglabyog-labyog sa kahanginan ining ato nga programang Domingo Descural 93.1 FM Radio Cebu. Magkakabive.

D'ora mga kabayan sa 7:55 na. O 5 minutos na mga kabayan sa diba mga alas 8 sa gabi yun. Okay, arita sa ito mga kabayan sa kinaminaw, may nga pagpaminaw ni G. Bacalso. Ano siyang Bonal Kabayan, DJ Rico Mambo, niya Wash Out, watching Loon Bohol. May nga pagpaminaw ni Monina Kabayan sa ganaang G. Bacalso, niya sa may Loon Bohol. May nga pagpaminaw, may nga paglantaw ni Nukara sa ito ang live, kay live na mga kabayan. Sa itong FB page, DJ Rico Mambo. O niya, dari sa ito ang text line, good PM DJ Rico Mambo. Otro ko og request og song Limburat. O kung pwede from Marie Tabutabo from Mandawi Tipolo. Salamat DJ. Okay pre, ganang Limburat ko nung iyaha. Sige ma'am. Oh, wata ka rin mong ipangayong awit maram ha. Kana ang singa nini Marie Tabutabo di asmay Mandawi Tipolo. Ang imong ipangayong awit nga Limburat karong taon-taon ha. Sige ni ngatong oras mga kabibes 4 minutos lang sa di pa mag alas 8 kahapon at kagabion. Ano yas mga nani hapon na karong oras sa halas ni padayon mo. O diya, syempre, sa ito mga kabayans karong naminaw, may nga pagpaminaw usab sa ito ang take ha. Sa mga technician sa 4AM Globe mga kabayans. Ganit siya. Technician sa 4AM Globe mga kabayans si Joseph Lozada. O si DJ Oril. May nga pagpaminaw ni mo na kabayans si DJ Oril. Mausan ni sa mga technician mga kabayans sa Globe nga ni subasta diri sa ito ang internet kaganina. Sa kanang gitawag nilag Tech 4AM technician sa 4AM nga ganaang Globe mga kabibes. Si kabibes Joseph Joseph Lozada og si kabibes DJ Orel mga kabibes. Okay. Salamat sa pagbasa kabibes. Yes, wave lima di ganaang DJ naman G. Bacalso. Wave lima na sir. O niya, may nga pagpaminaw ni Nilin ha. Antunta sa last 9 nga mag-uban-uban mga kabibes. Gauban ang atong 5 mix DJs. DJ Jong mga kabayan din hilang sa itong paboritong radio sa Sungo 93.1 FM Radio Cebu. Ay mga kabayan una ni at oras 3 minutos sa di pa pag alas puso sa kagabihan Domingo Descur.

0: oras, mga ka-vibes, alas 8:12 na. Alright, sa mga nabinaw, mga ka-vibes, mga pagpanihapon, sa mga nanihapon. Alas, sige, nanay, tatay, satsara. Oh, kindang-kindang na tanay. Oh, ito na ning sugdan o kuhaan ka na ang gabas-gabas ning ito ang mga sunata karon. Ang nag-okayos plaka ka, mga ka-vibes, sa paring DJ Jong. O niya, syempre, sa paring DJ Jong, napos yung mga greetings. Okay, pre, larga, pre.
1: Maying gabi itong mga ka-vibes, no? Shout out ko sa akong mga kauban diyan sa Vertix One, na nila ni Maribel Inglis, among clerk, nila ni Giselle, okay, og ni Rio. Pa-shout out ko no, birthday day ko no ni Kapangpangan, di naman basa pre.
0: Kapangpangan.
1: Kapangpangan.
0: Sige.
1: Og ni Kwande, ni akong kauban nga si Rinan, Rosly Pinuti, pinakahait ni nga partner nako sa ako, Marco in charge na pinakahait kay Pinuti man pre.
0: Delikado ta na.
1: Rosly Pinuti, shout out ko nimo diha sa kwan ya. Dapat ham duty na gyud ka kadadlaw. May pagkabutan biyog ka. Ano ya kung ganahan gyud niya butan gani mo. Magsigi kalit pre.
0: Na.
1: Oh, ilani kay kabutan niya magsigi kalit. Og sa ako mga pamilya diha sa Umapad Mandawi nila ni Josephine Perolino Herodias, sa akong mama na og sa akong papa Nilger Herodias, sa akong mga igso ni Carla K, Nerel Jan og ni Macnil Jan Herodias, sa akong mga pagumangko niya ni Zion o ni Zia, daghang salamat sa inyong pamamino. Gamit lang sila kabigon pre. Pero kusog gyapon kay ning kwangit. Shout out gyapon kuno sa atong mga kaubana. Unog sa atong mga silingan diha sa Konsolasyon. Nila ni Ramilinok na drive og taxi.
0: Okay.
1: Amping-amping diha bro sa pag-drive o sa diha sa atong mga kasilinganan sa Purok, Kasaba, Konsolasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Okay, sige. Mara to, pre.
1: Kanala, pre.
0: Alright. Ano yung mga pagpaminaw sa ni Belbons? Ano siya nga pa-shout out ka, vibes? Nagtagay-tagay dire. Rodrigo Cajes, Rene Hugarap, Longlong, Denver, Dave Hugarap, og sa Jeff Mini Sounds, dahil ko no. Og sa Jeff Mini Sounds from DJ Melbourne sa Tagum Sur, Purok Tres, Trinidad, Bohol. Alright. Ay, mga pagpaminaw ha, Melbourne, sa mga gabi ini niyo diha karon. Sa mga nagtagay-tagay o si Randy Sanopaw. Ano sa good evening, ka-vibes, na pa-shout out, mga gabi ini mo diha, Randy. Musta man imong kagabi o diha, ka-vibes, Randy Sanopaw. Arita sa ito ang text line, Lambada. Okay, sige, humana. Ito na na-play ang Lambada kaganina mga ka-vibes, no? Humana ang play ni Paring DJ Jong, inyong ipangayong Lambada. Adios, sige, ang ito oras, alas 8:15 na. Hantun pa ito sa alas 9, mga ka-vibes, gumaguman-uban. Taas pa kayong oras, panahon kita mag-love you guys pa, kahanginan. Ang nag-ukay splaga karon ang ito vibe mix DJs, Paring DJ Jong, on the mix din hilang sa itong paboritong radio, 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga ka-vibes, mauna ni, alas 8:15 na.

8 oras mga sa las 8.23 na sa kagabihon. Ay, sa mga nabinaw, karon sa mga nanihapon, sa may inyong sundan mga kabayms. O niya, siyempre, sa mga nagdanaw karon sa itong FB page. Live na karon sa itong FB page, DJ Rico Mambo. Doon ay nag-request og din Jeros Rico Mata. This is your request. Kumbate, gikan ni parin din si Lambert. Gikan ni Juhan Suelo Rabonos. Shout out boss, kabayms, did you watching from Japan? Hi! May nga Marlon Tante. Aris Marlon Tante, good evening, DJ Rico Mambo. Hi! May nga pagkumino ni Modia Marlon. Aliyah, syempre, DJ Rico Mambo, greet ko, usap sa ko ang mga iksoon dito sa Badian, Cebu. Mga Borneo family, ako apa siya, pasayawon sila DJ Rico Mambo. Request ko, the one I love, Magdo Borneo, nasa salamat. Alright! Okay, gipangayo ning sunataha gikan ni Rico Mata. Yung gipangayo mga kabayms DJ Ross. Ano yung shout out kuno sa mga Mata family Sandayong Norte Danau City. Domingo Discoral mga kabayms sukad sa last size ngari sa last maybe. At ang kauman karong ha gabiyo na paring DJ Jong og si DJ Rica. Ligat ito nga programang Domingo Discoral sa 93.1 FM Radio City. Mga kabayms, mauna ni Domingo the

0: Dancer, bebe, bebe.
1: Ay, sayawan, sayawan.
0: Sayawan, gato.
1: Dancer, pagkino.
0: Gato na pag-greet mo kasi nga na to. Nagpag-greet mo din ha.
1: Obay, obay, manipre niya. Ato na ni Kwan sila.
0: Ano ba naman lang, ano ba naman.
1: Shout out to. Ako day, shout out day. Akong kaubanan dia sa gym ay day. Mga MR ni, mga good girl o mga good boy.
0: Good girl,
1: nila
0: good
1: ni,
0: boy.
1: Kwan, ay, nila ni Andrew.
0: Andrew.
1: G-Mark.
0: G-Mark.
1: Rose Briggs.
0: Rose Briggs.
1: Ang single, single ko no.
0: Single.
1: Wala po to makaka. Oh, ni Snow White Ruby. Ni Ma'am Cherilyn. Ni Ma'am Roxanne.
0: Okay.
1: Ma'am Queenie. Ni Ginny Beat. Ako, yawang mga pangalan ni. Ginny Beat, pre.
0: Ginny Beat.
1: Mary Rose Cabrera. Nila ni Ate Juji. Ong ni Joey. Ong ni Gigi Boy. Ang ako nga mga kaubanan diyan, mga butan. Mga amigo, kamiga.
0: Okay.
1: Ong sa nila ni Paring Mac Jones. Ito ni Kwan.
0: Pre.
1: DJ Mac Jones.
0: Paring Mac Jones.
1: DJ Joey.
0: Joey.
1: Joey. Josue de, pre.
0: Josue de.
1: Kabayab sa tre. Joey naman ni, pre. DJ Josue de. Ito kabayab sa kaubanan diri sa 93.1.
0: Okay.
1: Dagan salamat sa itong mga kabayab. Minaog sa ko rin pamilya. Og sa akong naasawa din ni Chrislyn Rodriguez.
0: Okay.
1: O sa akong mga chikiting day.
0: Chikiting.
1: Junilin, Chris Janel. O ni Sean Andre. O ni Sean Andrew.
0: Okay. Ay,
1: Rodriguez. O sa'yo mo katulog ha. Kay eskwela na sa dugma.
0: Okay. Klase.
1: Dagan salamat, pre.
0: Okay, sige. O niya, syempre, may pagpaminaw ni Michael o Michelle Rasadio Pasolot ba ni? Oh, Michael, Michelle ba? Basta kayo pa na ni. Huwag ko ba, Michael? Sayops, Michael? Aritas, Michelle?

Sadio Pasolot. Ano siyang layat magkakabayabs ko noon. Ano pa, shout out watching from Banilad, Maria Luisa. Makalayat kita sa mga mga sonata ko noon. Ingon si Michelle Michael Sadio Pasolot magkakabayabs. Ay, salamat kayo ha. Grabe mga sani, gikan ni Linbert Pakana. Ingon si Ma'am Linbert, ano siya, grabe ha, oy. Grabe ha, mga to karo, di siya makabalik, mabalik mo sa dangatong kanhi. Alright, atong oras mga kabibs, last 8:31 pa. Ano yan, sige, sa mga naminaw karon, mga nanay, tatay, ate, lodong, uginday. Ilabi na sa to ang mga nanay nga mahiligon kada ni mga sunataha na hala. Samtang ka mo na ngaon karon. Sabtang ka muna ni hapon, pagkindang-kindang lang mo din haana lang gamay. Iluklihok lang inyong hawak o gamay po. Aron mawa ang ito ang mga parts mga kabay. DJ Rico Mambo, ipli ang manik mandi ko na pre. Sige. Niya, para ni Emily Lorenzo, Ilot, B, o ni Mary Ann Ilago. Salamat from Rani sa Gargar City. Sige, karo tataon. Si Lons Benji, Kuya

At oras lang magkakabayan sa Las 8.32 na niningantong nga programang Domingo Disco Roll. Nag-ukay sa vlog ka magkakabayan sa pari DJ Jong on the mic. Riharado ka rin. Huwag ako'y nasa diskohan, aron lagi na magbit-bit ka ganaang duha ka butilya masakay bu. Ganaang tanan naging lihok sa kong lawas magkakabayan. So, da-da-da-da-boom, da-da-da-da-boom, boom, ka-da-da. Sos, nindotas to ka. Mo lagi na ako ma-imagine og naakos diskuhan aron basta kay hurot ang kuano ay hurot ako stiffing. Dago kay Blanca DJ Jong Domingo Discuran mga kabay. Oy may nga pagpaminaw ni Daddy Roy dai kusog kay ang radyo des Banawa mga kabay. Aw sa mga nagplanog sila mga radyo karon ilabi na sa mga nagbiyahe. Ah, kamo na minaw sa itong paboritong radio 93.1 FM Radio Cebu. Magkakabimes, mana ni DJ Rico Mambo on the microphone, DJ Joe on the mix, sa itong vibe mix DJ. Dapat ay 30 minutos kapag umanoman, magkakabimes. Bunal pre, come on.

Bueno, sa mga kabarbs, naminaw si Sofia Vil Cabillon. Ano siya nga shoutout ko noon ni Sofia o ni Aiza. Isa o ni Aira. Oy, mga pagpaminaw ni Manilan ha. Inday Sofia o ni Isa o ni Aira. Mga pagpaminaw. At oras mga kabarbs, alas 8.30 isa na Domingo. This cool.

0: Quarantana. O, hindi nang inipag nagpadadalig pag-greet. Part GL. Nasa magkaroon, Part GL. O, siguan ka na ang shoutout kong Dodong GL. Guwapo. O, guwapo na eh. Guwapo, guwapo o tao ka na. Guwan ka na ang wapandaghang tato. Ay, Part. Nasa magkaroon, Part GL, ha. Adi, sige, kisa pa may lain din eh. Ha. Ano sa mga kumayos ko na naminaw? Dari sa ito ang ibibage, mga kabayans. Shake. Oy, si Pro DJ Gerson. Ano siyang shoutout, boss? Oh, may pagpaminaw, Pro DJ Gerson Basalo. Shoutout, boss. Okay, may pagpaminaw, ha? At mga kabayans, ganun nga, kaubas buhat, mga DJs, kanaminaw, karong gabi o na. May kagabi, ininong tanan. Alright, shake. Oy, anak-anak, kuan kita, kani, pres, viral, pre. Gato nag-viral ni nga kuan ba nga parihag kuan parihag moves tanan kita gatong
1: nakabantay gi ko na pre murag murag to gisirox pre
0: dying inside ni parihag moves tanan
1: pre tanan
0: parihag moves sige salamat pre mo na to pre. Alright, sa mga naminaw mo ni katong bag-o nag-viral karon nga disco nga parihag moves tanan dying inside alas 8:42 na Domingo Disco Rock.

At oras mga kabarns, 5 minutos na lang sa limpa mga alas 9 sa kagabihon. Ay! Ano sa mga kabarns karon? Kumusta man ninyo kagabihon? Hindi na amurang apig ka rin sa oras no? Aba nindot na kay mga sonata mga kabarns. Anyways, mga pagpaminaw ni Paring Glenn Aparisi. Aparisi ni pre. Ano siya nga, pa-shoutout DJ Rico Mambo sa tanang good boys sa Interactive DJs from DJ Glenn. Salamat, alright! Bunal, Prinjong!

0: Okay,
1: Taysha.
0: Kuha nga na.
1: Agana,
0: friend. Makita lang gyud ko gihapon ninyo, magkagiagira gyud ko sa bridge. Pero atangatangin niyo kung dapit ta ugasa gyud ko magi nga bridge. Diara nga padung gyud ko sa duty lang gyud ani gyud.
1: Duty.
0: Wa na gyud ko i services bridge sa pre kay. Tungod sa busy oh nya. Trabaho man gud na nasa trabaho dayon. Pag maka-service man gani, kuyog-kuyog lang gyud ko ani sa atong mga amigo gyud.
1: Mao na.
0: Kuyog-kuyog lang ko ani og shout out ko diay sa diha sa umapad nila ni Butchoy nga nag-inom kuno sila.
1: Butchoy, okay.
0: Oh, Butchoy diha sa umapad na usa ko manghud nga si Macnil diyan.
1: Butchoy pare sig Butchoy.
0: Oh, kan lami ana pre.
1: Marag, samtang magdagay
0: man. Manang tagagutom man pre.
1: Samtang magdagay pare sa pug Butchoy.
0: Oh, kana murag nindot gyud na pre nya. Pare sa no katong kanang nagdagpan na pre.
1: Oh, sus kana. Kompleto na.
0: Oh, tambal okay. Man na pre. Tambal na sa kanang kwan.
1: Kauhaw.
0: Oh, sa atong mga atong mga kabayad siya nga naminaw diha sa Lapu-Lapu.
1: Okay.
0: Ato nga daghan kay na sila diha sa Cordoba nila ni kwan nila Kyokyo.
1: Kyokyo.
0: Nila ni Alonusto ako mga diya, diya sa Mactan.
1: Mactan, okay.
0: Mactan nga upo na pre sa Lapu-Lapu dayon.
1: Okay.
0: Diya sa ako mga kamiguhan diya, sa ako mga amigo diya sa Paknaan diya nila ni Hero Brigula.
1: Mm-hmm.
0: Ako nga batchmate diya, mga butan gini ako nga kabatchmate sa una sa ako.
1: All right.
0: Sa high school pre niya. Tinabangay lang tayo niyo diya pre, ako diya mga kabraw niya, ako akong kwan diya. Akong usa sa mentor ni Jad Aguirre day.
1: Okay.
0: DJ Chris Joe diya na nibalik ko siya puyo diri sa Consolacion. Nibalik ko siya niya makiglag lagi ta kuanin niya yon sa okay. Man na busy man tag deliver ni sa itlog pre.
1: Sige lang.
0: Sige tag deliver ni kay itlog nga
1: kuan. Pila mang itlog nimo pre?
0: Operator pre. Sige tag deliver ni kay para pang kuan pre pang duwa-duwa pre.
1: Dagko sa nang itlog nimo.
0: Dagko pre murag. Para mamaor ni sa akong gida pre. dagan salamat eh, sa atong mga kuan ka vibes ya.
1: Okay, sige mo na ito.
0: Kanalo, pre.
1: Alright. Sa mga kabayabs ka nung naminaw, ilabi na sa akong mga kabayabs na sa mga kuan, si Daddy Roy, sa mga na, si Angelas, mga Daylin. Sa itong mga kabayabs sa karon, pre, salamat kay Glenn, ha. Sa ito ang mga kabayabs na nagtanaw sa itong live karong gabi o na. Ilabi na po sa itong mga kabayabs ka nung nag-text dari sa ito ang text line 09954720802. Okay, pa-shout out din siya rin kung mambo sa tanang good boy sa Interacti. O, sige, haman na name, unanin siya. Alright! Wala tayong oras mga kabayab sa pansadili pa! Minaw sa tayong mga nindot kay Tukaroy, no? Dotas mga Tukaroy. Wala ba kayo mga kabay? Make some noise! Come on! On the mix, DJ John. 1, 2, 3, hit! Check. Biha to karay. Ano sa mga kabayabs, ganong naminaw ha, ang mga lawan ay adlang Lunes. O niya, balik na punta sa itong naandan nga programa. Ang request ni 3-1, sukad sa alas alauna sa hapon. Hantunta sa alas 4, mga kabayabs. Tauban, si Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy, o nga siyempre ako, DJ Rico Mambo. O mga lawan, adlang Lunes, klase na po. Sa mga nangandam karon sa mga ginikanan, nagplan siya na daan sa mga sulobonon sila mga anak, mga uniform. Ingon man usab sa mga ginikanan karon mga asawa nga nagplan siya na usab sa mga uniform sila mga bana kay Mujuti o mga adlawa sa Yus Buntag. Sa mga nagtagay, drink mo directly. Di magpalabi kay kanaang adlong Domingo, adlong Lunes o ma, trabaho na sabda. Dayon raba mo paloya-loya, dayon mong ingon nga kapuyag yun sa adlong Lunes. Oy. Kaysa ba, hindi kapuyon nga nag-inom magkagwayo. Sige, wala tayong oras. Huwag mga lawa mga kabayabs. Arita mag-uban-uban sa alauna sa hapon hangtod sa alas 4. Mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan at pagtagan. Yan ang atong programang request ni 3-1. Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela at mag-uban. Matang adlaw ang Domingo. Ang atong programang Domingo de Escoral. Sukan sa alas 6, hangtod sa alas 9 mag-uban-uban. Wala tayong oras. Salamat kayo sa mga kabayabs na naminaw karon. Naminaw sa mga radio, nagtanaw sa toang live. Kay live ta sa tong FB page, DJ Rico Mambo. Wala ba tayong oras, panahon ako na lang sa DJ Rico Mambo, magingon lihok na, mentra sa iyo pa. Mentra sa bay panahon, na pa'y oras sa mga gustong buhaton, buhaton na! Come on! I don't wanna live forever! Behind!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: 3.1. Maana ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprackets on the mix.
3: Mauna ni
4: nag-ilugay kami sa audition. Amateur hour singing.

Oras na to mga ka-vibes, alas 4.24 na sa kabuntagon. My morning, my buntag mga ka-vibes, sa kamunaminaw sa inyong paborito. Nga istasyon na sa radio, sa dial sa inyong mga radio 93.1. Your favorite music FM radio ka-vibes, maanani. Oras na to mga ka-vibes, alas 4.24 na. Oga grabe ha, welcome sa ato ang programa. Matag sa iyo sa kabuntagon, Lunes at sa Biyernes. Ang programa kung din ikaw lingawan, ikaw pukawan, o ikaw pasayawan. Programa ang buntag na vibe. Maulanon nga adlaw nga Lunes, pizza 15 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O adlaw karon nga Lunes, ting sayo o bangon kay syempre ting klase na o ting trabaho na. O kanunay magiging trabaho no, o ting klase na karon. My morning, my buntag sa ito ang mga ka-vibes diha nga naminaw na karon. Syempre, oo, again ha, welcome sa programang Buntag na Vibes. Kauban niyong ubos nga lagad sa kahanginan. Nagitog na unta, pero kinahanglan po kaon mo kay unsa ganito ha, kay mga taspukaan. Mga good morning sa sayo kayo mga nagtikaw-tikaw karon, mga inahan, mga ginikanan, kay lageting klasina. Good morning ha, good morning. Oh, magpailaila na gid ko ninyo. Ininyong ubos nga lagad sa kahanginan, DJ Sprocket gud na to ikay inyo. Oh, lagi ha. Ang certified ka-vibe, certified lamion. Walay lain radio DJ diri sa Cebu. Ah, dinhi sa Cebu. Oh, nga lamion ako na. Oo. O niya mga ka-vibe, syempre. Kung na may gusto pukawo, na may gusto i-greet. Oh, labi na karon na sa iyo sa kabuntago na nag-birthday, na nag-anniversary, na nag-mansary, na nag-weeksary niya. Na fiesta on sa panalibunyag. O i-text lang sa 0995-472-0802. Ako ang Osbon, 0995-472-0802. O syempre, o onyang taod-taod, o onyang taod-taod atong tanaw na itong libro kung nabatay ko andan eh, kanang available. O available nga patang twister kay Lunes man ron. Kinala mabitik ang inyong dila, ah. For the meantime, enjoy sa ninyo. Okay, ipabuto-buto sa inyong mga radio diya. O, kanatong sunata nga, kanang para kaninyong tanan. Best of Max Urban, nga mga kanta. Speaking of Max Urban, ha, good morning sa tanan nato mga lolo o lola diya. Oo, sa mga taga Bohol, Leyte, mga taga South Park sa Cebu, North, Centro, o mga taga Camotes Island, o mga taga Cordova, mga taga Ulango, mga taga Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu City. O kung asa pa rin iabot ni Pagsibya na to, ha? Karon mga taga Danau. O katong mga karinderiya karon nga sayo kay naminaw na to, kay lagi. O nangandam para sa mga kanang naiklasi karon, no? Ato pa rin good morning ang mga kugyan kayong drivers karon nga basket uwan-uwan. Nagbiyahi lang gihapon. Good morning yung tanong mga Grab drivers, Maxim riders, taxi drivers, multi-cab drivers, mga tricycle drivers karon. O mga kugyan ito mga security guards, good morning! O sa tanong mga nakatsunin karon, good morning yung mga kabas. Alas 4.29 na! Kape!

0: Akong Osbon ha, Osbon ako adlang Lunes karon. Pizza 15 sa buwan sa Hunyo. Tuig 2026. Karong pizza ha. Oo, ting sweldo. Sa adunay trabaho. O, ting sweldo sa adunay trabaho. O, ting release. Diba? Ting release, ting release. Karon ting release. O, ting release. Hello ni Nonoy. 1, 2, 3. Good morning. Happy happy birthday sa tanan mga nag-birthday karon mga ka-vibes. Happy happy happy birthday. Onya syempre. Hello ni Flor Gabas Pod. Good morning may buntag. Ato ang ka-vibes tang twister karong buntag sa mga gustong mo mo participate. Maunia. Oh, hinaot ko no masulod. Hinaya karon masulod ang sweldo. Hinaya. Oh! Hinaya. Ato ang tang twister karon buntag mga ka-vibes. Mauni. Andam na ba mo, andam na ba mo, andam, andam, andam, andam. Kay ato nang i-review. Usan eh. Mauna ito ang ka-vibes tang twister karong buntaga. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Oy! Osbon ako ha, ang buntog mo batog sa buntod sa buntag. Adire, what is ha? Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Oh. Kinsa'y ganahan di abe mabitik ang dila abe. O bit ka be. Dial sa 0995-472-0802. Akong Osbon 0995-472-0802. Ang buntog mo batog sa buntag mabuntag. Di mao. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Bagyo Moto Vlog, good morning. Apil ko nabitik akong dila. No? Sige, i-dial lang 0995-472-0802. Abli na itong linya mga kapain. Oops, nananawag. Ay, ni Miss Colra. Bye morning, bye buntag sa itong mga inahan. Huwag amahan. Yan, nagratatat na ang baba, ano ah. Nagsugod na. Bangon, bangon na mo niya mga inday, mga dudong. Kay ting klase karon ha, ting klase. Oo, ting klase karon, ting klase. Hello ni Love Kita. Oh, grabe na mga pangalan na sa TikTok, ay. No? My morning ni Dritchy. And also ni Pugsit. Oh, ayo sit. Sige daw. Atong Osbon be atong katang twister be. Atong Osbon o atong balikon. Para yun makuha sa tanan. Maone. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Hello to bad liar. Oh, si ikaw na si Joseph mas yun eh. Sip, ikaw ni Sip. Liar ka Sip, liar. Onya, natay caller dere ato pa sudloin. So ayan nato ni, di ba mabitik ang dilaan eh. Hello, good morning. Oy, good morning, Sir Dodo. Oh, ikaw na kao nagtawag ron. Kumusta man imong kabuntagon?
1: Okay na, dapo ko rin na. Naglingkod.
0: Oh, na, kasi inyo haron, naglingkod-lingkod ka.
1: Nari, ang malay.
0: Oy, mayo noon. Uni ha, kumusta man imong kabuntagon niya? Walay uwan.
1: Away uwan. Wala sa nga daw, may gawan.
0: Ah, okay. Karon Manggol, kadlawon, kami ang giuwan po dire.
1: Wala pa yung uwan.
0: Oh, andiri mo yung uwan. O niya, Sir Dodo, kay Lunes man ron, andam na ka sa tang twister na to. Andam na mabitik imodila.
1: Amang ko na lang yung tang twister.
0: Ah, man itong tang twister, ha? Oh. Ang buntog mobatog sa buntod mabuntag. Oh, kaya dili. Usbon ako. Ang buntog mobatog sa buntod mabuntag.
1: Ang buntod mobatog sa buntag.
0: Ikay bahala kung sa imuhang na nasabtanan na eh. Akong usbon, ang buntod o dili, ang buntog mobatog sa buntod mabuntag.
1: Ang buntog mobatog sa buntod.
0: Oh, ang buntog. Oh, buntog nga langgam ba? Ang buntog mobatog sa buntod mabuntog. Oh.
1: Ang buntog sa buntog.
0: Ah.
1: Buntot sa lisyon na ron.
0: Sige lang, kung unsay kaya ni mo, ilitok, hala ilitok si Dodo, paspasa.
1: Ang buntot sa
0: buntog mubatog sa buntod mabuntag.
1: Ang buntog mubatog sa buntod.
0: Oh, mabuntag.
1: Ah, sige, ang buntog mubatog sa buntog sa buntag.
0: Kana, mauna. Sige, usba.
1: Ang buntog mubatog sa buntog sa buntag.
0: Kana, mauna. Sige pa.
1: Maron.
0: Oh, maron.
1: Ang buntog mubatog sa buntog sa buntag.
0: Kana. Oh, paspasi.
1: Ang buntog mubatog sa buntog sa buntag.
0: Buntag mo sa buntag. Oh, gilis dan si Sir Dodo. Oh, sige Sir Dodo. Gilis dan mga Sir Dodo. Sige. Kanang pukawan na lang imong mga ka-vibes o imong mga silingan. Bunal Sir Dodo, bunal.
1: Mukaw ko sa taga Agnabol, Nino Sir Dodo.
0: Oh.
1: Wala mag nanggiri. Ang hirap pagkalingaw mo na pag-iit ni Rizpakit kay Madu na Mudua nag-istorya na ang katawan.
0: Kana!
1: Ang gina na ang kaya mamina lang kung Rizpakit kay galibong dilihilig sila ng FM ba?
0: Oo! Oh, ingag yun nga magdapat oh, maghilig sila!
1: Ay, maghilig mo kay ano malingaw mo na di Rizpakit ng duwag katawan galima dyan ang paminahan mo nga ma warang malingaw din kay nag-istorya niya kay Lianing. Okay, lamion mo gud siya ng pagkatao, gud.
0: Oh, lamion ng pagkatao. Mauna, Sir Dodo, sakto na.
1: Oo, lamion pagkatao na mo nang magkasi yung pamina kadaon. Iya, mamina yung kadaon ng kiyaman. Dili siya na si pamina gipin na maila. Nagbularan siya rin ilang radya ba ilang pamnaon ba?
0: Hmm. Maudi.
1: Oo, nag pamina mo ha kay great ko para ninyo tagahag na bolo ha.
0: Oo.
1: Mundo ang dagat yung kasay. Marag, ang ilang kabuhay, galisyon talaga sa pagangkon. Ako ba yung kunulog ha?
0: Kana!
1: Mukha mo kung buo sila. Marag, ititingan ko nila kung lisyon pa yung kasaon pag duha.
0: Oo, usarag yun. Usarag yun dapat.
1: Usarag yun.
0: Oo.
1: Usarag yun kay...
0: Ayaw duha pagka...
1: Ititingan duha ba yun ha?
0: Hmm.
1: Kiptaan sila... Pagka lab na ba, nalayan mo guling.
0: O mo gani, ayaw duha pag lab.
1: O, pistag luhay, duha mo, ilang kabukon.
0: O, usa-usa rin yung ilab.
1: Ilagam, nung hindi mo naiyan mo, namang hindi mo nakakuntak mo yung pagkito ka. O, kami na mo kay.
0: Kana! Kana!
1: Lalamin niyo mo duha kay. Lamiyon mo kayo kung pagkatao.
0: Ang buyag, buyag, Sir Dodo, buyag.
1: Bakit lamiyon?
0: O!
1: Kalaisyo
0: yan, lamig yun
1: na.
0: Oh, lamig
1: yun, oh! Oh, lamig na sa sipo.
0: Hmm.
1: Nanatag yung pamigyo na dyan, ang bata na doon sa kabuok.
0: Hmm.
1: Apo.
0: Hmm.
1: Naliluwa niya, kihila, ang mundyo, yati yung mukha.
0: Hmm.
1: Napos.
0: Kisa pa, kisa pa!
1: Ano yung nabanggabo, napos eh. Chris Morales po, naabon na.
0: Oh, imo po, love, punan mo, love.
1: Di mo na masipta sila.
0: Kana?
1: Di mo masipta tanawang na siya na haron. Ako may, ako ko lalong.
0: Oh. Kinsa pa?
1: Ako nga.
0: Good morning ni Apple Rosales. Og ilang ay ako nung pukawon ang Rosales family. Diyan sa may barangay Bagong Bayan, Hilongos, Leyte. Oh, ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Good morning. Sa mga gusto niya mo appeal, no? Oh. Sa mga gusto niya mo appeal sa tuwang patang twister karusos kabuntagon. Dahala sige. I-dial ang 0995-472-0802. Natay color ato na pasodlon ba? Hello, good morning, ka-vibes.
2: Hello.
0: Hello, good morning.
2: Good morning, DJ.
0: Good morning. Kinsa ni palihog?
2: Si Annalyn.
0: Annalyn, asa ka nagtawag, ma'am Annalyn?
2: From Karkar, DJ.
0: From Karkar. Kumusta man inyo ang kabuntagon diya? Walay ulan? Namainit na mo? Namahaw?
2: Okay,
0: nagsumasuma?
2: Kulan, DJ boy.
0: Walay ulan?
2: Kusog kayong ulan.
0: Ay, kusog! Onya, kumusta man? Nibango na ka di ha, mama? Asa ka rito yung name? Annalyn?
2: Ay, bango na, Diyos. Tayo kayo ni Mata.
0: Kana. Tayo kayo naghikay po. Nakay mga kwan? Nakay mga
2: is...
0: Ah, nakay mga estudyante.
2: Padawan, may school lang mga bata.
0: Kana. Isa ka rito pangalan ganin na to. Balik, mama. Asa, Annalyn? Annalyn.
2: Annalyn,
0: alright. Ma'am Annalyn, andam na ba ka mo suway sa tuwang tang twister?
2: Ako, suwayan.
0: So, suway eh. Maone, ang tuwang ka-vibes patang twister karong buntaga. Maone ha, ang buntog mo batog sa buntod mabuntag.
2: Akong ang buntog mo batog sa buntog mabuntag.
0: Kana! Oh. Maski kalima lang, oh, tuluhan to sa lima kapag balik-balik na pinapaspas. Alright. Andam na ka, ka-vibes, Ma'am Annalyn?
2: Andam na.
0: Alright, sige. Ang buntog mo batog sa buntog mabuntag. Sige, bunal, Ma'am Annalyn, bunal.

0: Hala, garabiha. Magiging nila walay sami. Wala gyud mabitik ang dila kuya buyag. Oh, kadungog mo ato? Di matabas-tabas. Unya ma'am Analin, na kumpleto magyud nimo ang atoang ka vibes patang twister karong buntaga. Nahala sige pamukaw o i-greet ang imong mga silingan o imong mga ka vibes. Bunal ma'am Analin, bunal.
1: Ang akong pamukawon, bunal nimo diha mayong buntag.
0: Daghang kay salamat.
1: Ang mga DJ. Sige ko paminaw kami nga kanang programa. Dayon, Paco Partner, si Rolando. Sayo kami ng mata, kasi kayo ng mga tamong kids.
0: Kana?
1: Oo, oh, among bibi, among bibi lang lang. Kaya kayo ng mata. Kaya yung tamong tawagan ng mga blind. Blind ko dito.
0: Ah, okay.
1: Among amigo si Almer.
0: Amigo mo ni Almer Kaputol.
1: Ah,
0: okay, mao di ay.
1: Mhm.
0: Kinsa pa man? Alright, daghan kay salamat, the vibes, Ma'am Analin diya sa Karkar, haug may buntag kanino tanan. Alright, oras na to, alas 5. 5 na sa kabuntagon. Good morning ni, agaw diya, Sins. Sins? Okay, sa man, Sins? Good morning po ni Ma'am Michelle Paraiso, all the way from Spain. Magiging itong suking tigtan awan sa itong live sa TikTok, no? Oga si Ma'am Neda. From Dipolog City. Hello, good morning, good morning. Good morning, DJ. Pamukaw ko karoon sa mga bata. Oh, schooling na. Oh, mo lagi. Bangon, bangon, bangon, bangon. Oh, dili mag-transpukan. Bala kong one-one. Bangon na lang gano, ha? Bangon, bangon, bangon. Latay color ato pa sulon. Hello, good morning, kavayam.
2: Hello, good morning.
0: Hello, good morning. My money, my buntag. Ay, si Miss M. Kumusta yung magkabuntagon, Miss M? Wala ka uwan na di, ha?
2: Wala man.
0: Wala ra.
2: Padulong
0: na. Padulong. Sige, para, kuwan, para pinaspasay ni. Oh, kanang andam na ka sa ito ang ka-vibes patang twister, Miss M. Okay, ato ang kabibes patang twister karong buntaga mao ni. Ang buntog mabatog sa buntod mabuntag. Akong usbon, ang buntog mabatog sa buntod mabuntag. All right. Andam na kami si M?
2: Andam na.
0: Sige, Miss M, bitikay mong dila, bunal Miss M.
2: Ang buntog mubatog sa buntog mabuntag. Ang buntog mubatog sa buntog mabuntag. Ang buntog mubatog sa buntog mabuntag. Ang buntog mubatog sa buntog mabuntag. Ang buntog mubatog sa buntog mabuntag.
0: Hala, garabiha. Tinuod din ilang gingon nga taas og dila si Miss M sa nagsanga-sanga. Oo, okay, wa mabitik. Maayag si Miss M's, no? Pore buyag, no? Oh, ikaduha ni si Miss M's ni Kwan po, ni Ma'am Analin kaganina. Huwag yun mabitik ang dila. O niya, Miss M's, na labang maginato ang ato ang kabayos patang twister karubutaga. Nahala, sige, pamukaw sa imuhang mga silingan o imuhang mga kabayos. Bunal, Miss M, bunal!
2: Good morning ko sa tanang staff at FMR Philippines.
0: Mm-hmm.
2: Og sa tanang mga hapla boys o young girls.
0: Aha.
2: Pamangon na mo kay klase na. Dayon sa mga tanang mga nagluto og sudan para sa eskwelahan, bangon na mo labi na ni Mr. Mrs. Renato and Maria Lina Medina.
0: Aha.
2: Nagluto para sa sudan para sa eskwelahan. Ya, lami magina sila mangluto.
0: Kana.
2: Kaya,

0: Chicago Bulls hablan. Mi mami es Bailey Rosales. Mi cuy Alex Manchani. Rinieri Paja. Mi mami Gaya. No, what did you go to?
1: Oh, Nara Shia, Nara.
0: Kevin Garboso, hola, Rotalizai.
1: Ajá.
0: Dayon. Mi Emily Flores, o Brandon Flores. Yun marumi si Bida sa Iloktog Parilitibo.
1: Ajá.
0: O si Winston Lawa Dendia sa Alcantara Sibo. Good morning, Dayon. Mo request Dayon ko Material Girl.
1: Material Girl.
0: Yes. Alright.
1: Mi ama, ura.
0: Mi amino, kita 93.1. Mga kabayt.
1: Maunani! Dagang kasalamat, Mr. M. Magmahin buntag. Alas 5.09 na sa kabuntagon. Good morning to Eunice Batukan. Shout out from Mindanao, Zamboanga del Sur. And also to Mikai Acibedo. Shout out ko dire sa akong mga kauban dire, DJ. Nga si Lizelle og si Rose. Asa man mo karon nagkuan? Asa mo karon nag... na naminaw og nitanaw sa live? Asa man? Hello ni Chinia Hart. Good evening sa tanan na karon sa my Middle East. Good evening inyo tanan. Good morning din sa Pilipinas. Hello ni Jessla from Jones Avenue. Oh, good morning Jessla. May buntag ni mo diha Jessla, may buntag. And also to Duny Lucero from Dipolog City. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Oh, mora siya. Ma Michelle. Natay caller ato pasodlan. Hello, good morning ka vibes.
2: Hello, good morning,
1: Ka-Vibes.
2: Hello? This is Aki.
1: Good morning, Ka-Vibes. Freddy, kumusta?
2: Okay, Japon.
1: Okay, ra? Mura magkuhan. Nibango na ka?
2: Wala pa.
1: Nagligid-ligid pa ka di, ha?
2: Nagligid-ligid pa.
1: Kana. Mao di ay. Unya ka nang... diretso na lang na to. Andam na ka mo suway sa to ang Ka-Vibes patang twister. Karong sayos kabuntagon. Suwayan, alright. Sige, ato ang Ka-Vibes patang twister. Karong buntaga maon eh. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Osbon ako. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Oh. Andam na ka, Ka-Vibes Freddy. Alright, Ka-Vibes Freddy, bunal!
2: Ang buntog mabatog sa buntog mabuntag. Ang buntog mabatog sa buntog mabuntag. Ayan,
1: okay, from the top.

0: Bubar
1: dulu, bisa menuntut, bantu lupa. Kana! Terus na perfect yun, na perfect! Grabe, nabitik sa kadali. Oh, nabitik kadali. O niya, ka-vibes, Freddy, nalabang mangyod na to. Ang ato ang ka-vibes patang twister karubuntaga. Dala, sige, pamukaw, i-greet ang imo mga ka-vibes. Ka-vibes, Freddy, bunal! Bunal!

0: Ajá. Maura. Alright. Aha, dagang kay salamat. Ay, sal. Kana.
1: 93.1.
0: Sorry. Okay ra, wala problema na. Ang importante ay mahalaga. Alright? Maura. Alright, dagang kay salamat ka vibes pre, may buntag kanimo ha. May morning, may buntag. Alright. Ay, mayong gabi sa mga taga Qatar. Oh, from Mekai Acevedo and also ni Master. And hello ni Rachel Ongi. And asa pa man yung shout out ko sa akong pamilya sa Danao City. And hello ni John Ray Diaz, the farm boy. Good morning, shout out. Good morning, idol. Shout out sa akong mga amigo nga nangapi og sayo diri sa Dumaguete. Bakong, alright. Good morning ni also ni Ma'am Emilita Silvosa Cagula. Good morning. And kisa pa si Nonoy, lain man ang nga buntog ang mubatog sa buntod mabuntag. Unsa man Noy? Good morning ni paring DJ Lambert Mangyaw and sa tanan mga family di sa sayaw si Bunga. Good morning. Ato ang programa matag sayos kabuntagon mga ka-vibes. Mo na yung gitawag na buntag na vibes. Kung gin ato mga sunata, ato mga playlist, more on 60s, 70s, 80s, 90s, up to latest. Mo na ito ang mga kana. Pang pabuhi sa dugo. Labi na itong mga ang dugo kay ubos na. Oo! Kama gusto mo appeal sa ito ang ka-vibes. Tang Twister Maoni ang buntog mubatog sa buntod mabuntag. Kama gusto mo appeal yan 0995-472-0802 ug atangi po ninyo ang ato ang ka-vibes pa Zumba pa Budots alas 5:30 hantod alas 6:30 minutos nga pagpasingot pag volume sa inyong radio niya ug paggawas sa inyong mga steeping. Alright, natay caller, ato na ipasodlon be. Hello, good morning ka vibes.

0: Benny
1: Deng. Giuwan ka diha?
0: Giuwan din Deng.
1: Nabasa ka?
0: Nabasa ka gamay.
1: Ay, may na lang. Onya?
0: Rami na lang irong buntag na bay.
1: Nga naman?
0: Labi na signal.
1: Lami na?
0: Lami na signal din
1: Deng. Murag ako. Salamat. O niya ka ba, Ms. Bebe, namatay patang twister basta adlaong Lunes, andam na kang mutang twister.
0: Andam na.
1: Ato ang ka ba, Ms. Patang twister, karong buntaga maone. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Osbon ako. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Ready na ka?
0: Ready na.
1: Alright, Kabibs, Bebe Atamosa diya sa may garing konsolasyon. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Bunal!
0: Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Ang buntog...
1: Pas-pas, eh!
0: Ang buntog mo batog sa buntog mabuntag. Ha? Ang buntog mo batog sa buntog mabuntag.
1: Oh, ang buntog na buntog sa buntog mabuntog. Sige pa. Kulang pa. Kulang pa. Sige.
0: Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag.
1: Yay! Yay! Ang style ko na ito ni Kavibes Baby, kay Kwan ko na siya ka na magbitik-bitik na hindi lang kay para ing nonay! Niya karon ay kinoon di ay master di kay ito ay!
0: Master, baby.
1: Master kay ang dila nagsanga-sanga! Murag dila sa bitin!
0: Benta ay magsanga no?
1: Ha? Mayon ta magsanga sa hiwa ah! Oni ako vibes baby na labang mangyod nimo. Ang ato ang ka vibes patang twister karbutagan na sige. E great og pokawa imong mga ka vibes imong uyab imong bana trato guban pang malang mananap. Bonal.
0: Lai walang na tanan noy.
1: Ha?
0: Ato na lang ko grad na lang ko tanan sa viewers and the listeners sa 93.1 SM Radio Cebu ka vibes mauna ni. Happy Monday!
1: Maana ni! Dagan kayong salamat! Ka vibes, Bebe Atamosa sa Garing Consolacion. Good morning! Good morning, good morning to Bing! Hello to Rina Vasquez, pabati sa mga maagang papasok sa school. Yes! Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning! Alas 5.19 na, bangon na mo diya kating klase na! Ting kaligo! Oo, dili pwede rin sa mga kandingon. Kaya nga naman, labi natin sa Cebu kay tugnaw kayo! Okay na sa amuha, kaya naman may heater. Ay! Kasusyal! Na may heater, pero kanang, kwan pa, kanang takuri, isod sa takuri. Good morning to Rina Vasquez. And, hello, good morning also to Fatima Sumablay. Oh, good morning, good morning, good morning. And also good morning to Linda. Good morning. Good morning to hello Mamu Ja. Good morning, good morning, good morning mga kababs. Hello Gia Mira. Good morning. Good morning mga kababs. Oras na to mga kababs. Alas 5:20 na. Sa mga gusto diha mo appeal tato ang ka-vibes sa patang twister. Oo, idaya lang ang 0995-472-0802. Hello to Ruski. Good morning from Kuwait. Thank you sa mga nag-like, nag-share, nag-tap sa screen, nag-follow. Salamat, salamat. And of course, ang mga taga sa akong hometown, no? Sityo kan mga sang barangay Dela Poro Camotes, mga Gunato family, good morning! Akong amano ginan Hermenegildo Medogo na tog mamalulita-lita gun na to. Siyempre, Daily Mob Sense, si Tio Ibero, si Tia Ellen gun na to. Si Sunog, si Yanan, sa Merkado, sa Barangay Dala. Si Erwin, o si Redford, o si Ay-Ay. Good morning! Good morning to Gia Mira Lara. Good morning! And DJ Akot, ha? Akot, Tag, and anak kay Ikugan. O, sabi Ikugan. Shout out ko sa sityo Kayaukaw from Kalachurava. Kamu na mino lang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1. Your favorite music FM radio. The newest and hottest FM radio station here in Metro Cebu. The Vibes na on a near.

0: sa kabuntagoan. Og syempre kamo namin nalang yapon sa programang Buntag na Vibes. Kauban lang yapon ninyo karon yung ubos ng alagad sa kangina DJs Bracket Gunato aka New R.
1: Alagya, ang certified. Alam ni R.
0: Natay color na rin be, ato na pasodlon be. Oh, pasodlon, hello, good morning ka Vibes.
2: Hello, good morning.
0: Good morning ka Vibes. Kinsa ni Palihog?
2: Ako ni Sio.
0: Oh, bagong number ni mo ni Sio?
2: Ah, number na yung nag-awal yun. Dahil yan, nang hi-hi man, yan, gihatag na ko siya may ni Dayan.
0: Amo ba? Ganaan, ganaan na siya nga imong i-greet Sio. Oh, kumusta man diya? Kumusta man diya Sio sa akin? Ha, kumusta man diya sa pahak? Okay ra?
2: Papagurang ni Unong ang uwan.
0: Kano? Kusog lagi ang uwan, no? Unya, Sio, naaman tayo ka Vibes patang Twister basta Lunes. Andam na ka. Mabitik ang imuhang nagsangasanga nga dila.
2: Andam na guro ni Ron.
0: Andam na di ay ni? Alright, sige. Atong ang ka-vibes patang Twister karong buntaga maon eh. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Usbon ako. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Alright, ka-vibes Eric niya sa may pahak. Sa lapu-lapu, andam na ka?
2: Andam na siya. Dapit sa wala nga. Di lang ako akong lumitan.
0: Kana? Alright, ka-vibes Eric. Ang buntog mo batog sa buntod mabuntag. Bunal!

0: Allah, Garabiha, walhon gay na imong dila. Mao di ay no, mao di ay grabe yun. As in talaga, wagi mo simiat. Grabe niya.
1: Ha? Ang gantong ilahang kang atong ilahang kang mamanalin nung kang Miss Ames ganina, murag paminaw ko, murag likira sa ilang dila.
0: Likira ko? Ang imo kay nagbuwag man yun. Balin upat ka buwag. Murag, o upat ka buwag, nagbuwag ay mo dila. Onya show, nalabang man na, nalabang man imo ang atong kabayos po tang twister karubuntagan. Hala, sige. Bukawag imo mga ka-vibes, huwag i-greet imo mga silingan niya. Bunal!
1: Okay, muna sa dan, good morning. Good morning sa tanang naminaw na ito mga ka-vibes.
0: Aha!
1: Okay, labi na gayon lang mga silingan dito ya. Nag-iahay, nag-panitikal, yun ay mga estudyante.
0: Tana!
1: Huwag, sa akong asawa nga, o sa kabuog siyo nga, tayo kayo ng laba.
0: Hmm, kakugihan para buyag.
1: Oh, way la, hindi pit-pit na.
0: Oy! Good morning, Inday Pitpit!
1: Ano, nag-isip.
0: Oy! Okay, sa paman.
1: Kilikon man niya sa'yo, lipokon niya pangandaradyo.
0: Agay! Ako sukay, kilikon ram ako kung mangihi. Okay, sa paman.
1: My God. Ang mga kaliwat sa pagkaway labot diha sa bukid yo, ah, taga bukid pa kita.
0: Kana!
1: Diha sa barangay Binalyo, barangay Agsungot, Pini, Paril, Kampinukot.
0: Tara!
1: Upa sa lamban. Diraw, tap-tap, pala, hurot.
0: Hurot, lahos, bunal.
1: O, ito na mga kabayos na to, di, ito, busdodo, o, dikit pa si Petong si Miss Ames. Eh, murang nagsabot na silang duha.
0: Oo. Oh. Nagsabot eh.
1: Nagsabot na niya.
0: Oy!
1: Suko ka niya. Kinako na itigong down.
0: Sekreto rin na sila. Nagsabot na sila. Ay, dili. Katong ako si Sir Dodo. Okay na siya sa iyang upat kabuk nga nag-guan niya. Nag-lab-lab niya. Okay na siya sa upat.
1: Oh. Ay, kalima ang dati ito at Miss Ames eh.
0: Siya unta pinakauna.
1: Mutawag turong balik ni Marat.
0: Oh, wala nila eh. Wala na siya. Kanango sa inga nanay. Oo oh, nga. Nanay ko ang si Sir Dodo. Upat kabuk taga Buhol.
1: Sa?
0: Oo. Oh.
1: Grabe si Dodo eh.
0: Siyempre.
1: Sa? Pag wala ilahing gahi. Di as garing konsulasyon eh.
0: Oo. Oh. Gahi o dila?
1: Oh, gahi o dila.
0: Alright.
1: Di, bibi.
0: Oh.
1: Wapag yun, nagkakitaguyab.
0: Wapag yun, murag, mga na lang, mga laya na lang ang dahon sa, kwan, kanang mahugan eh.
1: Oh. Mga larang apel ang bunga siya, mga mag-helicopter, riyan, oh. Si Miss Ames, pinda.
0: Wagyan.
1: Itayangan, kaya may pangbunga, nag-helicopter pa.
0: Kana! O niya siya, akin sa paman?
1: Wala na siya. Ikaw, good morning po ni mo. Iyato, sige na masipit.
0: Salamat siya, ha? Salamat.
1: Okay, tanda na lang. Mayong
0: pagpaminaw. Alright. Dagang kay salamat siya, ha? Ka-vibes, Eric.
1: Thank you, Joe.
0: Diha sa may pahak, Lapu-Lapu City. Ato ang certified ka-vibe. Oras na ito, alas 5:30 na. Good morning to KJ Plaza. And good morning, DJ Sarot ko, sa Mantos family and Gonzales family sa may Hubay, Liluan. And pa shout out watching from UAE Abu Dhabi from Mom Alien. And good morning po, pa shout out po sa mga kamag-anak ani Bater Bonya sa Talag Kugon Agsor. And usan ni condolences to the family. All right. And hello to Inday Pat. Hello, Ma'am Inday. Inday Pat Kapangpangan and ni Marvin. And also to Apollo. And pa-shoutout din Jess.

is joined naminaw. And nag-o lagi siya dol. Kay ganan na jud ma-shout out. Oh, na-delete man ako number. Oh, amo na dia. Oh, shout out ni Papa Jerry Mauro dia. Sa may asa ni siya. Kalmante Kamote Cebu. Oh, sayo pa jud do naglanog-lanog ang radio perte ko suga. Oh, may good morning sa mga taga Kalmante. Oh, Kalmante dia sa may Kalmante Tudela Kamotes. Oh, mga Mauro family dia. Good morning, good morning. Good morning to New Love. Oh, nganong New Love man pangalan na ni. And good morning shout out family Abayon from Tagum. And pa shout out ko sa akong igsuon na nasa kot-kot si Irish Mantos. And si EJ Quinta, shout out Ermac family. Og ni Ma'am Angelou from Ireland. Good morning.

0: and gentlemen.
1: Everybody get up, make some noise!
2: DJ Pop and Oogie Mo. Tonight we gonna lay down and stay
3: out. Oras na ito mga ka-vibes! Alas 5:34 na! Huwag panahon na sa ito ang ka-vibes pa Zumba!
4: Ka-vibes pa Zumba!
3: Igawas sa mga stepping, igawas!

0: 58 na sa kabuntagon on. You're still tuning in sa programang Buntag na Vibes sa 93.1. Your favorite music, FM Radio. The newest and hottest FM radio station here in Metro Cebu ka Vibes. Mauna sa mga ka Vibes, no? Magpasalamat ako ninyong daan. Sino pakikuban ka na ako sa load sa 2 ka oras. Dagan kayo salamat. And this has been your DJ. DJ Sprocket Gunato aka Nior. Ang certified Lamion. Oh, salamat, salamat kayo ninyo mga ka-vibes. Oh, syempre magpatigok na ta. Kadili pa ta mataga. Mabalik ko ni alas 11 para sa programa ang ka-vibes. Sad, sad, sa odto. Oh, padayon lagin mo sa pagpaminaw mga ka-vibes, ha? Oh, padayon lagin mo sa pagpaminaw. Din lang sinong paborito ng estasyon sa radio sa dial. Sinong mga radio 93.1. Your favorite music FM radio ka-vibes. Maunani! Add ko na ko mga ka-vibes, ha? Amping-amping mong tanan. Kay gimahal ko ka mong tanan. Oras na to mga ka-vibes. Ala, on top na gyud, walay awas, walay sobra. Ala sa isna sa kabuntagon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu ka
1: Vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu ka Vibes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May butag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Lunes, pitsa 15 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Welcome sa Lainaw sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong ka-vibe si Tonton Alcos Antugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga ka-vibes, kumusta man mo? Adlaw karon nga Lunes, gikan kita sa semana nga atong gi saulog ang adlaw sa kaugalingnan kun Independence Day. Sa milabay nga pagsaulog niini ni atong adlong Biyernes, mga ka-vibes, pastilan ang atong Vice Presidente sa Pilipinas nga si Vice President Zara Duterte mura mag gigil asan sayang nahimutangan, mga ka-vibes. Naunsa ba to siya, oy? Sabay na kaon niya na itong adlawa? Kay sumapa niya sa iyang pagpangu sa selebrasyon sa adlaw sa kaugalingnan dito sa Rizal Park sa siyudad sa Davao, iya mang gipunayan in town og atake ang kasamtangan nga administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nga sumapa niya, ha? Dili kinahanglan nga muhimo siya og mga extra constitutional means aron kuno nga siya ang mupuli isip presidente sa Pilipinas.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Hehe. Pakpak mga Duterte diehard supporters. Kay ha? Buutan di ay ang inyong idolo nga Vice Presidente sa Pilipinas.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Apan sa pikas bahin, mga ka-vibes, ha? Samtang niingon siya nga hindi ko gusto na agawin ang posisyon ni PBBM, iya mang gipakapinan kinig gusto kong makita hanggang kung gaano kawalang hiya si PBBM sumapa sa Vice Presidente.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ato ragoning analisahon pag-ayo ang pamahayag sa atong puli pangulo. Unsa maning iyang giingon nga kawalang hiyaan? Kana gumikan ba kay sa iyang paghinam-hinam nga mahimong mo'y manguus Pilipinas, iyang gihulga nga kini iyang pagapatyon?
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kung mahinomdom mo, mga ka-vibes, gani lakip ni sa usa sa mga articles of impeachment, ha? Batok niya kay niluwat siya hulga ngadto sa presidente ingon man ni First Lady Liza Araneta Marcos og dekan ni Speaker Martin Romualdez nga lagi sumapa niya ga og dunay mahitabo niya, mga ka-vibes, duna siya'y gikontak nga maoy mapatay ni PBBM ni First Lady Liza Araneta Marcos og dekan ni Speaker Martin Romualdez.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Unya moingon siya nga gusto niya nga mapadayon kining maong administrasyon kutob sa katapusan kay iyang gusto nga makita ang kawalang hiyaan sa atong presidente. Ha? Unsa may nakapatukmod niya? Unsa may kananaang nasud sa iyang pinsada ni atong tungura? Nakatukag sakto si VP Zara Duterte ni atong maong adlaw sa kaugalingnan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kay, you know, while she has been saying that, ang iyang mga hinanib dito sa Senado, mga ka-vibes, gipanguluhan ni ining ginganlan nilag Petra o Petra si a kananaang dili lehitimo nga Senate President nga si Alan Peter Cayetano pa nga namugos gyud nga siya matud pagihapon ang Senate President mga kabibes. Sila man ang mihimo og mga lakang ha og mga kanabang maingon ta mga panghitabo nga maoy nakapaggubot karon og samot sa atong nasod nga Pilipinas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Tingali atong labason mga kabayb, sa ilang gihimo sukad nga ha kadtong kalit lang nga mitumaw ang karon nagtago-tago nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Atong labason ang nahitabo ni atong Mayo 11 mga kabibes nga gikan sa iyang unom kabuan nga pagtago-tago. Takulahaw lang mipakita dito sa hawanan sa Senado si Senador Ronald de la Rosa mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Dito nagsugod ang tigaw sa tanan nga no tungod kay ang maong kalit nga presensya ni Senador de la Rosa, ni resulta kini sa pag-ilog sa liderato sa Senado hinungdan nga nahimo nga Senate President si Petra o Petra, ha? Si Senator Alan Peter Cayetano mga kabibes. Kay ang presensya ni Senador de la Rosa, nahimo man sila nga 13 na sa ato pa ilang naangkon ang mayoriya sa Senado mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ug tuod man ang kanhi Senate President nakalitan si Senador kinini ang Vicente Tito Soto III na pulihan ni atong Mayo 11 mga kabibes. Og sugod niya ito, nagkaguliang nagyud ang Senado.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So sa ato pa, magkiskot ang kawalang hiyaan. Ha? Kay mao man iyang gigamit nga termino, mahug nga ang walang hiya ang iyang mga lumalaban diha sa Senado mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay human yan to, ha? Nadugangan pagyod ang mga panghitabo sa Senado. Nga atong labason, na hinumdo mo, diha pagyoy, matod pa kuno, under attack sila. Unya, sa ba nga under attack nga, matod pa gani sa mga netizens nga, agoy, doon ay pagpabuto sa armas, pero, mura man itong klaro kaayo nga eksena lang kay di ay aron ilang palingkawason, ha? Ilang pataguon si Senador de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ingon niya ini ang naitabo mga kabibes, ha? Si Senador de la Rosa perting kumpiyansa, ha? Kay niyatong Nobyembre ni tago siya kay nahadlok sa gianonsyo ni karon Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla nga matud pa dunay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court, ha? Ang maong senador mao na nga sus mura taon og ilaga nga nikalitlag tago palik sa iyang lungga ang kanhi PNP chief nga nahimong senador kay nahadlok sa iyang warrant o bares gikan sa ICC mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So tuod man from November until May mga kabibes nitago si Bato de la Rosa. Apan dihay higayon nga pwede siyang mugawas kay laing leakage ang niabot niya nga matud pa dunay warrant o bares niya. Pero dangtan og duha ka adlaw ni anunsyo ang ICC nga why publicly release nga warrant of arrest alang sa maong senador.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nila pa diha na shoot star ro si Senador De La Rosa, mga kabibes. Kaysa dihang may pakita na siya og bitunga dito sa Senado, kalit man lang gi-anunsyo sa mga kadagkuan sa ICC nga ilang gibutyag, the unsealed the ICC warrant nga gi-issue sa korte. Sa ato pa, mga kabibes, tinuod gyud ay nga dunay ICC arrest warrant ang naasoy nga senador.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ang nahitabo, gumikan kay Duna sa warrant, unya dito naman siya sa poder sa Senado, mga kabibes. Ang grupo ni Petra, grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, may anunsyo dayon that they are taking him into a protective custody.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og tungod sa maong protective custody, dito napintalan og dili maayong imahe ang atong nasod. Kay spoko ba na nimo, of all the countries in the world, kadto pa nadungog nga dunay usa ka senador nga wanted sa International Criminal Court ang nidepensa niya o ang nitago niya, mao mismo ang mga sakop sa Senado sa Pilipinas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So dili mayong imahe kadto alang sa Pilipinas. Sa ato pa, sila ang nagpahiya sa Pilipinas, ang mga hinanib ni Sara Duterte, dili ang kasamtangan nga administrasyon, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ra ba? Napunan pag yun. Kay ang ilang lain nga kalyado nga si Senador Jingo Estrada, mga kabibes, agoy. Takulahaw lang nalutsan og warrant of arrest sa kaso nga plunder nga iyang giatubang, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Diin man Ros Jingoy. Hi, Maros Jingoy. Ito kuyog sa iyang kakusa nga si kani Senador Ramon Bong Revilla Jr. na preso sila gumikan kay pareho silang dunay kaso nga plunder, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mao na, nag-iskot man katag kawalang hiyaan. Sila mao'y nimugna og maingunta pagpakauwaw sa imahe sa mga Pilipino. Dili ang kasamtangan nga administrasyon, mga kabibes. Klaro og tataw na unyara ba atong naobserbahan nga samtang gipahigayo ng maong pagsaulog sa adlaw sa kaugalingnan dito siyudad sa Davao. Kibaw ba mukunsay atong nakita, mga kabibes, ang atong naaninaw dito? Samtang diha si Vice President Sara Duterte, ang mayor sa siyudad sa Davao nga iyang igsuon nga si Mayor Sebastian Basti Duterte, wa man sa maong okasyon, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gabot pasabot, konpirmado ang impormasyon nga taliwala sa linog nga migo sa Mindanao nga gani apektado pa ang Davao region. Dito gidi ay tingali si Mayor Basti Duterte sa nasud sa China, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga kita makaingon, wa in town siya'y pagbati, wa siya'y pakigduyog, wa siya'y simpatiya sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog nga migo dito sa nasuing dapit sa Mindanao, mga kabibes. Nga gani ang epicenter ni ining maong linog, Silingan ra niya. Ang Sarangani province, mga kabibes. Apan di ay mayor unta syudad sa Davao nga duol lagi dunta. Wa gyud mo liklik. Wa gyud manginano. Wa gyud magpakisayod. Ha? In short, mga ka-vibes, didma siya sa ginangatan sa mga nabiktima sa linog.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So diyang bahina, mga ka-vibes, makatuaw ka ba nga kini si Vice President Sara Duterte, igo na gid ni siya bitaw, ha? Kana bang, ha? Igo na gid siya ni daot sa imahe sa kasamtangan nga administrasyon. Kaya nga no, taliwala nining ilang gipakatap nga isyo, istorya kabahin sa korupsyon nga matul palagi ko no, doon ay gipang distribuer ng mga malita tungod sa flood control projects controversy, ang gili malimod, karong pipila kaadlaw, pitsa 15 mantaron gani karong umaabot ni Webes, ha? Hunyo 18 mga kabibes, mao ang pagpahigayon sa pre-trial conference sa gikatakta unya nga kinini ang Senate impeachment trial karong umaabot nga Hulyo 6 mga kabibes, ha? Hunyo pa man taron karong Hulyo 6 kung way mga kabaghuan sa schedule unya di mausab ang dagan karon pagahimuo na ang Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So kinsa may nagpakauaw ron? Kinsa may dunay kaso kalabot sa unexplained wealth nga tipik sa mga articles of impeachment sa gikatakda unya niya nga impeachment trial? Ha? Si PBBM ba? Ang kasamtangan ba nga administrasyon? Makaingon ta nga kining iyang giingon nga kawalang hiyaan. Ha? Mas maayo tingalig atong ingnon nga back to you, VP Sara Duterte. Prangka bitong pagka-istorya, mga kabais, because it is not the president who is facing impeachment. Kay diha to sila impeachment kitahay nga gi-file batok sa presidente, wa man ka first base. So who's doing the shameless act, mga ka-vibes, nga gipasangilan ka nga duna kay unexplained wealth? Si Presidente Marcos ba? O si Sara Duterte, mga ka-vibes?
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mauna nga kung imong subayon, kading iyang gingon nga kawalang hiyaan ni PBBM, murag ang ngayon tingaling huna-hunaon sa makadaghan ni Vice President Sara Duterte na siya maoy ang ngayang mauaw kay siya mao ang dunay tulubagon nga gani, dili ni minaumao ra, dili ni nga kanana ang yano nga pasangil kay mayoriya sa mga sakop sa House of Representatives. Ha? 257 ka mga congressman ang miduso sa maong impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. At kana, usa ka isyo, mga ka-vibes, nga klaro kayo nga kuno galing dili ni niya matubag og tarong, ana, ha? Makonbikto yun kanang ginganlan og Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumunay labing klaro nga isyo kanang iyang giingon nga kawalang hiyaan sa atong kasamtangang presidente. Dagan silang mga gipasiatab pero wa mangyay ni tumaw nga mga ligong ebidensya. Ha? Hangtod karong mga dawa, mga ka-vibes, puros lamang yung tumutumo. Ha? Doon na bagoy na-producer sila nga ligong ebidensya. Suma! Ha? Apan sa pikas bahin, ang pamilya Duterte, grabe. Ha? Kinsa man ang usa ka congressman nga nasuko gumikan lang kay ang iyang bodyguard wa tugti o wa gipagbigyan sa usa ka gidudahan nga kanang bugaw dito sa ilang syudad sa Davao, mga ka-vibes. Perteng sukuha na niog kutsilyo na himong viral si PBBM dito nga si Paulo Duterte mato.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumaw na diha, mga ka-vibes, nga kining iya bang giluwatan nga pamahayag batok sa presidente sa Pilipinas. This is very uncalled for. Kay gani ang sayang mensahe sa atol sa pagsaulog sa Independence Day. Ang gihatagan og bili ni PBBM ang ato mang mga bayani nga nibuhi sa ilang kinabuhi aron kita makaangkon og kaugalingnan. Nga mao'y gihatagan og kanang gibug-aton sa mensahe sa atong presidente. Nga lang nako angay og matarong nga atong ipahinumdom ngadto sa katawhang Pilipinhon nga ang adlaw sa kaugalingnan atong nakabot gumikan sa atong mga bayani nga nibuhi sa ilang kinabuhi aron kita makaangkon og kaugalingnan, aron kita makaangkon sa atong independensya. Ha? Nga bitaw karon usa sa timailhan nga duna gitay kaugalingnan, we are free to criticize. Ilabi na diha sa social media, wa mo maka kana na ang makaapas ni ana. Nga halos manggani kitang mga Pilipino matag isyo duna kitay kaugilingon natong opinion. That is an indication of having an independence, mga ka-vibes. Muna nga ako di gikukumpurmi nining gisulti ni Vice President Sara Duterte nga sumapa niya kawalang hiyaan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa pikas bahin, angay manamin sa iyang kaugalingon si Vice President Sara Duterte. Angay ba niyang kananaabang eksamino ng iyang konsensya? Kay kining iyang gipakita aron nga taras klaro og tataw mani nga daw igo ragid siyang nanalipod sa iyang kaugalingon. Daw gusto niya nga ipalutaw nga siya mo'y limpyo. Saan mani mo pagkalimpyo nga nabisto man sigon sa mga bank transaction reports nga dunay binilyon nga kantidad sa salapi nga nasud sa bangko nga iyang gipanag-iya og sa iyang bana nga si Atty. Manasis Carpio. Ha? Ano man na? Angay day nato ng ikapasigarbo o angay nato ng ikauwaw?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumauni, mga ka-vibes, ang isyo atol sa pagsaulog sa adlaw sa kaugalingnan nga hinaot si Vice President Sara Duterte would come to her senses. Kaysa ako nang gikaingon lagi, mga ka-vibes, klaro kaayo nga nang hanigan ni sinaan. Because a few days from now, pagasugda na ang impeachment trial batok niya. Nga mauna nga, naningkamot ni taon siya. Agani. Yatong adlong Biyernes, doon na may mga iyang mga lumalaban nga nag-rally dito at tabanga Senado, pero wa lagi taon mutukob ang mga tao. Did ba man ang mayoriya sa mga Pilipinhon? Wa gid sila muduyog sa panawagan nga kaybaon na mo. Kay gaano, mga ka-vibes, ang mga Pilipino

Amber Hunt, ha? Sara Duterte, mga ka-vibes. E for the record, dili lang karon siya na impeach. Kung atong kinumduman, ikaduha na niya nga na-impeach siya sa Ubos Bahay Balauranan because during the 19th Congress sa miaging Pebrero, ha? 2025, mga ka-vibes, na-impeach na siya ni Adto. Apan lang ang Korte Suprema ni Ingon nga unconstitutional ang primero niya nga impeachment case. Kining ikaduha ron, this is the second impeachment nga mas niligon pagani ang mga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte. And therefore, in the next few days, mga ka-vibes, mauni ang gipaabot sa mga Pilipino kung unsa ang dangatan sa iyang impeachment case ngadto sa Senado, mga ka-vibes. So ato kanang atangan kay hapit namang yun. Ha? Pila na lang yun kaadlaw, magpahigayo na ang kininiang impeachment dito sa Senado. Ha? Unya, ato sang napanglantawan, mga ka-vibes, nga wa nagipuruhan nga si Alan Peter Cayetano ang mo-preside. Nga no, wa na may numero, wa na may lumalaban, wa na may dumadapig nga sakto si Senador Alan Peter. Gumikan kay sa karon 22 sila nahabilin, napo na lang sila sa ilang grupo. Gipaabot na lang ang bisag usa na lang gikan sa grupo ni Alan Peter Cayetano o adto na gani mudapig sa habig ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mga ka-vibes. Mahingpit na yun nga mahukasa na si Senador Alan Peter Cayetano. Unya, mahimo na yun nga full pledge nga Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. O si Senador Sherwin Gatchalian ang mahimong full pledge nga Senate President, therefore siya gihapon ang maasumer nga kinini ang presiding officer sa pagpahigayon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. So kana ang atong gipaabot nga mahitabo karong musunod nga pipila ka adlaw. Ha? Di na lang nadugay kay Julio Saiz man ang gikatakda niya na. If that happens, mga ka-vibes, the Filipino people will focus on the impeachment trial. Unya, of course, atong siron kung unsa gyud ang mga ebidensya o kapasikaran batok sa atong Vice Presidente sa Pilipinas. Muna nga moingon ko, kining iyang gipasiatab karon, ilabi na sa milabay nga adlaw sa kaugalingnan, klaro kaayo nga iya ramang tagkantong hapin aron sad sa pagpanalipod sa gumanhap nga nahitabo sa iyang kinabuhi karon, mga ka-vibes. Ha? So ato nang atgan ang maong impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Mga ka-vibes, mupos lang ko makadiyot kay humanini atong ipadayon atong pagtuki dinhi sa arangkada sa buntag palihog. Standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Mga kabibes, welcome pagbalik sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabibes, si Tonton Alco Santugo. Agi og sumpay sa atong pag-iskot sa pagsaulog sa adlaw sa kaugalingnan sa milabay nga Biyernes. Si PBBM, mga kabibes, sa iyang speech dito sa Rizal Park, sa ato pa dito sa kining Quirino Grandstand sa Luneta, dunay importante kaayo nga gilitok. O kini ang kalabot sa iyang pag-recognisar o pag-ila ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mga kabibes. Sa iyang mensahe, iyang gilitok yun ang pangalan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, nga sa ato pa ang Malacañang miilanag yun ni Senate Leader Sherwin Gatchalian og dili na si Senador Alan Peter Cayetano. Mamala importante kayo nga kung si kinsa ang ilhon sa ehekutibo. So, unsa may buot pasabot ni ini mga kabibes. Ngawanag yung taon. Ang personalidad ni Alan Peter Cayetano karong panahuna nila pa hanap na yun. Blurred. O sa in English pa. Kay wa naman siya ilha sa labing taas nga leader sa Pilipinas. Kay unsaong busad pag-ila ni mong Alan Peter Cayetano nga og atong klaruhon, dili naman sila ang mayoriya diha. Gani misleading kay nang ilang gisulti, ilang gipakatap nga suma palagi gi salikway ang katong isyu sa quorum og nipabor ngadto nila sa dihang ang Korte Suprema, mga kabibes, nipagawas niya itong usaka desisyon, mga kabibes, sa petisyon nga gipasaka sa usaka maestro dito sa kining Las Piñas, ginganlan og si John Tayam, kay matud palagi nila kung sila'y pasultion, lehitimo gihapon ang liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Apan, klaro magigkayo nga ilang gilubag ang desisyon. Klaro kayo nga wa nila gitukma ang interpretasyon ni ini. Kay sigon sa Korte Suprema, ilang gisalikway ang petisyon ni Tayam gumikan kay ang maong maestro, walay gitawag nga legal standing. Wala siya'y locus standi o sa Latin word pa. Kay nga no, mga kabibes, dili man siya mauhingtong dangyod. Dili man siya usa ka senador. Nga ang angayan lang yun nga muhimog lakang ni ni kadtumang apektado. And in this case, ang mga partido nga mga personalidad nga nalambigit nini, it's only between Alan Peter Cayetano ug sa pikas habig si Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mga kabibes. So muna nga dihang dapita og imong sutaon. Ha? Wa nagibili na si Alan Peter Cayetano kay wa man sad moingon ang Korte Suprema nga therefore we are recognizing the leadership of Alan Peter Cayetano. Ha? Muna nga sakto ra sad ning gisultis presidente nga ang iyang gila ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mga kabibes. Which goes to show nga it is just a matter of time nga mataktak na yun na diha sa iyang gigunitan nga matod pa nag-ungaw sa kananaabang kakuyaw nga kahimtang ni Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Nga raba kay bao bamog unsay ni hitabo sad naay usa ka kananaang aktivista nga pari, ha, by the name of Father Robert Reyes. Kay bao mog unsay gihimo ni Father Robert Reyes, mga kabayb, sa ilang press con dito sa kauluhan, ha, iyang gi nganlan og demonic si Senador Alan Peter Cayetano.
3: Arangkada sa kabutan.
6: Grabe nga termino ang iyang gigamit kay matod pa ni pasagad og gamit sa ngalan sa Ginoo, mulitok og mga pulong sa Biblia. Apan ang iyang baruganan kalabot sa kining kampanya sa ginadili nga drugas, iyang gibayaw ang nahitabo nga mga extrajudicial killings. Nga mao'y gihimong basihanan ni Father Robert Reyes nga iyang gihulagway nga demonic, ha? Sumala pa niya kamunalay hubad sa binisaya ni Ana. Ningon si Father Robert Reyes sa ilang press con nga nakita ko, ha? Quote, nakita ko lumuhod si Alan. Nakita ko lumuhod si Alan Peter. Tinawagan ang mga pastor, ha? Nga na na-bless ang sumala pa sa mga pare ang kademonyohan niya.
3: Arangkada sa kabutan.
6: Pagkabukat nga sulti gikan sa usa ka pare. Ah, kay tinuod lisod man kayo ba dawaton ang barugana ni Senator Alan Peter Cayetano. Laliman ka ang kampanya batok sa ginadiling drugas sa milabay nga Duterte administration pagpanalipod sa kinabuhi sa tao. Giyon sa itaon pagpanalipod sa kinabuhi nga daghan ang nakalas ni Ado, lakip na ang mga inosente nga mga minor di edad who became maingunta, mga kabibes, nga itaon collateral damage sa duguon nga war on drugs. And yet niingon siya nga ang maong kampanya was about protection of human rights. Naunsa gud tawo na? Mao na nga mao ni paghulagway ni Father Robert Reyes gadto ni Senador Alan Peter Cayetano. Kubiya bukata sa demonic, ha, matud pa niya sa ato pa sa mga dunay sungay. Unya dunay ikog, ikugan, sungayan pag yun. Kamu nalay huban niya. But you know, mga kabayes, makatuaw mangug ka ba? Kay si Senador Alan Peter Cayetano usahay manglimbaw og mupatawag ni siyang press con, ha? Unya kanabitawng ipakita gina sa social media nga magluhod siya, ampuan siya, pero ang mga puong nga manggawas ang baba lahi man. Laliman ka nga day usa ka press con nga wasa kauyon sa pangutana sa mga sakop sa media ni isa yan tingog. Kaingon ko, lisunag mo ni munagang klases politiko, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
6: Kay lisod man nga ipatunay ang atos mga sakops media nga ni atong nagkaguliang ang Senado that they were under attack. Unsaon pagka under attack, mga kabibes? nga ang tinuod ni adto ang nipabuto og daghan mauman ang kanhi Senate Sergeant at Arms nga si retired Major General Mao Aplasca. Unsaon pagka under attack nga ang ilang gipasalbahan ni adto sa makadaghan. Mga sakop sa NBI mga kabibes nga Igor ni Sanong sa hangyo gikan sa mga kadaguan sa GSIS nga gwardyahan ang bisidad sa GSIS niadtong maong hitabua. Kay lagi mga kabibes. Niadtong panahuna kuyaw man ang kahimtak. Kay unsaon taman nga ang katong nagtago-tago karon nga si Senador Ronald Bato de la Rosa mga kabibes. Nanawagan man sa iyang mga supporters nga panalipdan siya, nga dipinsahan siya, gumikan kay nakipaaw mo tiyanin mo sa itabo. Diha may nigawas lagi nga warrant of arrest batok niya gikan sa International Criminal Court.
3: Arangkada sa kabutan.
6: Og tungod niya ito mga kabibes, nanawagan og suporta gikan sa iyang mga supporters si Senador Ronald Bato de la Rosa. So di, kaysa di makuyawan niya na. Ngalalay man kag uroy og dihatoy ni Sanong. Unya, bagang doot sa katawan, unya, mulusob nito Senado. Maka-imagine mo sa kining security nightmare dito sa Senado mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
6: So tungod sa mga panghitabo, nanawag og assistant sa NBI ang kadagkuan sa Government Service Insurance System. Kaya si tinuod lang mga kabibes, ang kanang Senate building karon nga nasa Pasay City, ang sikbit nga building niya na iya na sa GSIS. In fact, GSIS ang tag-iya sa maong building nga giokupahan karon sa atong kasamtangan nga Senado. So, muna'y nahitabo. Nga, makaingon ta mga kabibes, ang liderato ni Senador Alan Peter Cayetano, questionable yung kayo. Unya, og imong subayon mga kabibes, daghan gid siyang kapalpakan nga gihimo. Mabot, tanaw ko nagpaugat o nagpabaga na lang ginadiha ang naasoing senador mga kabibes. Nila pa bagag lips. Ako'y ingon ni anak ba nga ang akong suporta may klaro ang mudimiter ko sa akong pwesto, hindi ko mukapito ko. Kay imong ipon good, strictly speaking mga kabibes, 22 na mula nakabuo karon ang kasamtangan natong mga senador. Ngano kay si Bato de la Rosa wanted man nagtago-tago. Una si Jingo Estrada na preso man tungod sa kasong plunder. Sa ato ba 22 na lang sila? Unya, ang habig ni Alan Peter Cayetano mga kabibes, na po ragid na sila diha. So how can he rule the Senate nga ang iyang grupo kung ato ging subayon mauman ang minority karon mga kabibes?
3: Arangkada sa kabutan.
6: The majority is with the acting Senate President nga sakto ra ang desisyon ni PBBM nga ilhon ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian mga kabibes. And kini atong nakita nga basin sa dili pa ang pagpahigayon gyud sa Senate impeachment trial, mapatawag og special session ang presidente. And if that happens, it is just a matter of days nga mahingpit na gyud ka ng requirement nga 13 aron wa ni daghang kyaw-kyaw. Kay mao may ilang gusto nga kinahanglan kung kinsay makapakita og 13 ka mga pirma sa mga senador, mao na unya ang ilhon gyud nga tinud-anay nga leader sa Senado, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
6: Di na lisod nga makabot sa grupo ni Senador Sherwin Gatchalian. Kay 12 naman sila kabo. Nga nang luod gani ang grupo ni Alan Peter Cayetano, kay wa sila magdahom si kani Senate President Chase Escudero daw nalamdagan sa kahitasan ni Kalitraman og tunga aron mahimo silang 12 mga ka-vibes. Kaya nahitabo unta ni Adto, tabla tato 11-11. Kay ang 13 na wat agduha, unya solid black 11 ang grupo nilang kining Sherwin Gatchalian, nan saon taman to nga sa dihang tulo ka adlaw human gidakop si kinini ang Senador Jinggoy Estrada, mga ka-vibes, ni usab mang hunahuna si Senador Chase Escudero. Gipakpakan gud siya og gipahalipayan sa iyang mga kaubanan diha karon sa kinini ang bag-ong majority black sa Senado. Nga mao'y nahimong agianan nga ilang gideklara nga bakante ang tanan nga mga komitiba sa Senado, mga ka-vibes. Ug tungod kay nabakante, giilisan ang kinini ang Senate President pro tempore nga mao'y gihupta ni Senador Loren Legarda, mga ka-vibes. Og ang mga chairmanship sa komitiba, lakip na ang kanang questionable kaayo nga Senate Blue Ribbon Committee. Nga padayon nga nag-insister si Senador Pia Cayetano nga siya kuno gihapon ang mo'y chairperson niini. Pero og siya paunta ang chairperson, di nga nung hadlock man sila lagi mo patawag og laing hearing. Ang ilago niya, mga ka-vibes, for the meantime, Regina, kay di naman ni malalis ang naang og imong basahon ang body language diha sa atong mga senador. Kuwang nalangig usa nga mahingpit nga 13 ang mupaloyo ni karon matud pa sa presidente sa Pilipinas si Senate President pro tem, sa to pa Senate President pro tempore, for the meantime si Senador Sherwin Gatchalian, mga kabayes. And that leaves Petra Alan Peter Cayetano, nga matod pa ni Father Robert Reyes, mga kabayes. Laliman kas termino nga gigamit ni Father Robert Reyes, loaded kayo, demonic. Sa ato pa, akamunalay subay kung unsay iyang buot pasabot. Grabe ni ang buotog. Unsa kay itubag ani ni atong huwaton pohon ang tubag ni Senator Cayetano? Kay you know, palaban gyud ra ni si Father Robert Reyes. Nagtuo magali ko sa dihang ni gawas ni sa mga feed, mga ka-vibes, og kana bang kuan ra. Naghimo ra og art card ang mga lumalaban ni Father Robert Reyes, but I really kinini ang deed the diligence. Akog yung nasubay nga nasulti ni Father Robert Reyes during a press con. Kay matod palagi sa maong running priest nga critical kaayo sa mga Duterte, adi magidi ang matuon ang gibuhat ni Senador Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
6: Ikaw ba magilasan masagog ka ni Senator Alan Peter Cayetano? Nga no? Magsigig mention ng Biblia. Magsigig. Kananaabang hiskot o pulong sa Ginoo. Pero ang iyang ipangbuhat, timaw. Pananglit, gipasanginlan nga nalambigit sa kanang crimes against humanity o murder. Usa ka international crime, mga ka-vibes. Apan ang iyang gibuhat, gihimong sangtuaryo, gihimong taguanan sa maong tao nga wanted dito sa International Criminal Court.
3: Arangkada sa kabutan.
6: Diha nagsugod nga na bati ang imahe sa Senado sa Pilipinas. Nga hinungdan nga nahimo kita nga unod sa mga international news. Laliman ka. Wanted sa ICC, imong gitagaan og protective custody sa Senado. Ha? Dili maayo gyud nga imahe alang sa Pilipinas. Unya samtang imong gihatagan og protective custody. Ha? Unsay gibuhat mga ka-vibes ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Niskapo gikan sa maong protective custody and right now he is a fugitive of the law, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
6: Tinumdum na lang ko nga nisulti para ba si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes, by the way, nga kinikunong kagubot ron Senado gumikan ni sa liderato lagi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Unya gusto niya nga ambot ngano sa ni si Vice President Sara Duterte lagi, mga ka-vibes. Gusto niya nga ang mga senador magsabot-sabot. Apil ko no tong nagtago-tago. Pwede bagulay na. Nahala ko no. Suway ko no, Vice President. Kumbinsi ako no, Bato de la Rosa, mupakita siya balik. Diba kay ambot lang. Kadakuan ang imposible. Kay kay Bauman si Senador Ronald Bato de la Rosa nga So ingon ni ana ang sitwasyon karon, ha? Nga ang Senado nga atong gitanaw, ang presidente na mismo ang miila sa liderato ng Senador Alan Peter Cayetano. Wag ilain na. Unsa pa man kahain tao no ang kadabang nagpabilin nga gibasiha ni Senator Alan, ha? Dilis pag-unsa ba? Ni unsa ba ni siya na? Nga ba siya ay nagbaton ba niya o kaawaw o nagpaugat na lang gini siya till kingdom come? Kay obviously, mga ka-vibes, ang ilagong gusto ni ini nga magpabilin gihapon diha si Senator Alan Peter Cayetano para at least og sugda na gyud ang impeachment trial batok ti Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes, nga siya ay mahimong presiding officer. Unyag siya ay mahimong presiding officer, daghan gid siya mga posibleng pagabuhaton nga pamaagi. Ha? Sumabit ako, nahinumdo mo nga sa kantong nabughat pa si, maingon ko lang nabughat, si, ha? May gani kay naulian siya ang pagkabughat, si Senador Chase Escudero. Diba si Chase Escudero nahimo sa kontrobersyal tungod atong imbis nga ni-convene na sila isip usa ka impeachment court, wa mano niya tumana kanang giingon nga portwid sa to pa diha-diha na pagpahigayon sa Senate impeachment trial. Iyang gipalabay ang nahitabo na hinoon, niaksyon ang Korte Suprema og mideklara kini nga unconstitutional ang una nga impeachment batok ti Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. So that's how we are seeing it. Ha? Nagmaniobra ang Duterte Group nga ilang kalyado ang mupreside sa impeachment trial. Apan ining lakang karon nga gihimo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga miila na gyud sa kining liderato ni Senador Sherwin Gatchalian, mga ka-vibes, atanaw ko adto na ginipadong nga ang grupo sa DDS diha sa Senado, mga ka-vibes, mahulog na lang gid sila nga marginalized. Myra, ewa naman unya inigbalik na ko niya, mga ka-vibes, akong isgutan. interesting kay ni. Bit kayo ang kininiabang ang kanana ang dagan karon sa mga sakop sa kining private prosecution panel nga gilangkuban sa mga hait og mga lantip sa kaayong mga abogado nga naglakip og mga taga Sugbo, ha, kay nila pa ligon gyud ang ebidensya aron makonbikto si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Umauna nga, ha, tungod kay giila naman mismo ni Presidente Marcos ang liderato ni Senador Sherwin Gatchalian, og wa gay kausaban aw si Senador Sherwin Gatchalian ang mamahimong presiding officer atol unya sa impeachment trial. And para nako, ah, tungod kay lapad nagkasinatian si Senator Sherwin Gatchalian, ah, he is also competent to preside, ah, the impeachment trial. Ang importante ra gud diha nga patas ba impartial, ah, ang usa ka kinini ang maoy presiding officer, dili nga dunay pagpinig. Ang importante, paminawon ang mga ebidensya. Unya, paminawon sab kung unsay tubag sa kinini ang, ha, gitumbok nga na-impeach nga vice presidente. Ha? Ako magaling pangagpas niini, mga kabibes. Doon ay puruhan nga iitsapwera ni kinini ang vice president ang iyang bana. Nga wako'y labot ang kwartang man's carpio, pero tanaw ko dili sa dawaton nga argumento nga no kanagong minyo pata, mga kabibes. Tanan magod bisag mga deposito sa bangko that is considered a conjugal, ha? That's a conjugal account, magtiayon man mo, ha? So di gyud gihapon kalikay. So that one, we would like to see kung unsa ang depensa sa kinini ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Nga, raba, murag nagkahilis na sila. Unya, wagid sila magdaho, mga kabibes, nga nakamugna og ligon kaayo nga private prosecution panel. Kay laliman ka ang usa sa mga respetado kay diha, kanang gingalan og Attorney Lorna Kapunan, nga who has more than 40 years experience in litigation. Nga matod palagi ni Attorney Lorna Kapunan, sa nakikita ko meron talagang conviction. Because according to her, mga kabibes, ligon gyud ang mga ebidensya. Of course, inana imong experience, ha? Lalo magkag 48 years to be exact, suma pa niya. Ha? Unya, katong speakers gani, nahinumdo mo nga, doon na hapo ito yung istorya nga, gisapot si Vice President Sara Duterte, iya ganing gi labay ag laptop. Kainumdo mo mo aron? Ha? Nahinumdo mo ba mo ito? Nga, og katora ba ng itugbang ni mo, ng batok ni Attorney Lorna Kapunan, mga kabibes, adi gil magsilbi. Ha? Sigurado gyud nga mabutang gyud sa alanganin si Vice President Sara Duterte. Ha? Kay ang ila ragi gusto nila dismissal, wa gid sila mga gipakita nga mga basihanan nga ilang gipanghimakak ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. So ato kanang adnan, mga kabibes, ang pagpahigayon na gununya sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Mga kabibes, mugap sa taon niya, humaniana, atong ipadayon ng atong panagiskot dinigapon sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.
7: Arangkada sa Buntag.
6: Tukmang takla sa 93.1 FM Radio Cebu, alas 7:08.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
9: ACS.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
12: Favorite Music Radio.
9: unsa man ang imuhang favorite radio station.
11: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayan.
9: Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
11: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayan. Mauna ni.
9: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Samtang balitang lokal mga ka-vibes, duha patay sa bangga sa SRP. Duha ang nawalaan og kinabuhi human mabangga ang motorsiklo nga kalit mi U-turn sa Cebu South Coastal Road South Road Properties kun SRP alas 2:10 sa hapon atong Sabado. Patay diha-diha dayon ang rider nga giila nga si Bernel Navares samtang iyang angkas nga si Crystal Claire Mondares gideklara nga dead on arrival sa Cebu City Medical Center samtang wala pa matino kung asa nagpuyo ang duha. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Cebu City Police Office, nagsubay sa managlahing direksyon ang motorsiklo o ang Ford Raptor nga gimaneho ni John Tabacon, 23 anyos, taga Corona del Mar, Barangay Puok, Talisay City. Pag-abot sa dapit, kalit nga may U-turn ang motor o nakawat sa linya sa pick-up. Matod pa ni Tabacon, misuway pa siya o brake. Aron malikayan ang bangga apan, tungod sa kaduol, wala na niya mapahunong ang maong sakyanan. Tungod sa kusog nga impact, nangalagput ang duha ug nahagba sa simentado nga karsada na daro pa sa sakyanan, sunod sa gibanabana nga 25 ka metros. Si Navares namatay tungod sa grabe nga kadaot sa ulo, samtang si Mondares nakabsan og kinabuhi human madala sa tambalanan. Kasamtangan nga gikustodiya sa TEUCCPO sa Tabacon, og giandam og kaso nga reckless imprudence resulting in double homicide. Og karon mga ka-vibes, ato ang Leon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
1: Mayong buntag sa diyan yung ma'am, huwag labi din sa mga sugintig paminaw. At ang latest traffic update sa Andres at ang pinalang ng Dakbayan Sudan sa Subo, at ang tuwang SRP area, labi din sa tuwang FB still. So, pwede rin pandagan sa natad sa traffic ko, huwag yung Andres at tuwang southbound, light to moderate paghapon, ang dagan sa natad sa traffic ko. Huwag rin sa tuwang northbound, moderate pandagan gapon sa natad sa traffic ko, paingon nga to sa tuwang SRP tunnel. O labi na gini sa ito ang dalan S. Osmeña. So ito ang dalan S. Osmeña labi na gini sa northbound. Mudrit niya po ang dagan sa natag sa trafiko. Meaning mga orasa karon. So ang ito ang southbound o tam, gini sa may S. Osmeña, normal pa ang atong dagan sa natag sa trafiko. Dali labi na gini sa ito ang SRP area. So basta kita nadawat ng mga panagbangga, tali sa mga sakyanan na niagi sa tuwang CNCR sa SRP area. So wala kasi kita nadawat usab na naamirya ng mga sakyanan na niagi yapon sa tuwang SRP area. So tuwang general maximum, so linked up sa ganyan tuwang mga sakyanan nga paingon nga to sa gikan sa kanyang Robinson's Galleria, paingon sa tuwang Carita, mga kaingsunan. So linked up sa ganyan sa tuwang usab sa address my MJ Quinco. Ang matagasan kasada usab sa tuwang MD Quinco, ingon sa nga rin sa tuwang northbound nga bahin. So, nibuild up na sa tuwang mga sakyanan usab. Meaning mga orasa karon alas 7:22 sa sayong kabuntagon mga kaigtuunan. So, atuwang Gurordo. Atuwa sa Gurordo Abin, yung labi nang ismay Escario. Osminia Boulevard. Atuwang in Bacalso, moderate paghihapon ang dagan sa natad sa trafiko na yung mga orasa karon. Ang mga sakyanan usab nangikan sa Talisay City paingon sa bini sa tuwang Bulacau area, moderate gihapon ang dagan sa natad sa trafiko ini mga orasa karon. So ato ang dalan usab bini may Gobernador Quinco. Ang mga sakyanan usab na paingon nato sa Talamban area, medyo ni build up na kini mga orasa gihapon. So nagkadagda na sa damato ang mga sakyanan na nagpaingon nga to sa Talamban area. Ula din ang iodrin sa may dalan EAS Portula. Ang mga sakyanan na usap nalitan sa Mandawi City, paso din sa tuwang Foodland area. Nibuild up na sa tuwang mga sakyanan na usap na ining mga orasa. Sa pagkaroon ang kasigitan na dawat ng palagbangga, tali sa mga sakyanan, din sa tuwang downtown area o paingon nga to usap sa tuwang Talamban area mga kaingsunan. Sa pagkaroon, mga pinipilitis traffic update din sa tubilagang Dakbayan sa Sudan sa Tumbo, kininyong ubusog alagad, base control operator, CCTO, Richard Lopez. Mudalit kami sa Panginoon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapahit naging limbasog ng lawod sa kalisdanan. Init ang ulan, abog sa kapoy, giagwantagid na mo ang kanan. Sa may buntong ragid na mong tinguha sa mo among maalagaran o maapay lamang ang dagan sa natin sa trafiko nilinihining na akong pinalanggar sa bayan sa sulat sa Sugbo. Isang salamat o maayong buntag sa natong tanang Sugbuano.
0: Daghang salamat og amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Padayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, usa ka pedestrian nga padulong unta mulabang, patay human mabanggaan og motor. Wala na'y kinabuhi pag-abot sa tambalanan ang usa ka 30 anyos nga lalaki. Human nabanggaan og motorsiklo alas 3:50 sa kadlaw na atong Sabado. Nailhan ang biktima nga si Jemmy Lumapak Hadukana, residente sa Maong Barangay sa Kasambagan, Cebu City. Ang giyong driver sa motorsiklo mao si Mark Von Morata Pulangkos, 24 anyos, samtang iyang back rider na ilhan nga si Kay Fernandez Estremos. Sumala sa Traffic Enforcement Unit Cebu City Police Office. Samtang nagbiyahe si Pulangkos paingon sa waterfront Lahog, nabanggaan niya ang biktima nga giingong padulong unta mulabang gikan sa usa ka convenience store. Tungod sa kusog nga impact, naigo pag-ayo ang ulo sa biktima og nakabaton og grabe nga samad sa ulo og galawas mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Naangol usab silang Pulangkos og Estremos, human malamba ang motorsiklo nga ilang gisakyan. Sa pagkakaroon, gikustodiya na sa TEU CCPO ang driver og giandam ang kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mogi na ilang giingon mga ka-vibes nga ang road safety is a shared responsibility. No aside nga importante o kinahanglan kaayo nga ang ato ang mga drivers angay magmatngon, angay maghinay, angay magdoble-doble amping sa pag-drive, kita pud mismo nga mga pedestrians, kita nga mga commuters, dapat pud mo follow ta sa road safety and traffic rules. No, naman ay mga pedestrian lanes. Ang kanang pedestrian lanes, gihimo na siya para labanganan sa mga pedestrian. Apan, lagi tungod po na, ang uban po nato, di po nato ma-blame, pero kay lagi, ang uban nga mga pedestrians, magsalig kay mingaw ang dalan, kadlawon mang dako, wala kayo isakyanan. Ang uban, bisag dili angay labangan, mulabang giyod. No, unya dili bi kita kaingon nga ang tawag ani oy ang aksidente. Ato agyo lang malikayan mga ka-vibes. Ang panahon karon bisan pag anad na ka anang lugar taga dira pa ka born and raised sukad pagkabata pa nimo, kaila na kas mga tao dira kung ang aksidente na ana agyo siya mga ka-vibes. Muna, ato aning pahimangno, ilabi na karon nga sugod na gyud ang klase sa ato mga estudyante nga naminaw karon. Ato ang mga drivers, no, naagi na pahimangno nga drive safely, especially kung naay pedestrian lane na po'y uban mga sakyanan, dili mo ila og pedestrian lane. Kami nga mga pedestrians, kami nga angay musunod aning pedestrian lanes, dapat safe me nga makalabang. Kami pa mismo ang mahadlok tungod kay ang uban nga mga sakyanan, dili mo ila og pedestrian lane. Muna again ha, reminder, road safety is a shared responsibility. Kini nga pahimang no, para ni sa tanan nga mga drivers o commuters o mga pedestrians nga anaa sa mga kadalanan karon. Samtang sa ato ang showbiz balita mga ka-vibes, kamagwang ang anak ni Pacman gikasal na sa Amerika. Opisyal ng minyo si Jemuel Pacquiao o ang iyang non-showbiz partner nga si Carolina human silang nagpakasal sa usa ka matahom nga garden wedding ceremony sa California, Estados Unidos. May tambong sa maong pribadong seremonya ang tibuok pamilya ni Jemuel. Lakip ng iyang amahan nga si Manny Pacquiao, inahan nga si Jinky Pacquiao o ang mga igsuon nga sila si Mary, Queenie o Israel o ang lola nga si Janisha Pacquiao. Sa reception, may pasundayag si Sofronio Vazquez nga mo'y mikanta alang sa mga bagong kasal o sa ilang mga bisita. Ang kasal na hitabo 7 ka bulan human sa pagkatao sa ilang unang anak nga si Clara. Og mao kana mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato nga nag-unang balita karong buntaga. Atangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa atong hookup programs. Sa arangkada balita, with Jack Batalyones o Ninia Corpuz o TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balnag. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:31 na sa buntag.
2: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Oops, results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban. Atong tukion. Mga isyo sa nasun. Atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
2: Arangkada sa buntag.
5: Mga kabibes, may buntag nga balik. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sige hapon ako inyong kabibes, si Tonton Alcos Antugop. Ato ragong labason ang nahitabo sa miaging semana sa dihang gidakop ang igsoon ni kanhi Governor Gwen Garcia nga si Byron Garcia, mga kabibes. Pag kahitabo gyud ni atong miaging Huwebes sa hapon, ha? Sa ato pa, mga kabibes, Hunyo 11 ni, pipila na lang ka oras ang Independence Day. Tungod kay gidakop siya laom na ang kahaponon, so why higayon nga makapiansa si Byron Garcia ngadto sa korte dito sa siyudad sa Mandawi? Kay bao mo tungod kay holiday man pagkaog ma Independence Day, mga kabibes, nakapuyo gyud og nakatuog yung presuhan sa Talisay City Police Station si Byron Garcia. Ang maong balita dinhi sa Sugbo na himo ni nga usa ka national news item. Sa dihang naabot ni sa atensyon sa mga major news network. And therefore, the arrest of Byron Garcia last June 11, mga kabibes, became a national news. Ilabi na kay ang nikiha niya ang anak sa karon gobernadora sa Sugbo. Ha? Ang anak ni Governor Pamela Baricuatro nga si Dr. Elise Nicole Catalan, mga kabibes. Tungod ni sa kining ang gibutang mangani sa mga balita, online sexual harassment. But actually, it's about the violation sa anti-bastos law. Ha? Kining Gender-Based Sexual Harassment Act. Nga matod pa si Doktora Nicole Catalan, niingon siya sa iyang pamahayag, ato nalang binisayon, nga iya katong gihimo tungod og alang sa mga kababayenan. Nga iyang gipakita nga dili ra masayon-sayon ang mga kababayenan. Ang ako ra pong ngadto ni kinini ang Byron Garcia, sa may atong hingana ning Byron Garcia, oy. Ha? Ato lang kaan isang katawan? Tungod, mga kabibes, nagpatuyang mangyod si Byron Garcia. Ha? Ngayong gibiay-biya in town, ha? Si Doktora Nikki, na babaeng buhat. Ha? Nga no, mangyod? Ang uban ganing mga lumalaban ni Governor Pambariquatro nga gusto gyud nga hambaton sa diskwan kining Byron Garcia, mga kabibes, kay di man sigurad bayo ang mga lingkwahe nga nang gawas yung baba, ha? Liman kag nganlan kag uplokers kuno ka, ay karon kinsa may na uplokers, Byron? Mutagam ka. Kanabang ato ning gilabas, mga kabibes, kay na di nagindibas

0: basta.
1: Ha?
0: Kay national media na gyud. Ang nidakop sa storya na himo na yung national news.
1: Ha?
0: Nga for the first time sad nga nakita nga gipusasan gyud si Byron Garcia nga sa iyang panahon, sa panahon sa iyang igsuon. This guy Byron Garcia is very powerful and influential, mga ka-vibes.
2: Sos, Mari Joseph!
0: Muna di ha. Ha? Muna yung itabo karun. Nga, ang iyang pagkagamhanan kaniadto, agoy. Ha? Doon na huwag nga siya gikatawan sa iyang mga GBI-BI nga matod pa niya mga uplookers ko no, mga ka-vibes.
2: Ayaw!
0: And it took the daughter of the governor. Ha? Kaya ano mo sa gipalabian sa gyud ni Byron Garcia niya? Babaeng buhat pag yun ba? Kay, you know lagi mga kabayb, sa panahon sa iyong igsoon, grabe kainig mga rulyos kinabuhi si Byron Garcia. Di basta-basta ang mga gihupta ni ini nga posisyon sa kanhip, ha? Cebu Province Administration, di ay higayon nga nahimo gini siyang sikat worldwide. Kaya nga no, siya man ang nagpasikat niya itong gitawag og dancing inmates sa Cebu Provincial Jail sa dihang gitudlo pa siya nga warden sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kun CPDRC, mga ka-vibes.
2: Sos, Mari Joseph!
0: Hehe. Muna, inana ayang gahom niya to. Ha? Nga makaingon kitag Sos Mari Joseph kay ngilngig kayo. Laliman ka. Ikaw mo'y jail warden. O nga, imong napasikat, gumikan sa imong gitawag o mga dancing inmates.
3: Arangkada sa kabutan.
0: Gawas ka nahimo siyang jail warden kaniya to. Siya pagyod ang gitudlo sa igsuon nga Capital Security Consultant. So ingon niya na gyud ka importante ang iyang mga responsibilidad kaniadto sa kapitulyo. Sa dihang ang nagduma ang iya pang igsuon nga si kani Governor Gwen Garcia, pero unsa may nahitabo ron? Niadtong milabayng Huwebes, agipusasan og nakita gyud ang maong panghitabo diha sa social media. Ha? Og ingon man sa mga lokal nga mga media outlet sa Sugbo. Kay ang mga tinugyanan sa kining Cebu Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, PIU, og mga sakop sa Talisay City Police Station, tibaw mong diin gidakop si Byron Garcia dito sa suod sa Talisay City Peaceport, mga ka-vibes. Ha? Wa nga to gani sa iyang balay. Sa Peaceport yun. Sa siyudad sa Talisay, nga dihas Barangay San Roque. Gumikan kay sa atong nahibawan, doon na may negosyo sa isda diha sa Talisay Peaceport si Byron Garcia, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
0: So, kagahapon, utong miaging mga adlaw, mga ka-vibes, suman sa gidakop, anabot katos mga newsroom sa mga major news network. Unya lagi kay dunay pangalan, unya dili basta-basta sad ang nikiha niya, nahimong national news item, kalit lang oy. Si Byron Garcia, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
0: Expected nga tingali gani karong adlaw, as we speak, mga ka-vibes, adlaw manong Lunes, basig nakapiansa na siya. Ha? So gawas nun siya kay ang huwis nga may issue sa warrant of arrest. Mitugot man nga makapiansa siya og 108,000 pesos. Aw, chicken kayo para ni Byron Garcia, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
0: Pero nakatuog it's just press one. Ha? Kat suway gid siya. Ha? Mahalagwa gi VIP treatment. kay na VIP treatment, pwede ramang ko na siya pakatugon dito sa opisina sa mga kapulisan sa siyudad sa Talisay.
3: Arangkada sa kabutan.
0: But in fairness to the men and women of the Talisay City Police Station, I don't think so. Ngayon lang sa nang buhaton kay masikwate sila sa gobernador sa Sugbo, mga kabibes. Suffice it to say, nga kining kaso karon ni Byron Garcia, dako ning leksyon, oy. Alang ka natong tanan. Nga lagi, dili ta magpasulabi sa atong mga content diha sa social media nga muhimo na tagkalapasan. While we have that freedom of expression, kay demokrasya man ang atong nasod, it is not always absolute. Doon na ginay limitasyon. The fact na nalutsan siya o warrant of arrest, mga kabibes, ang huwes kami isyo ni ini. Nakakita ngayon sa igong basihanan nga angayan nga dakpon o prisuhon ang igsuon sa kani gobernador sa Sugbo. So, muna. Atong katawan, be. Kaya ba ako? Si Byron, ambot lang. Ato aning panidaan, pero di ginong taggamoy. Byron, pay mo. Ha? Pero tanawin lang na ito, mag-gara-gara bagay hapon, ha? Kay first time ni nga doon na naging ni Patol, nakakita naging katapat si Byron Garcia niya, Rabando, gawas aning kaso ni Doktora Nikki Catalan, doon na pa'y nagsunod. Kay ang bana ni Doktora Nikki Catalan, mga kabibes, di kiha sa dining Byron Garcia. Wa pa ito ma-resolver. Kayo, ma-resolve to in favor sa bana ni Doktora Nikki Catalan o lain na po niya nga warrant of arrest alang nga ito ni Byron Garcia, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
0: Sumauni ang nahitabo nga ito ni Byron Garcia. Ako lang ning gilakwitan yun kaya saon taman. Hot item man si Byron Garcia. But you know, mga kabibes, kining mga panghitabo nga sama ni ini din ni sa Sugbo na highlighted lagi ni kay di magod di malimod nga kanabang prominent sa gid ni si Mr. Byron Garcia. Unya og mutirada ni siya sa iyang content sa social media, wa sa gini, di gini manginano. Amgay ni gi-appel ng mga kabada na tos buhat. Pero, tanaw na ko, apike sa gigkayo ang mga gipanulti ni Byron Garcia, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
0: Ang ako ba, labi na kay Lucky si Byron, ganong iya mang maka tuaw bitok tanga, ganong patulan man imo ang babae? Unya, at anawalo, naputos, human sa gidakop, naputos siya bas sa mga netizens, labi na sa mga katubitang mga butante sa Sugbo nga iba ano mo, yang ginganlan og letter O. Tagam, ni Byron Garcia lagi. Unya, kang Nikki pa lang ni. Ti ay og katong kiha sa bana ni Doktora Catalan. Si Dr. Janos. Nga sustinihan sad sa kurte. O niya mapagawas sad og lain nga warrant batok ni Byron Garcia di balik na sa suspirasuhan.
3: Arangkada sa kabutan.
0: O niya, maigid na ba kayo manayming atong kapulisan kay getiming yun nga holiday. Nga di siya makapiansa. Nga ano sa yun kahato? Huwagin kabantay si Byron Garcia, mga kabibes. Murag, Alang niya, business as usual dito sa Pasil Peace Port. Ang kaaligri pag yun. Kay pagdakop na itong Byron Garcia, mga ka-vibes. Abdi ka lagi sa mga media sugbo. Muna nga na-capture yun ang iyong pagkadakop, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
0: So, sa kaon taman? Nabalita naman na. Ma, di ba kaanin mo dangop nga to sa... Kaya naabang kukinsa man galing ang mo provide og legal service nga to ni Mr. Byron Garcia. Well, the Garcias are family of lawyers. So tanaw na to, gunsa ilang matod pa risk ni ini. Ha? Kita gani mga ka-vibes, on a personal note, pag aninaw na ko oy, ang mga media outlet nga identified silang pamilya, wa may pagpanuko, gipagawas man sa dangnaong ni Byron Garcia, aw, sunod sa tadayon.
3: Arangkada sa kabutan.
0: Because you know, para sa nako mga ka-vibes, akong pag-aninaw ba, there's no point kayo mo pang i-blurred ang naong ni Byron Garcia. Because he is easily identifiable. He is a known personality in Cebu. Bisan pag imong i-blurred, there's no point in blurring his face. Kaya pag ingon ni mong Byron Garcia, brother of former Governor Gwen Garcia, ah, daghang mga nakailan niya mga ka-vibes.
3: Arangkada.
0: And therefore, his privacy somehow is of no use. Kaya nga no, you are a public figure in Cebu. Malang tatoog ang gibuhat nga sa pagdakop niya, doon ay hangyo nga anonymity, dili lang isgutan og si kinsa. But, during the actual arrest, dito sa Talisay Peace Port, ang mga SACOS media gipakita man ang video. Unya, ilado mo sa gikaayos Byron Garcia, mga ka-vibes. Amo na iyang gidangatan nga nahimo gid sa hinuon nga gipistahan sa mga netizens ang pagkadakop ni Byron Garcia.
3: Arangkada sa kabutan.
0: So, tanaw na to ng maong dagan sa kaso ni Byron Garcia, mga ka-vibes, kay akong tanaw, you know, kana na ang daghan pa ang mga maitabo kay spoko ba nimo si Byron Garcia nga kaniadto gamhanan kayo na naunsa may nahitabo na siya na hinoon ang kinini ang nadakpan yun. Matutpas balita ay sumapadiri mga ka-vibes nga si Doktora Elise Nicole Nikki Catalan ningon siya nga I filed this case for every woman living or deceased who has been hurt, defamed, violated or wronged by Byron Garcia and others like him, unquote, Catalan said in a statement. Open quote, no one is above the law. Today, accountability begins. May justice prevail, unquote. Dugang nga pamahayag sa maong anak ni Governor Pamela Barikwatro. Ang ni-issue sa warrant of arrest ang Municipal Trial Court and Cities Branch 1 sa Mandaue City, mga ka-vibes. Unya, ang naka-aligre ni ini, mga ka-vibes, kay doon na pa'y nag-ungo nga kaso, ha? Batok ni Byron Garcia ang ang iyang bana na sad ni Dr. Catalan kini si Dr. Janus Bismanos. At uning i-double check mga ka-vibes, ha? Atong klarohon kung ang unsa ang nature sa kaso, ha? Nga giatubang sad ni Byron Garcia nga gipasaka sa bana ni Doktora Catalan, mga ka-vibes. Kay bugat sa ning kaso, ha? Si Dr. Janos Vizcaino Jr. nga nikiha og cyber libel batok ni Byron Garcia ni atong milabayng Disyembre, mga kabibes. Ha? Ato sa nang akngan kung unsa ang mamahimong daga ni ini. Ang son-in-law ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Ha? Uy, matod pa day din hinga na rey na day ni siya. Si Byron Garcia sa maong kaso nga cyber libel. Ha? Sumapa din hi mga kabibes nga si kani capital consultant Byron Garcia may plead not guilty ni siya sa iyang arraignment. Ang arraign na din siya sa mga kaso niya itong milabayang Mayo. Ha? Tungod sa kaso nga cyber libel nga gipasaka ni Dr. Janos Vizcaino ang son-in-law ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, mga kabibes. Ang hearing dito ni gipahigayon sa RTC Branch 83 sa Mandawi City. So, I stand corrected. Dili na wa nay kahigayunan nga ma-aristo pa ni siya gumikan kay nagpadayon dai ni ang maong kaso unya kinini ang matod pa dinhi ni panghimakak si Byron Garcia nga guilty siya sa cyber libel, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
0: Akadto nakalusot siya niadto pero kining file nga kaso sa asawa sa anak ng gid mismo ni Governor Pamela Baricuatro. Anak kapuyo gispresuhan si Byron Garcia, mga kabibes. And you know, ang mamahimo gyung resulta ni ini maho gining dumots politika na gining mga Baricuatro o Garcia din ni Sugbo. So nilapalit astusi in 2028 kay raba ang mga pamilya Garcia sa mga kabibes. Og imong tanawon sila naghinam-hinam na sa gyung makabalis Kapitulyo. Ha? Kay ang sayo kayong nila pa nagparamdam ang manghod ni Governor Gwen Garcia nga si kani congressman sa 3rd District of Cebu si Attorney Pablo Jan Garcia nga ang iyang kapikas karon si Congresswoman Karen Flores Garcia mao ini puli ang pangutana na hayman asa man niya paingon kuno galing mulan sir si Pablo Jan Garcia pagka governor, what will happen to his sister, the former governor Gwen Garcia, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
0: So tanawunon patana og unsa gyud ang plastada sa pamilya Garcia, ha? O di gid sila magkisinabot, ha? Pwede pod nga duha ka mga Garcia ang mulan sir, pero if that will be the case, hayahay kayong kahimtang ni Governor Pamela Baricuatro.
3: Arangkada sa kabutan.
0: Gilakbitan ta lang ni mga kabibes tungod kay di man malimod nga national item ni. Unya, si Byron Garcia sa usa lang kapamilok nakita gyud ngadto sa iyang mga dumadapig og sa kadtong mga kananaang iyang mga maingunta, iyang mga kritiko ang nadangatan sa maong personalidad nga si Byron Garcia, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
0: Ang naka-alingre rabaan ng Byron, colorful gikay ni siyang language, mga kabibes. Nga di siya lagi bitaw hanas kalabot sa kung unsa ang pamaagi sa kananaabang sama na ini nga itong gibuhat ron. Ha? Si Byron was kuan, no restrictions, grabe kayo. Ha? Wala ba'y wagi pugong-pugong. Ha? Tudu-tudu gyanog mo ay makakomentaryo. Manay, matod pa niya, basta di isa kao yun, nganlan dayo uplok. Resulta na plok. Ha? So mao na mga ka-vibes nga kinahanglan gyud pumping ta sa atong content diha sa social media. Mao ra din mensahe na to. Nining maong kasuha kay adunay uban diha nga digin mo papugong narigin na ninyo. Ha? Ganahan mo kamo yung musunod ni Byron Garcia. So grabe ra bang uban kay bardagulan gyud. Mawa na bitaw ang objectivity mga ka-vibes. And you know, maisaning nainanin ni Byron Garcia aron katong uban nga gustong mag-Byron Garcia, magkapanamin ba? Ha? Napod ra ba yung uban yun nga diigod papiri o yun niya? Ang problema kay huwag imo bang subayon ang ilang ipanulti, di naging mao. Ha? Naiuban di ay, di lang tayo mo iskutungan, asus grabiha, wagas ang kaayo pero gilang. Di mo saan sila mga ilado good.
3: Arangkada sa kabutan.
0: Amo na diha ang nakalahi ni Byron Garcia because he's a kananaang known figure. No doubt ini sa Sugbo mga ka-vibes. That's why mismo ang nahitabo niya nakarga gyud sa mga national news because you're talking of a of the brother of the former governor of the province of Cebu up against the daughter of the incumbent governor Pamela Barikwatro. Unya prior nining maong panghitabuha mga ka-vibes, daghan pagid siya gihuptan nga mga mahinungdanon kaayo nga mga posisyon sa provincial government. Ha? Katulang laging pagsikat niya nga nahimo siyang jail warden. Grabe to kay nahimo siyang nakita na ko ni nahimo gani siyang if my memory serves me right nahimo siyang YouTube sensation kay I'd like to check on that mga ka-vibes ha. Muna inana na ka prominente si Byron Garcia mga ka-vibes ha. Murag if my memory serves me right grabe to million views po to ang mga dancing inmates mga ka-vibes sa Cebu. And all of those because of Byron Garcia mga ka-vibes. Ha? Ako lang gi-check ang atong kanini ang sources. Grabe oh. Ah, wow. Byron Garcia, this was 16 years ago. Ako lang gitanaw ron. 47 million views. Nisayaw sila sa kinini ang kang Michael Jackson nga kanta. Unya di apay sayaw nila nga Thriller mga ka-vibes. Would you believe? Nagyapo na nga ni Byron Garcia 60 million views. Pagkangilngiga sa ingon ni ana ang akong giingon ninyo mga ka-vibes. Inana ka prominent si Mr. Byron Garcia sa dihang nahimo siya nga jail warden sa probinsya sa Sugbo.
3: Arangkada sa kabutan.
0: Accumulated na noon eh, mga ka-vibes. This was 18 years ago, pero dili tiyaw. Laliman ka og 60 million views. Sa dihang nisayaw sila og Thriller ni Michael aning Michael Jackson. O niya kaning sayaw nila nga kanang This Is It, They Don't Care About Us. Dancing inmates gihapon 16 years ago mga ka-vibes, they got 47 million views. So ingon niya na kapopular si Mr. Byron Garcia mga ka-vibes. Mupost na sabta o niya humani ini maminaw na sabta og lain pang hisgutanan din lamang gihapon sa atong arangkada sa buntag palihog. Standby.
3: Arangkada sa buntag.
0: Tukmang takna sa 93.1 FM Radio Cebu, alas 8:02.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite Music Radio.
8: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
9: 93.1 FM Radio Cebu,
8: kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
9: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
8: favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio.